0: Kaya may tisigod usa ni siya ka vitamin C K5 pump. Nga gikan ni siya sa mga prutas nga kini mga lemon, sandiya, mga ana na siya, mga melon. Kini na pod ang DTX 500 gikan ni sa mga kini mga ampalaya, mga utanon K5 pump og uban pa. Onya ang D3 Bio gikan pod ni sa mga prutas nga kinang mga apple. Oh, dili na siya apple, kundi apple.
1: Apple.
0: So, kining tulo, gi-combine yun siya. Aron mausa K5 pump, dira sa ito ang ikaayong lawas. So, patinin yung pangalan ha. DTX 500, Mighty C, o ang D3 Bio, para yun na ninyo. Sige, balikan na to si K5 Jong Versales. Sa balita mga K5, pasensya kaayo, giputol na mo yung balita, pero need yun na mo magpa-commercial me. K5 Jong, dito na tadapita sa ATM. K5 Jong?
2: K5 Ride!
0: Oh.
2: Nagpalit ko na may lami kay Daring Juan, K5 Ride.
0: Unsa man na. Ayog, ay, mo, ingon gani ka diha, nga na'y lami, ayog kalimti pagbalik ni mo, di dan injod me din, he? Basi na'y pintos diha, na'y may mais nga alupi ba? Dan iko. Oo, dad iko.
2: Nai-kwan, ta ka nang sa ito, ganun ka na, ganun.
0: Ayun, ang dinuguan. Yung!
2: wala pa na si, oy.
0: Wala alope, nga maes.
2: Wala. Pintos na siya, pintos.
0: Ang tindira na lang ko, abe. Sige, balik ta dito, no? So, ang ATM, dito na withdraw. Di ba sa bado to na kuan, sa bado na wala? Sabado?
2: Sabado, na withdraw ka kay Pabrai.
0: Uh-huh.
2: Dito sa Tatay Negros Oriental.
0: Kanus a?
2: Ato na pong adlaw daw. According kay nanay.
0: Grabe.
2: Ay, karlinghan man na ini.
0: So, pildi jud si nanay ato kay Sabado o Domingo, walay opisina, walay mga trabaho ang mga taga-bangko. Unsa to ATM niya? Unsa nga bangko?
2: Kuan daw. According niya sa bangko daw sa usa ka lending firm, di lang nato siguro i-mention.
0: Oh, sige, din nato i-mention, no. So dili siya bangko like mga BDO, mga Metro Bank, okay. Ano, lending siya. So wala niya mahingagaw nga ma-block or ma-deactivate because nga Sabado Domingo walay kuan. Walay opisina, ana.
2: Wala, oh.
0: Okay. So, kini pero may ngalan ka sa aning lending? May ngalan ka?
2: Na. Because, according to this, ato ang kuan, according to this, may bawaan kay Pabrai, kuan, bawa na yung proseso ka rin ni nanay daw. Ay, sa, ha? Ay, nanay.
0: Okay. Sige. Ihatag niyang telepono, be, kay kita'y ako, mapangutana, taniya, be. Sige. You know what? Interesante kay ni K5 Pam, ha?
1: Yes.
0: Interesante kay ni kay kinibang istorya about
2: Wapaday, ni abli magod na tinang.
0: Aha.
2: Aha? Wapaday.
0: Wala pa diay. Sige. No, sige. Hulat-hulat na to. Basig mo tumaw o kalidras na nairon. Kining linding, commercial na to, dire? Dili pod?
2: Dile.
0: Dile. Lahe. Okay. Ang pangutana good ani. Kabalo ka na yung mga ATM K5 Jong. Nga ginatawag nila nga bank net. Okay. Ang bank net K5 Jong, bisag asa ra pwede ka ka-withdraw nga ATM machine.
2: Oh. Aha.
0: So kini bank lending na ani siya yung mga ATM machine, bisag asa ra, I doubt kay lending kuan ra man siya, dili man siya dagko diyon nga mga bangko. Pero basig banknet na ni siya.
1: Banknet, basin ba?
2: Ala, tagantang idea.
0: Sige.
2: Kwan siya, kanyang...
0: Isulti na lang.
2: Popular ng lending firm.
0: Sige, isulti na lang kay wala may problema, wala mas lailabot yun aning crime, gikawatan man eh. Unsa man siya nga lending company?
2: Dungganon.
0: Dungganon. Dako siya. Ang Dungganon, naasla sa Economic Highway, ano? Economic Highway, Eco-Tourism Highway. So na sila'y kuandira na sila'y ATM diha. So may mga ATM ni sila sa ilang mga branches. May mga ATM machine ni sila. Okay. Actually ti ang Dungganon out naman ani. Kay dili na naman nila control na, wala man sila labot dira. Oo.
2: Yes, oo.
0: Oo. So, pildin yun si nanay ato kay Sabado Domingo walay opisina. So, na-withdrawan yun kay wala niya mahingagaw o deactivation or wala niya ma-deactivate rather. Tiwas yun. Mga pila ko no ang na-withdraw? More
2: pero
0: or less?
2: Kabalo kay Pabay. At all din sa bang pag hinabi siya at ang halawa.
0: Mm-hmm.
2: O sa kabalo yun kung pila. Pero basta kay may nagawas daw sa transaction history na i-withdrawan yun kay Pabay.
0: Pero ang kining 60K or 60 mil pesos nga gisulti ni mo ganiha, kwa na ni, ang tanan-tanan na ni, dala na ni alahas. Dala na alahas.
2: Hindi. Presyo na siya sa alahas. Estimated price na siya sa alahas.
0: That's why. Dala na ang alahas o ang pag-withdraw.
2: Wala pa labot ang kwan.
0: Wala pa, Jod.
2: Oh.
0: Pagkapaita, malaya na, oy.
2: Alam lang ka kay Fabry.
0: Mm-hmm.
2: 18 na po daw to. Unya, ang katong lahang kulintas.
0: Mm-hmm.
2: Udagan po itong mga na to. Pagbudagan ng 50 daw.
0: Grabihan, no? Dagko ni mga kulintasa.
2: Dasakam na yung presyo sa gold ay kasi K5.
0: Yes, K5 Jong, ang gold, wala na siya ga-differentiate. Mas gataas ang gadugay nga gadugay, nagataas ang presyo ana. Oo. Oo. Dili na siya pareho sa banaw ng asawa nga gadugay, wa kanay gana. Mas binagyod ang asawa nga sige rag kasuko, bisag way sala ang bana o ang bana nga palahubog, palainom, yati, mo la mga kadula ng gana.
1: Mao pud kasab-an ay.
0: Pero ang gold wala na siya kuan mas gasaka ang presyo ana unlike sa mga sakyanan nga gamubo siya kung gatigulang. Ana na siya, no? Oo. So, Pero si nanay, pilang edad ni nanay? Pilang edad niya?
2: Nalimot ko pa utan na da. Pero mga siguro na sa mga around 50 plus.
0: Mga wala pa may senior?
2: Wala pa.
0: Wala ni siya yung mga kinang mga alalay?
2: Wala po. Pero kung doon sa taon kay Fabry.
0: Okay, nag-inusara siya. Okay, sige. So,
2: ang yung anak daw, ako din niya, na nagtrabaho sa kwan, sa ka pawn shop.
0: Ano wala man nag-iprinda dito ni nanay ang gold? Unsa po nga pawn shop? Palawan pawn shop?
2: Palawan.
0: Sa Palawan?
2: Kato gani daw nga mga alahan sa Tripay Bray, na napalit niya ba? Mga rimatado gani
0: din. Mga rimatado sale na sa kay Palawan, mahilig na sila magrimatado sale ana kinabang mga wala na lukat.
1: Narimati.
0: Dugay.
2: Matado.
0: Abi nimo kay Pep yung dugay ba kog managers Palawan pun siya abi mo lang. Kamalo bi ako mo kiss ana kinang mga gold unya lang taw na ko kung unsa ka dako ang K ana 18K ba na 16K ba na ang karat niya. Basig amahan is kung mga amigo na ko na diri mga taga Palawan karon. Kinsa man? Unsa apelyido ana ni Nanay Luz?
2: Tanaman. Tanaman.
0: Tanaman, dili pa sila, no? O si Nanay Luz pa sila naminaw na turon sa Maluloyon. Maluloyon sa Barangay Punaw. Kay Purting Daghana ang naminaw dira K5 sa Maluloyon ron. Salamat kay Nanay Luz, ha? Wala na tamo. Chat na siya ron.
2: There is K5 country. Kusunga ka na sa Dere K5 Brian. There is may isdaan na rin. Gusto ano? Kasi ipangan isdaan
0: na dira? Bitaw, no? K5 country. Nindot. Si Ma'am Juliet ba? Pa-apply yun. Guru na ako. Nag-reporter. There is to si Ma'am Juliet K5 Jung mo. Imagine mo si Ma'am Juliet, ha? Kompleto ang detalye. According to Madam Juliet, salamat kay Ma'am Juliet Chu, ha. According to ate na lang, di namin isulting nga lang, igsuo ni Ate Luz, kay around 1 PM na niya na-discover nga wala na ang iyang bag nga kay gigutom na siya, mukuha na unta siya sa iyahang bag kay mukao na. Diri niya nakita nga wala na iyang bag. And yes, mga 2 PM na guro, po that same day giadto nila sa BDO para ipa-deactivate ang ATM pero ingon ang nag-accommodate nila sa bank nakita dito sa bag ora gyud na withdrawan ang ATM around 1:53 PM. If not mistaken, sir, Dongganon Tanhay Sir Negros Oriental Brands, that is according sa iyahang igsuon nga si Ate Blank nga naasad sa tindahan dinha sa market. So, pero di man sila ka-transact dito sa BDO pag Sabado, kay murag wala may office o ang kuan. Kag dili man po na dili man po makaingon ang taga BDO nga nawidruhan ni dito sa Dongganon sa Tanhay because nga dili man na sila usa ka system. Dili na siya pwede ana kay Pep Jong. So, pero anyways, thank you Ma'am Juliet. Thank you kaayo. Kay ang BDO, mahibaw-an na nila kung nawidruhan ang imong ATM kung ang ATM BDO pod. Pero kung dili wala na sila ideya kaysa sistema na nila lang tawon, no? So kung Dongganon ang iyang ATM, mga ka K5, pwede nila ma-check buraging ana. Basig dili
2: ni ha? Deactivate man ka K5 ba? Basig ning kwan ba ni appear ba? Kay deactivation man.
0: Dili na siya mogwa K5 Jong. Dili siya mogawas kay ang system ana, di na pwede nga ang system sa BDO naapod sa system sa Dongganon. Lahi-lahi na siya. Kay karon mag-crossover na sila ron, maghibaw-an na sila sa unod sa Dongganon o sa unod sa BDO. Pero I'm not sure ha, dili lang ko sure. Kay kinang mo-withdraw kag kwarta sa ATM, walay mga any information nga makuha ka dira kay 5 Pam. Only the time and only the amount nga ning gawas, wala na dira na butang kung asa na withdraw.
1: Bitaw.
0: Unless kung mangutana ka dito sa sulod mismo over the counter kay dira may system na sila. Nga ana na siya. According sa iyang igsuon sir nga si Ate Blan na naa didto tanan hasta ang wallet base naa daw didto gisulat ang PIN. Pwede.
1: Pwede pod, posible pod.
0: Pwede pod. Pero kining kawatana, I'm sure dili ni taga Lagyo. Naara ni dira dapita o diri dapita San Carlos galing kay tanda lang siya mag-withdraw didto sa layo aron dili siya masakpan dayon. Ana rani ka simple unya pila ra may pagsakay og kuan?
1: Series.
0: Tagabalye ka di ba kay 5 Pam?
1: Yes, kay February.
0: May Dongganon dito wala.
1: Wala.
0: Okay, sa Valero sa Gihulngan.
1: Murag naa.
0: Naa. Pero nagpatanhay pa jud siya para kunuhay burag distansya jud kaayo.
1: Mas layo-layo pag yung tanhay.
0: Pag human yag withdraw balik sa San Carlos. Pila may plete grupo tanhay na sa gatos.
1: Murag ana kay February.
0: Gamay kaayo ang withdraw pero nindaku aguro ni.
1: Ay grabe.
0: Grabihan no. Anyway, sige, the next question is CCTV. Pero di na ko mangutana ni mo K5 Jong kasi ka K5 Jess na ako ang pariporton anak kung kumusta. Na ay CCTV diha dapita nga tamwa nila dira dapita K5 Jong ga galantaw nila.
2: Kwan, naa.
0: Naa. Okay, sige.
2: Ang problema.
0: What? Blind CCTV. Mao na literal nga close, no? Kaya tawag sa CCTV god closed circuit television. CCTV. So ang CCTV diha literal nga close jud siya. Close kay wala manggasiga. Okay. Sige.
2: Pero pasabot man ug ang taagan kini ni ang. Close ka kita ba nga definition sa CCTV. Close mean door.
0: Di ako agin ni literal gini na ako siya nga close siya sirado. Sirado.
2: Pero gini, literal nga close.
0: Oh. Gani, gani. Naapoy mga CCTV, bisag close ang tawag nimo, i-zoom in nimo, di niya pumapuslan kay mga barat nga CCTV. Oh, mga barat. Oh. Sige, K-Pep Jong, salamat kay K-Pep Jong. Salamat kayo.
2: Ayun naman, bro, proseso naman daw ni, after magulan ni mga incident sa K-Pep Rai, din nanay lo dangat tayo dito sa kwan dito sa PNP ano para nga dapat kining yahang kwan ba kining yahang nasinati kay Kim Abra nga problema
0: dapat lang
2: ni para lang di take action na ang PNP sa kabahin nini and usa to karon sa kining ang gikwan di proseso ni nanay kay atong Domingo dito man tano. Ako rin ay. Ito Domingo. Kwan, kanana ang gi-instruction na daw siya nga pabalikon dito sa Watan Spin. Parang nga siya ng 5 Rai.
0: So dapat lang kay dapat masagdag pa ni damo pa na da nga mabiktima pila kadlaw ining buwisit nga kawatan ni.
2: Malaki?
0: Oo. Mm. Okay.
2: Hello. Hello kay tol. Gamay ra ba ang kuan ka kay Fabray ay? Gamay ra kay ang display ni nanay?
0: Bitaw no. Okay. May posibilidad, kay Fab Jong, may posibilidad nga nay utang si nanay sa Dongganon. Pero BDO ang yung ATM. Pwede, pwede. Ingon ni Sir Boydri, pwede po. Ang BDO tingali, Sir, depository bank na sa Dongganon. Pero di yun matray sa BDO ang withdrawal sa Dongganon sa ilang mga clients. Di yun na pwede. Basta lahi nga ATM, di yun nila matrace diha. Ako. That's why nga gina-explicar na ako nga dili na siya maingon nga makit-an sa BDO ang transaksyon sa Metro Bank. Di po makit-an sa Metro Bank ang transaksyon sa BPI. Kay lahi-lahi na silang system. Dili na siya pwede. Oo. Ano na siya? Oh, yes. Sige, salamat Kipab Jong. Kay pasudlon ako sa Kipab Jess. Uh-huh.
2: Okay, so once again, kita Brian, live from the country sa my San Carlos City Public Market para sa Forum de los Pueblos program dahil ka ito sa D3 Biotech Family o MITC. Ako si Kikita Jong Barzales para sa kampun ng mga balita at servisyo ng Pilipong Kalingawan sa Red Rose, K5 News. FM.
3: K5 News FM Live Report.
0: Okay, check na ito si K5 Jezebel Barbicho. Kay gahapon, yaning gi-contact ang LGU sa Dakbayan. Hibaw na to kung kinsay namutang og CCTV diha. Kumusta ang status sa CCTV? Gagana pa ba ni or wala? Kay unta kung naaraniga abli ang kalimutaw sa CCTV kay Pam. Mm-hmm. Makit-ani kung kinsay tong buwisit nga kawatan to.
1: Siguro dadak pa na ron.
0: Ha?
1: Why siguro og dadak pa na unta?
0: Naminaw na ganig ro na to ron?
1: Mura.
0: Sige ngisi-ngisi.
1: Nakapaldo man.
0: Nakapaldo. Nana, sige Pab Jess. Okay, check na to. Sige Pab Jess, sabi.
3: K5 News FM Live Report.
0: K-Pab Jess, kumusta imong CCTV?
1: Blind?
0: Kumusta
4: ako
0: ni?
4: Ako CCTV? Oh. Sa balay, wala mong ko CCTV ka K-February.
0: Bitaw no, wala ganun imong makita na wigit ang 5 mil. Unsa ning si oh gupuhay mo si CCTV da na, iman ni picture iman eh picture sa CCTV mao ni mas okay ikaw na lay CCTV kay sipat kay kag mata oh. Kumusta ning CCTV sa kuan sa merkado kay Pep Jess?
4: Yes, Kiki Febray, gahapon atong gipakigangutan si Ma'am Laila Mansueto ag head sa San Carlos City Public Market and Slaughterhouse Department kon PMSD, Kiki Febray, gibutsag ni Ma'am Laila nga wala na din sila CCTV diya, Kiki Febray. Oh. Unya, matod pa niya, guba na jud o dili na jud madala og repair.
0: Mag-uhon yun dapat. Oo.
4: So magbutang daw sila o bag-o. Pero kung kanus a ibutang, wala pa'y time frame kaki-February kung so, kanus a.
0: Dapat e priority ni? Oo. Mga pila ka box CCTV diha kaki-February?
4: Ako ang picturean kaki-February is kung ano nakabok 11. Pero wala dyan ako matuyok ang tibok merkado. Aha. Sa tunga. Wala ko makakuha sa tunga kay... Pikin na sa oras.
0: I'm sure, kwan, dilipod. Daghan yun ni diha. Sigurado.
4: Daghan yun na diha.
0: Lapad ba kayo ng merkado, kay Pam Jess?
4: Lapad. Napa sa gawas, so basta mga kwan guro ka book, basig mga nasa 30 guro ka pin.
0: May posibilidad.
4: Sa ako lang, kwan ha, bada-bana.
0: May posibilidad, dulo daghan yun ni kay dako man kaayo ang merkado. And then, kinang... pagkagubaan ni mga pila na kabulan siguro kay Pep Jess.
4: Kana may wala mabutsag ni Ma'am Laila kay Pep Bray kung kanusa na nagsugod niya, wala na magkuan, wala na magandar.
0: Pero kanan. Pero nagkuan na sila, nagpropose ni sila na naslay program ani nga mopalit.
4: Yes, kay Pep Bray na.
0: Oho, so dapat lang dapat butangan yung nag CCTV
4: din. Kani siya kanang murag appeal guro ni siya katong sa dito sa katong gibutsag ni Sir Joba.
0: Mm-hmm. So ang pagpalit ani ang CCTV dito na napod sa MD ana MDDRRMO MDRRMO ana. Mm-hmm.
4: Sa city.
0: Ha?
4: Sa city na lang siya kay Pepper.
0: Sa that's why no sa city under sa engineering.
4: Dili. Oh. Sa CDRMO.
0: Oh, that's why oh. So MD municipal CDRRMO DI no city ano. So i double check ko na nato kung nanabay gigahin ani nga fund. Manguta na lang ta ba because nga CCTV K5Gs dako kay tabang. Like aning ni tabo ni Nanay Luz oh. Kung naalay ni CCTV nga abli la ang kabataan eh, mailhan to ang kinsa tong kawatan na K5Gs. Dako kay tabang.
4: Hmm. Bitaw.
0: Nya luoy kay ni mga paninda diha pila ka adlaw.
1: Pero sige hawa in town.
0: Oh. Ang uban diha basi pamujuto lang ng mga ahos din ha.
1: Bian-bian na maguna nila usahay dira.
0: Oh. Mm. So
4: pero na ko na kunan ka kay Pebrai ba nga ang kaning mga kani bitaw mga naay mga negosyo diri sa San Carlos. Gi kunan ba sila nga magbutang sila CCTV kanang sa makaya nila nga makapalit sila ba optional.
0: Na that's why the word is optional, di nila kaya. Mm. Di ba? Oh, optional gani mo. So, si Nanay Luz, dili niya kaya. And dili na nila priority.
4: Oh,
0: dili na nila priority. Pero ang city na to, dapat ilagay ng trabahoon kay part na yeah, biha sa security. Dira sa merkado. Dili lang kay sa adlaw, kundi sa gabi ipod. Kay basing pang sudlo na diha sa mga stores nga gagmay diha kay PMGS na bungkalon diha sa mga kawatan. Wala joy may mahimo ang kawatan pero kung naay CCTV bisag nangawalaan na sila pero mailhan ang kawatan ba.
1: Mm-mm.
0: Ana raman jud ang pinakatabang sa CCTV kay PMGS.
4: Bitaw sakto na.
0: Oh. So katong nangawat sa tinapayan dira sa Patis. Patis ba to?
1: Mm, Patis.
0: Oh. Katong nagkamangkamang.
4: Oh, Patis.
0: Oh. Mm. May posibilidad nga bisag ma-open ang kawatan na?
1: Oy, siguro pod.
0: Kay mahilig manguha og bag. Bag po to sa Patis ba, no?
1: Pero kwanto dito mga tools.
0: Mga tools. Uy, 30 mil to.
1: Oo.
0: Pwede niya itong mamaligya sa mga, unsa ka rin, yung mga ubrahanan o mga sakyanan. Na, kinang mga talyer, pwede niya mamaligya dito.
1: Mapaldo na po dito.
0: Bisag ibaligya na ito niya, 10 mil. Wala, kwarta na. Bisag 5 mil, regani eh. Oo. Oh.
1: 10 so, mil ito, kaya marasigin hawan yung hapa-hapa.
0: Hapa-hapa sa mayo, uy. Kayo na bukbukon og kuan martilyo ang ulo ba? Katong hapa-hapa ba imong labayon og bundakan imong usa ka buok ba bato nga burag galon kadako ba no?
1: Ingeli. Bali gid. Unsay kitaga?
0: Suko ka kayo ba no? So anyway, sige kay PMGS basi ma-check na to ni ang CDRRMO. Kung naabay
4: mga... Sige lang, akong pangtanon pagbalik si Sergio kay di ba na butsag niya nga katubitong bahin sa may basig na bilong siya ba sa traffic management system bitaw nila.
0: Aha.
4: Ako lang inquire na niya.
0: Bitaw. Ang ato atabang raman ni Kipem Jess because maluoy man taaning mga nagpaninda diha. O niya, next, ang Amerikador ba Kipem Jess karon na sunaran ni mo? Daghang ang tao, di ba? Dira po na ang mga snatchers o mga pickpocketers mo duol Kipem Jess. Naana sila diha.
1: Basta daghang tao.
0: Oh. Pero ang snatchers nato diri og pickpocketers murag jutay ra jud ni sila murag wala gani kaayo diri. Ang daghan jud diri kinang mga wat jud ba nga kinang mga
4: yanapod mga salisi, salika nang salisihan salisi, ang tindira
0: o mga hypnotism ba nga mga type oh mga ana kay kinang mga kwan god kinang snatching on mga pickpocketers mga dito ra man sa mga Cebu, Bacolod kay dako na kaayo kay dito gud sa Bacolod pagkawat ni mo diri pagtiyog ni mo anang iskina mawala na kagalit. Oo, diri San Carlos, makitaan rin yun ka na yun, oy. Dagan-dagan ka diri, makulatahan na yun sa mga pinikab driver diha, tricycle driver. Pero dito sa Bacolod, usara na mo katuyok at napita, awa na, wala na ka na yun. Murag anino rang nawala, landong. Ala na siya, no? So, kawat yun na diring delikado. So, ang CCTV, maunay dako ang makatabang yun. Kung ano ni market, guna siya diha. Dapat na, yun na. Sige. Aha, Kip M. Jess, salamat. Good morning, Kip M. Jess.
4: Sige, Kip M. Brian, muna tumatag report alam sa programa For Los Pueblos, Kip M. Jess, Abel Barbit Show, para sa kampiyon niya balita, Servicio Publiko Kalingawan sa Negros. Kip M. News FM.
0: Si Kip M. Jess, luoy ka ayun eh.
1: Numan.
0: Manog balita ni siya, no, sa mga nawalaan. Yan ang isibya diha, nga si Ani nawalaan ng wallet, diha diri. Pero siya'y nawalaan, wala jud na balita.
1: Wala jud balita.
0: Oh, luuya.
1: Balita mo gudira gud.
0: Naay nawigit si Ma'am Jess nga 5,000 pesos dito sa may at bangsa asa gani at bangsa etanol. Etanol dapita, di ba? Oo. Ning pundo manggo ni siya. Unya pagpundo may isa pa ta, Elmer. Ah, pagpundo niya diri pag abot niya station, nakita na niya wala na iyang 5,000 pesos.
1: Grabe, guula.
0: Kay wala man niya nabutang si iyang alkansiya god nga sa dira dapita. So basic na nakapulot og 5K diha dapita sa highway. Kay Ma'am Jess in tawo na, ay, need sorry kayo na niya.
1: Bitaw.
0: Basig mauli na ninyo.
1: Sina pa mo'y gamay kaikog, kaugaulaw ba?
0: Oh, ibalik na ninyo, bi. Sigurado ko may nakakita dyan ato, basi nakadungog mo ron. Ibalik ninyo kay Pib Jess na.
1: Ato pa mo itong Domingo kay Febray.
0: Oh, basig wala.
1: Basig wala pa ito nahurot.
0: Napoy mga tao makakita nga dili na niuli kay manghuna-huna pa basi daghang mo angkon. Nga ay, dili tinuod. Ay,
1: tinuod.
0: So, nawigitan, nawalaan og 5K si Ma'am Jezebel Barbicho. Dira napita sa may ethanol, basi nakakita mo. Kanang mga 5K, lima nakabuok nga tag-usa kalibo. O, nga tibuok, no?
1: Yan, apo ito yung tag 50, kay 5 Jess?
0: Ah, na yung tag 50 o tibuok?
1: Ito yung tag 50? Tag 50?
0: Ah, may sungin tahon, di ay. Ana. Gastuhon beto ni Ma'am Jess sa iyang estudyante. Oo. Basig na yung makakita diha. Iuli yung tahon ninyo. Oy, bisag kulang na lang, guro.
1: Okay. Basig, kuha na lang. Bisag 4-5.
0: Oh, 4-5 na lang.
1: Sige, palit po to dahil.
0: Pwede po, no? Kung sugot ba ka, Ma'am Jess? Nga, kung iuli, bisag 4-5 na lang, 500 ilahan na lang? Bisag usakalibo ko na inyo, ha? Pangitaon na to ron, ma'am.
1: Gay, pangitaon.
0: Usakalibo ron, ma'am.
1: Na, di ba?
0: Bisag 4,000 na lang, Ma'am Jess, iuli. Kaya iyahan ang pamalit siyang mga estudyante. Ba, importante ka ito.
1: Importante ka ayo. Ika sa kwarta rogi five bright.
0: Pwede tunga na lang ta, mangita miron. Pag human di tunga, mangitao na mo. Burag go kwan rang, burag patong sa ulo, wanted person. Ang pulis na ingon nga may 1 million unya nangita pud sila. Oy, tika muna.
3: News FM live report.
0: Charter day sa Kanlaon. Na, karon na to ang national eh, kay ang national makapungot na.
1: Makapuol.
0: Ay na direta sa fiesta sa Kanlaon oy, pagahuman sa report ni K5 Elmer gahapon nga pinatsyanay karon mamiesta ta. K5 Elms, pag mo anha med dira ni K5 Pam, na ba kay ihanda na mo? Ah, murag si kinsa jud ni. Kumusta? May charter day day Kanlaon? Mm.
5: Bitaw ka K5 Brian, may buntag, ah. May buntag usab ka K5 Pam. Mm. So, karon no, kani taliwala sa gining gibiling pod nga kadaot sa baging tinon ko nakalabay nga tuig ka K5 Brian. Labi na gyud ang kining party gyud sa kabukiran nga duol sa Bulkan Kanlaon nga medyo napiktuhan gyud ka K5 Brian ang mga tanom gyud mga kakahuyan ka K5 Brian.
0: Mm-hmm.
5: Ang kandakbayan sa Kanlaon ka K5 Brian, instead no nga mag kining maghimo sila kining mga entertainment na mga program. Ayun. Or mga kalingawan ka K5 Brian ining umabot nga charter day kay kasaulogan ni ka K5 Brian is Hulyo 2
0: okay.
5: O tuiga ka K5 Brian.
0: Mm-hmm.
5: So instead niya pang entertainment ang ilahang nasabutan ka K5 Brian sa gamhan ng lokal uban usab ang pipila ka grupo usab niini.
0: Mm-hmm.
5: Ipahiangay na lang ka K5 Brian sa gitawag nga environmental conservation ng ika-50 inuibing charter day celebration sa Kanlaon
0: okay.
5: City.
0: Mm-hmm.
5: So but pasabot ka K5 Brian nga ang nasampit nga usab nga inisyatiba
0: mm-hmm.
5: sa diin gisabutan usab ni sa gamhan ng lokal pinanguluhan ni Kanlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas og sa kining sa NKNP Pambi kung Mount Kanlaon Natural Park Protected Area Management Board
0: mm-hmm.
5: nasa diin na magahimo na lang ang K5 Brian nga kinigitawag nga Adapt 3 Hectares Reforestation Project o Fun Run Activity. So, pasabot ang K5 Brian
0: mm-hmm.
5: Doon na sila yung mahimoon nga isipabahin sa Saturday Celebration, maghimo sila o kining fun run activity o mananom o kahoy kaki Fibray di asal makapitirang na bahin.
0: Tree planting mo na gitawag nga greener di siya kay mananom o mga kahoy.
5: Kaya kaki Fibray, kaning mag-asal mo ito kining daga o kaning mag, kung katong mo apil o kining fun run o kaning gitawag o road run activity paingon dito sa may babaw nga bahin particularmente di sa may masulog nga area di sa may mapot na ang himuon nila kay Fibray, abot nila dito is mananom sila kahoy.
0: Mga pila ni ka seedlings ang ilang itanom kay Fib Elmer, more or less lang? More or less lang?
5: More or less kay Fibray, ingon pa nila no, kay ang ilang manggon nga gigahin kay Fibray is ma-accommodate ang kining 3 hectares.
0: 3 hectares? So, wow!
5: So magdepende kay Fibray kung pila gid ang ilang matanom.
0: Unsang kahuya po ni? Unsang kahuya? Sari-sari?
5: Ano, may wala na ito makuha kay Fibray kung unsang gabaga kahuya at posibleng matanom niya. Pero according pa no, sa initial usab na ito, kay naamantay kining nakuha usab ka information niya, kining isa sa mga permi po niya mag-participate in yung activity. Ang mostly ginaginatanom nila diha kay Fibray is kining mga mahugani. Usa na anak kay Fibray.
0: Oh, so anyways, congratulations kayo sa kay Mayor Cardenas kay nindot ning na hunahunaan less gastos o nya makatabang pa sa environment kay 5 Elmera no. So nganong fun run raman road unsa to tawag nimo o si tawag ato nila
5: gitawag nila kay Fibray road run activity road which run. Is mukuan sila kay Fibray mga 5.59 kilometers ilahang daganan kato mo salmot kay Fibray or mo appeal kay Fibray.
0: Okay, what if ami kini suggestion raman ni no? Suggestion raman ni. Aside from that, nga naa sila ay road run or kinsay mo dagan mo ay mo tanom, what if nga i-oblige or obligahon ang mga barangays nga makapadala og mga tao nga mo appeal bisag di na sila mo dagan, appeal na lang sila pananom dito kay K5 Elmer. Total charter day man na for all of them, 'di ba? Para sa tanan ang mga barangay diha na mga sakyanan, ilang mga BHW or somebody nga willing to join anang pananom og kahoy. Hala, mag-uban ta. Mas nindot ana mayor nga bisag naay libre nga usa ka packs og pagkaon ba, usa ka pagkaon na K5 Elmer, no?
5: Actually, kwan ka K5Bray do, ang kining ilahang activity kay magsugod man ni karong June 28 ka K5Bray, adlaw nga Domingo. Alas 4 kadlaw ang gini sila mag-start ka K5Bray, pero naalay gitawag nga registration fee.
0: Okay. So, sa mudagan?
5: 300 pesos nga registration fee ka K5Bray, which is inclusive na nini ang katong kaon, o kining medal certificate, o katong mauna po dito ka K5Bray, na yung mga... Pila ka mga premyo kay Fibray.
0: So pila nakabuok ro nagparehistro, may initial na ba? Basig jutay kaayo?
5: O lagi as of now ato pa nang isayro kay Fibray, pila na gyud ang nagaparehistro as of now kay ato pa ning kagahapon o ato sang adlaw pa na nila gina ipagawas ang ilahang kuan kining kaning update kalabot usab niini ining gitawag lang garudan activity kay Fibray.
0: Kay kini bang mga road run or mga fun run kay 5 Elms? Ang permihay nga mo attend ani mga pareho ra biya nimo kinang kuan ba kinang conscious unsa tawag na unsa tawag na kinang conscious ka tama ba conscious sa imuhang health ba anak ba
5: ano di pareho nato kay Fibray
0: pareho nato dili sa prangka nga istorya ang pirmi nga mo appeal ana kinang mangga diet anak ba so so jutay ra na sila kayo kay sa tinud anay rod 1000 out of 1000 nga tao sa Pilipinas nara sa usa ka gatos kay 5 Elmer ang gadayit-dayit prangka nga istorya.
5: Correct.
0: Usa na ana si Ma'am Pam, ano? Gadayit ni siya.
1: Siyempre.
0: O sa'yo, di na ganit ang kaon. O niya, ingon na sakit ang tiyan.
1: Lagam.
0: So, pero...
5: Pero, ano rin ka kay 5 Ray?
0: Pero I'm sure
5: pag dahil... Pag hindi bot masabot, walay bugas?
0: Walay bugas. Usa po na, no? Usa po na. Pero kung ilahan ng dili man jud obligaron, jud murag hangyuon, no? Ang mga barangay councils diya, hangyuon kay murag laway kay ngay obligar, laway po na kayo, no? Pero kinabang ang may willing lang mo appeal ba? Pwede bidya na kada barangay na mananom ta dito mga barangay kagawad. So tel wala man mo mga trabaho jud, wala trabaho mog sweldo, mananom mo.
5: Sunday na, Sunday na.
0: Oh, Domingo mapud na. Oh, panahon na pud ni sa mga barangay officials nga mo pasiklab sila kay duol-duol na ang eleksyon na pananom mo kahoy dito. Uban mo.
5: Ikaw.
0: Anyways, nindot ni nga ideya ni Mayor Cardenas sa K5 Elmer, no? So wala na lang Joy Elias nga muad to diha. Wala yung mga pareho nato nga mga artista, Elmer.
5: Wala, wala gi sila ikaw ang sa 3D kay K5 Bray.
0: Mas nindot ni siya. Mas maayo ni nga ideya kay dili tanan nga mga charter day, sige na lang tag kinalipay. Ana, sige na lang gastos kwarta po na oy. Unya, pagda ay mga kalamidad, walay ihatag nga ayuda kay nahurot na sa charter day. Unya, uban ra ba ana po, di mo malapos to sa charter day kay matalang. Unya, Elias ramang yapon ay pool na kos naong ni Elias oy.
5: Oh. Pool na eh.
0: Pool na. Pwede. Oh, pwede Steve Flores na pod para lahi. Nasa diha, nasa diha. Dili joke ra oi. Katawa ni Seba. Sige. Kipe Belmer, salamat kayo. Kay congratulations yun diha. Kipe Belmer.
5: Sige, kay salamat Kipe Brian. So mao na to nga balita nga natunol karon kay Kipe Brian atoy kadto sa DTX 500 Mighty C o D3 Bio. Para sa programa nga Foro de los Pueblos, kini sa Kipe Belmer sagang para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kanindot sa balita ni K5 Elmer, no?
1: Pwede nindot ay.
0: Unta ang uban nga mga LGUs pod no may ing-ana no?
1: Unta tanan.
0: Nga igahin dito sa mga reforestation ang mga ang uban nga mga tawag na to ana ang uban nga mga activities.
1: Bitaw unta.
0: Dili kay puro na lang ta sabaka diri ay sus ko.
1: Sige na lang giniat ang mga dagway ba?
0: Oo. Oh. No? Bitaw, no? Sabak ka diri. Sabak ka dito. Puti, bahuas, balhas.
1: Sabak diri na. Sabak ka. Grabing sinabakay.
0: Grabing sinabakay. Mga, ay, nako.
1: Wapo kayo nga plano ba?
0: Oo, oh, mga igat-igat ng gawas. Bisag na iba na. Ala.
1: Yara ni Sapa.
0: So, chimpo naman good kay Fibron. K5 Pam. Natabangan na to ang tuang kalibutan.
1: Oo, panahon na, no?
0: Oh, gulang na kaito ang kalibutan, K5 Pam.
1: Gulang na, oy, parera may kagulang.
0: Oy, millions of years na biya ang kalibutan, K5 Pam.
1: So, kumbaga, wala, talandugo na.
0: Talandugo na kaayo.
1: Bantay ka sa linog, dagko na kayo.
0: Oh, linog? Kilat?
1: Mga pagbaha.
0: Pagbaha.
1: Grabe.
0: Oh, bisag sunog. Burting, kaya init kayong sitwasyon.
1: Burting nagkatalagman.
0: Global warming. So hinaut unta nga to ang mga mayor, mga LGUs na to, makahuna-huna pod nga every charter day or kung unsa diha every quarterly, to quarterly, nabisaya na jud ko bi maayo. Hanto na ko mga pronunciation burag ko ana jud no. Every quarterly kay 5 pam na sila yung mga tree planting activities. Nga. Kay para na ipamutlon ang mga illegal loggers nato, mga yate.
1: May ulingon.
0: Ha?
1: May
0: ulingon. Di ba? Dako na itabang kining gibuhat ni Mayor Cardenas.
1: Dako kayo kita.
0: Nindot ka ini. At least mahimong model unta ang Canlaon City.
1: Sa uban.
0: Sa ubang mga LGUs nga ang Charter Day is not all about the celebration, the commemoration nga gidumdum ang pag ang declaration sa usa ka city or municipality nga mo sige tag kuha ato mga mahal kayo nga mga artista, mga singers na may pa mananom tag mga mangrove diha sa mga baybay
1: kana
0: mananumay ta og mga kahoy sa mga bukid, mananom tag mga kahoy sa kilid sa sapa o manglimpyo ta
1: kana.
0: Mas nindot pa, no?
1: Mas nindot pa. Kaya ka itong mga magkuha kang mga mahal ng mga artista, inog kahuman ato, wala na.
0: Ang kinabang mga artista, K5 Pam, pinakamubo, ana, tag 200,000, no. 300,000. O, ug mauna lang na ibakal o pagkaon, aron ipakaon dito sa mga nananom o kahoy, nga tag-usa ka packs of Jollibee, or unsa diha. Mas matabangan pa ang ato ang kabukiran, K5 Pam. Because nga, ang atoang mga forest, ang atoang mga kakahoyan, usara sa daghan kayo nga mga kausa K5 Pam or causes gitawag nila, aning pagbaha, pagguba sa kalibutan. Actually, ang gaguba sa kalibutan, kita.
1: Gitara dyan. Ng
0: mga tao, dili kay kung si kinsa pa.
1: Ato ang binuhatan.
0: Na, gibalik na nato. Oh, so, mga mayor diha, kapitan, vice mayor, gobernador, pag pananumog kahoy, di mo sige glingko diha. Padako ra mo sa inyong mga tiyan. Bitaw, diba?
1: Kasampano.
0: Kung natay mga social activities, naputay mga activity like this, mananong tagkahoy.
1: Kana, kay dako kayo nag-ikatabang.
0: Dako ay katabang na, oy.
1: Makapugong mag-una siya sa baha.
0: Na.
1: Basta dagan kayo tagmakuha nga kaayuhan, ana, para sa ato ang kalibutan.
0: Tubig, kifay pam.
1: Tubig.
0: Tubig. Kaya nga naman, once nga mo, natawar ba karon mo ulan, baha din maayo.
1: Oo, kulang sa kahoy.
0: Kulang sa kahoy kaya wala na'y gapugong sa tubig.
1: Wala na'y mga gamot.
0: Wala na'y mga gamot nga misuyop.
1: Noon.
0: Na.
1: Mauna.
0: Pero kung na'y mga kahoy, suyupon nila na, kinang gisuyop nila, i-release mo na nila pilakadlaw, mauna makita na to ang mga tubig sa mga bubon. Na.
1: Okay.
0: Ana na kay Five Pam. No, dili lang puro inigat. Ito ang charter day. Ay, naaban nyo na siya para kalingaon, pero dapat ato nyo na apilan. Mas dapat dagaan na itong dako nga gagahin or fund ang mga tree planting program.
1: Yes.
0: Oh. Sige, tagsulti nga. Ang gobyerno man na permega sulti, no? Na naman dyan daan yung discussion, Kipay Pam.
1: Sige, sige.
0: Ang gobyerno man na dyan, permega sulti nga. Kita, nga mga tawo, kita'y nangguba sa to ang mga, sa to ang mga bukid. Mga sapa. Gobyerno man ang gasulti.
1: Bita.
0: Pero kamo mismo nga gobyerno, wala mo'y gibuhat nila kung unsao na pagtabang.
1: Na. Diya arang laay ron.
0: Na. Mm-hmm. Utro po na yung mga tao, nga mga baga po kay mga nawong, hala, sige pang putol ang mga kahoy.
1: Bita.
0: Sige panguling.
1: Saktos putol, kulang sa tanom.
0: Kure!
1: Last 10 to, Jenner, lista.
0: Yung mga illegal loggers.
1: Ana.
0: Oh. Nga naapoy ang illegal loggers ato diha, mga naapo na sila yung mga kasabwat ng mga officials gobyerno. Di ba na sila basta-basta makapangumutol diha?
1: Oo, kung wala sila ikuan.
0: Oh. Kinsa ni mga taga-gobyerno? DNR! Oh. ang Committee on Environment diha sa Konseho. Oh. Si K5 Bomba Marilo ba si Utdon lang man ka mga illegal loggers SM tapos hindi man mabantayan sa DNR? Husto na!
1: Husto.
0: Kadamo, ganyan sa mga taga DNR nga ginapaslakan lang sang kwarta dahil nakasugot. Oh.
1: Basta piram ang pag-uusapan, walang balibaran.
0: Imagine mo mga kahoy dito sa Bacolod. No? Sa Bacolod ko yung example, Bacolod, ha? Sa old airport, I'm sure hindi ka familiar na kay Five Pam.
1: Dili pa kayo.
0: Na yung mga kahoy, diha ang mga nindot, kay mga kahoy, gipananom, skillets, karsada.
1: Nya.
0: Gipamutol.
1: Agoy.
0: Kay kunuhay, ingon nila, ang ugat daw mudagan sa dalan, sa karsada, sa semento.
1: Mm.
0: Pila na naka 1,000 years din, ha? Wala man ang ugat sa dalan, diha.
1: Pasanginlan pa yung ugat.
0: Pasanginlan pang ugat. Kay gigamit nila ang kahoy, gibuhat nila og mga lingkuranan, mga yates.
1: Oh. Naangin pang ugat.
0: Oh, naangin pang ugat, nagipamutol.
1: Uh-huh.
0: Sus, kaluuya sa mga tao nga mo, alam, agi-agi, diha, purutin ng inita. Kaya wala na yung mga kahoy. Kung wala, gibalandra o gibira sa media, wala na undang ang putlanay.
1: Kula raman sila sa pagbadlunggon.
0: Murag hutdon.
1: Oy. Murag ay, so daghan dyan kayo.
0: Daghan kayo gipamutol. Nindot kayo na dira sa airport nga old airport, K5 Pam.
1: Nindot pa yung nadangang kahoy, K5 Ray, kay Landong.
0: Landong!
1: Makatabang po na siya sa baha, anak.
0: Wala ilabot og Landong. Katabang ligi sa to ang environment lagi,
1: yes,
0: K5 Pam.
1: Yes, kay ikatabang.
0: Purti, grabiha, gilagi.
1: Hutlon naman po.
0: Oh. So hinaut-unta kining giibuhat ni kabay pakadungog si Mayor Cardenas, no, sa Canlaon, no.
1: Your.
0: Mayor Cardenas, saludo jud ko nimo mayor. Wala ta da.
1: Yes,
0: joke na. The best thing ibuhat because the best example nga nahitabo sa Canlaon is ang baha atong bagyong Tino.
1: Correct.
0: The reason why nga grabiha jutong baha because nga wala na dagkong kahoy sa Canlaon Forest Reserve.
1: Makapugong.
0: Nga makapugong.
1: Namaw na.
0: Oo, mauto nga mga dagko kay mga bato na gikan sa bukid, tuwa na dito sa...
1: No, dahil sa karsada.
0: Sa mainland, sa Canlaon mismo.
1: Grabe.
0: Unya, di basta-basta nga bato kay Five Pam, ha? Burag mga...
1: Mga
0: balay nga mga bato.
1: Imagine?
0: Because kay wala na'y mga kahoy nga makahawid.
1: Nan, mao na.
0: Na. So, kanon, ang gibuhat ni Mayor Cardenas, nindot kay ni kay Five Pam. Padayon na, Mayor, kay para mahimo ka modelo din ha, musunod po na yung mga tamaran ng mga mayor ng uban. Oh, i-invite na mayor ang imo mga kapitan diha, mga kagawad, mga lumulupyo mismo nga willing to join the activity kay bisag usa ra kakahoy imong matanom diha kay Five Pam. Mm. But I guess sa usa ka tawo ako nakatanom ko suna lima gani ka buok eh.
1: May oh,
0: sa Don Salvador. Pagbalik nako gihikta nagkabaw patay. Gilawigan og kabaw. Mga inutil po ni kayong mga...
1: Ika na bala, wag tanom.
0: Oo. Oh, inutil po ni kayong mga tao nga na yung mga kabaw o baka ba? Ilan hektan na yun?
1: No. Patay.
0: Patay. Wala ni dako. Lingalanan pa na ako ito ba?
1: Buta nga ganyan mo po. Anilanan?
0: Oo. Oh, buta nga ako gala. Napagbalik na ako, wag na gihiktan.
1: Laguta.
0: Ah, ingon din ni Sir Boy No Fable. Lihog, Sir Lihog, kung basa ako mga message, daghan na kayo. Sorry.
1: Na mag-Sir Boy. Wala Sir Boy. Lago, Sir Boy.
0: Isok ano, Sir Boy. Ingon ni Bumba Marilo, nami na SM kon may tree planting, may tree growing man kay iban tapos nila tanom, pabayan man, patay man ang kahoy nga gitanom. Yeah, of course, that's right. Ano? Ang ubang ko dihagon, pag, ang pananom, makapapicture lang sila goods na. Gigamit na nila sa ilahang mga accomplishment. Yeah. Oh, dapat kini mga DENR, mao ni mangulo unta ni sa mga tanumay og kahoy. Mm. Pero bro, wala jud ko kadungog mga taga DENR nga sige tanom-tanom og kahoy. Mas more pa ang sige lingko diha.
1: Ay kapoy.
0: Kina ang title sa ilang ngalan, Department of Environment and Natural Resources. Unya wala gula gid ko kakita nga naa ni sila gi pananom diha. Mm. Ikaw ni Sir Bino Fable, oh. Ang LGU San Carlos sir gahimo og yearly tree planting activity sa tanang officials and employees every 4th of July nga more than 20 years na nga ginhimo. Wow. Mm. So nindot na siya. Mao ni nam nindot. Thank you kaayo, no? Wala lang tabi kakuhaan ng balita, pero ang San Carlos na sige pananom og kahoy kay Pep Jess. Asa sila ga pananom ang San Carlos? Dito sa, siyempre sa Bukid, yun na, no? Di po yung displasa, no? No,
1: okay.
0: Dito sa mga dukog-dukog. Mga dira.
1: Kud-kud.
0: Kud-kud. Unya, wala kay kahoy, ligyabing kud-kud, ligi.
1: Sige na, magputol. O dili, wala na buhi.
0: Ha? Jutay, ligi kayo. More on ko aman dito. Due time man lagi. Basig, gang hikta na pong kabaw.
1: Basig, wala katubo, kayo init.
0: Ang kuan, mga problema, god nananom, unya, pabayaan na lang, importante na kapapicture.
1: Ay, nagkakaman, mga hindi importante ni Febray. Bitaw.
0: Ano, dyan?
1: Wala, may tubo, kayo init.
0: Init. Kulang skaon. Oh.
1: Init. Wala, kulang spis-spis.
0: Okay, sige. Daghan og mga mensahe oy, di ka muna.
1: Dili madala.
0: Unahon nato kay Sir Boy kay masukan ta.
1: Sampan jud karon.
0: Mo transfer ni Sharon dito sa Picas, wala ba?
1: Ayaw sa Sir Boy ha.
0: Ayaw
1: sa
0: eh. Ang San Carlos dai 20 years na nga gabuhat pod ani. Wow, wala ko ideya, no. Mm-hmm. Pero wala bang ko ningon nga ang San Carlos wala giingana. Sige. Okay. M. Lopap na murag dili na jud ta kumpiyansa nung panahon na kay gahapon around 4:30 p.m. na ilalaki action og sulod diri sa among balay na siya dala-dala nga backpack koroni. Unya kay nakabantay man ko halos mudalagan siya palayo og matod pa sa among silingan dito daw nadakpan sa mga tanod sa balay nila Kuya Jongjong. Oh, wala man naging nusulti si Jong.
1: Wala no? Bitaningon.
0: Guantiro.
1: Dili
0: Bersales. Dinakuha siya sa mga tanod, namo dire og sumala pa sulti sa among tawo, taga Kanlaon daw. Naunsa naman ni atong kalibutan, o taga Kanlaon.
1: Taga Kanlaon.
0: K-5 Jess, sa Bulwangan may nadakpan daw dito nga may manulod-sulod og balay. I-check na itong Bulwangan ron. Okay. Basig mo po nang gisulti ni Ma'am Anson ba?
1: Oo, bitaw. Na,
0: oh, diri sa puro taga Balye daw to siya. Balye or Gihulungan? Bro ana, no?
1: Limot.
0: Okay, ang Madam Juliet, daghan na kayo dira na kawatan sa merkado, sir, mga lamas, kay wala biya na di ay mga lak ilang tindahan, tabunan drag trapal o niya higtan ra. So dapat na nay magbantay po dira pagabi eh. Galing kasi tulog po guro.
1: Dili ka tulog na kayo, bisig lamok yung fibray.
0: Basta merkado ang kawatan, dili raba mailhan kay uban formal kaayo og suot. Oy, kay ako na biktima na jod anang kawat sa Lutupan, Toledo. Ito nga merkado noon, maluoy sabtaon ta, ayaw mong pangawat. Oh, mga formal na mga kawatan, kita ni mong na sa gobyerno, nakabarong pa.
1: Nakabarong. Hinapay.
0: Nindot kay hinapay,
1: Sinaw kay sapatos.
0: Sinaw kay sapatos, nakakurbata.
1: Pero gagkaragag maliit.
0: Kawatan. Nindot kay pasultion, gibuto pa jod.
1: Katumporting pagalimpyuha ba?
0: Gipalingkod sa tao or mangawat ra.
1: Salamat dapat sa katawan. Paita.
0: Naway naman ta oras ni Mano Patabi?
1: Ha?
0: Away ta oras?
1: Wala na yung oras?
0: Oo, tama na.
1: Ang layas okay, para dito ka ba yan?
0: Ingaw ni Sir Boy, ang video tingali, sir. Di po, nabasa ko na ngayon na, no? Okay, sige. Ipa, kung ano to, running story na to ni ang kawat sa merkado, ah. Kaya dili ni po, di mga ka-K5 nga, pag-uma na itong report, undang na to dayo, no? My history of withdrawal man daw, sir, gi-balance inquire man sa gani kuno sa usa gi-withdraw. Sige, double check na to na. Kaysa kung ang nahibawan about mga withdrawal god, ang withdrawal, mao na'y dili makapabusong, no? Sige na, pam, babay na pam.
1: Babay na ito, oy. Salamat ka, yo Lord.
0: Ingon ni Cindy Dri, oh. Wala na di. Sige na, send siya, Lord. Sige na.
1: Lord, nagiging salamat. Salamat po sa mga...
0: Sige na. Uy, pagtanong diyan ba?
1: Hindi na nakukumbala, no? Salamat kay Lord sa maing panglawas, maing adlaw. Salamat sa itong mga sugitig paminaw sa among boss, ng si Doc Ramil Oy. Hindi na takoto, bugma na po adlaw ako na lang, ang Queen of World Media ning Doc Bayan, Kakifay Pamela Perate.
0: Lord, salamat sa tarantanan o bayang in town mi sa tanang oras, Lord. Salamat, Doc Ramil Itang Oy. Ako si Kakifay Brian Morden, the King of World Media sa Doc Bayan. Di na lang San Carlos, first district, ano?
1: First district.
0: Oo. Sige. First district, claiming our own... ay, nako. Hindi mag-ugtasin. Ong manapunta, God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM. K5 News FM.
6: Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 gumay physio. Ang physio gumay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
8: Wow.
9: 8 to 10 hours, walay bayad.
8: Ang pagkatulog, mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas. Ga-agree jud ko, anak, Dr. Ramil.
9: Mm.
8: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
9: Mm.
8: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
9: Mm.
8: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuhay sa imong lawas.
9: Mm.
8: Aron mag-repair ang imong mga selula.
9: Mm.
8: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
9: Mm.
8: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
9: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
8: Mm.
9: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
8: Murag na anatanan.
9: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
8: Mm.
9: Unsa may rason ngano kung moinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
8: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
9: Mm.
8: Number 1, naay MCTs.
9: Mm.
8: nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. Mm. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
9: Sa ato pa Sir JP, pag inom ni mog D3bio, ang BCO sa D3bio na ay lauric acid. Mm. Ug kanang lauric acid tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
8: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
9: Oy, pampatulog na.
8: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
9: Mm.
8: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
9: Mm.
8: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin.
9: Mm.
8: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
9: Mm-hmm.
8: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
9: Yes. Mm.
8: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3bio kay naa kay energy sa MCTs.
9: Mm.
8: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka. Tungod sa MCT.
10: D3Bio.
11: Ako si Inara.
12: Tajud kayong akong blood sugar.
11: Ako ang gisulay ng inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
12: Nahinahinay na balik sa normal.

0: Ang bad bacteria nana kanindot ang ditribayo sir GP.
1: No.
0: Tagpila gani ang tag 14 siya.
1: Ang ditribayo
0: tapos ang prinditri murag tag gisra tingali na.
1: Oh.
0: Derera kus tag 14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material anang vitamin D3 dili na dirigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naa sa ditribayo gikan na sa US.
1: Mm.
0: Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway.
1: Mm.
0: Mutuo ko nga dere jud na gikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US gikan po na nato diri.
1: Mm.
0: Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
1: Correct.
0: Nga pag-inom ni mong ditribayo, diha dayon, maayo ang imong katulog.
1: Mm.
0: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon, mo epekto.
1: Mm.
0: Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa ditribayo, Sir GP,
1: oh,
0: ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
1: Uh-huh.
0: Domino effect jud ang pag-inom sa ditribayo.
1: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine.
4: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas.
3: Usa sa nakatabang nako
4: ang D3 Bio.
3: Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may BCO.
2: Ang BCO
5: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: nay kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.

0: Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og Kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og Kamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Kanunay na tong madunggan ang pulong astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
3: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema. Correct. Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pareho nga sakit nga makabuta, Sir GP.
2: Makabuta, Jud.
3: Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error.
2: Mm-hmm.
3: Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
2: Correct.
3: Mm. Ang nanaka-importante na mo inom yung kag DTX 500 ug mighty si Sir GP.
2: Mm-hmm.
3: Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni. O wala kini ng inahanglan o koreksyon.
2: Oho.
3: Ang mga sintomas sa astigmatism, mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo o lisod makakita magabi. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
2: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
3: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
2: Correct.
3: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
0: DTX 500.
4: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kaayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktibo jud kaayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Attention yun sa mga office workers.
2: Oo, mga office workers.
3: Siyempre, tibok adlaw, sigira o gatubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses.
2: Uh-huh.
3: O ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sigira gatubang sa ilang cellphone, Sir GP.
2: Uh-huh.
3: Kinahanglan kompleto yun o antioxidant.
2: Correct.
3: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Monang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
2: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
3: Kana kung himsog ang cornea.
2: Kana.
3: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
2: Gusto.
3: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
2: Correct.
3: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
2: Yes.
3: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
2: Gusto.
3: Paspas kaayo ang progression. Maunang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag-inom na kadaan o DTX 500 o Mighty C. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
2: yes, Dr. Ramil.
3: Kung ga-inom ka DTX 500 o Mighty C, dili lamang kay matara ang maproteksyonan.
2: Uh-huh.
3: Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka may blood.
2: Wow.
3: Dili ka dali matigulang.
2: Oh.
3: Ang imong mga internal organs, bata pa.
2: Oh.
3: Dili dali magubay mo atay.
2: Mm.
3: Ug ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, ug ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og Mighty C.
0: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong giba
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Dr. Ramil Uy, ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: May buntag, Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo ug DTX 500 ug ang super antioxidant ug ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
2: Mojo Doc, ug dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic ug luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
3: Mm.
2: Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome.
3: Mm.
2: Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
3: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid.
2: Mm-hmm.
3: Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan.
2: Mm-hmm.
3: Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon.
2: Mm-hmm.
3: Usually ang tumor, malignan, Sir JP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
2: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil.
3: Mm-hmm.
2: Og kinimaoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone.
3: Mm-hmm.
2: O kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
3: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
2: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor.
3: Mm.
2: Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas, o pataso na to ang antioxidant sa tong lawas.
3: Mm.
2: Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Aron nga maproteksyon ang siriola batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir
2: Correct.
3: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukhaon mang yun, o sarap ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources.
2: Oh.
3: Kay dili tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
2: Correct.
3: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubura na ang antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir JP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 o Mighty C, aron taas ka ayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
2: Pagkataasa na, Doc.
3: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, Snigro. Daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
2: Oh, unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
3: Nahibulong jud siya, Sir JP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Mm. O tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo.
2: Oh.
3: Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Mm. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, mm-hmm, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
2: Wow.
3: Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements.
2: Mm.
3: Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
2: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
8: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
10: tulo pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Loida, gamay lang naabog og taligsi.
12: Ubunog sip-unon nako.
11: Nagtay ko og Mighty C,
12: 2 capsules 3 times a day.
11: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
12: abog og taligsi
11: ako nang masuklan.
12: Epektibo kayo
11: ang Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy.
2: Mm.
3: Lahi ra jud kung makakape ka.
2: Mm-hmm.
3: Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengin, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir JP?
2: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
3: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
2: Gusto.
3: It's all about mental disorder, Sir JP.
2: Correct.
3: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio. Tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
2: Unsa man.
3: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
2: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
3: Wala na ipili, Sir JP.
2: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
3: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
2: Correct.
3: Unsa may ganahan nimo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3 Bio, ang ketones nga naani ini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
2: Yes, Doc, husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
3: Wow.
2: Tungod anang mga intervention sa diet.
8: D3 Bio.
14: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa ako pa daw adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
2: Unsa man?
3: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats or GP.
2: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
3: D3 Bio. D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsyor patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka. Pwede juga atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod.
2: Husto.
3: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
2: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
3: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
2: Gusto.
3: Dili gyud unta na pwede.
2: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
3: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
2: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
3: Correct.
2: Ug wala ra siya'y katumbahan.
3: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
2: Bitaw.
3: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
2: Dili matukan.
3: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mona, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga maoy pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
8: D3 Bio.
15: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
2: Kayang-kaya,
3: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
2: Unya, all natural pa, jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
2: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag na ka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Dok?
3: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
2: Austo.
3: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
3: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
2: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: pa. Of course. Pero Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May may kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
2: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
2: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
2: Correct Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
2: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
2: Ano man Doc?
3: Kay ang D3 Bio gahatag nako og kusog bisag gadiet ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadiet,
2: muluya,
3: pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko komparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Dako di kayo ikatabang Doc ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system pinaagi sa paghimo nga himsog imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
8: D3 Bio.
17: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
8: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
3: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
2: Di kolekta deh kadok.
3: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
2: Oh.
3: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
2: Meaning, ni upgrade kadok. Napayo sa Doc.
3: Nganong
2: gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
3: Nga naman Sir JP.
2: Kay usay man gud Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
3: Awayay.
2: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan oy.
3: Luoy kayo. Agreed jud guwa na Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
2: Oh.
3: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
2: oh,
3: inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna, dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
2: maghimo kag desisyon.
3: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
2: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
3: Kanang D3 bio, Sir JP, na ay ketones o wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
2: Kampiyon!
3: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede ni mong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. So, layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 bio.
2: Dinira usa taman Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
8: D3 Bio.
13: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ano
2: po ang akong mga tiil o mga pasakit? Sa pagkaduwag na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
4: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
4: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
4: Paita.
3: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Mao'y rason, Sir GP, nga nung kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o mighty C, kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi ug ako pud nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
3: Gusto.
4: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Akana.
4: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta, dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mao jud Doc.
4: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singkat sa mga misis nimo.
4: Hala?
3: Makabungol mo dahil na?
4: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kagunsa? Ayaw rag paminawa.
3: Wala gyud. Sa ato pa, Doc, kung tabian si misis, kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o mighty C.
4: Kinanglan.
3: Ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 mighty C, murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and mighty C every day.
3: Wow, na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo ginduha kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
1: 500. Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. Detex 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
7: Detex 500.
8: Pumali sa mga butika.
7: Detex 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Pili Kabugnaso. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
1: Mamasang ang butika!
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Mamasang sa mga butika!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Supplement for Men. Tibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Uy besh, kanusa man kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sem sweldo?
13: Ugma puhon ko mo-withdraw besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
12: Hala, naa di ATM dito?
13: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
12: Daghan magtawo dito good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
12: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa Satellite Office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
13: Sana all na ay i-parking.
14: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baiz Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka, diinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ana baka ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
0: adunay powerful extracts,
1: no phytochemicals,
0: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palaya,
0: ug desugared sugar cane,
1: mga organic compounds,
0: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
0: Mag Mighty C na.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
4: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butik.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
12: Extend Food Supplement for Men!
13: O si Juni, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
5: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
6: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
5: Ako dok, mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
6: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
5: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
6: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
5: Muni gwapo.
6: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
5: Wow.
6: Pag abot sa kagaw Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
5: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
6: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mo na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
5: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
6: Mo na'y kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Mo na Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
5: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Hineroso.
6: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw, abusoho.
2: D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayong maayo. Pero sukan ni
4: inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio. Health.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako gusto lang ng inom ang Dietary Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Dietary Bio. Ang Dietary ng may Visio.
4: Ang Visio
1: ng may Dietary.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.
0: Sa DTX 500.

0: GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problema.

0: manahimik kayo. Walang makakapigil sa amin!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Ay kaliwatan tulad manon gipalan sa maing tingwa sa ato ang DTX 500 ang superior antioxidant, Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO the superfood supplement, ang ato ang mighty C the alkaline based vitamin C, DTX coffee mix nakakape na kanaka detox ka pa, DTX premium coffee ang kape nga may stevia para sa may mga diabetes, Prebio coffee ang kape nga may probiotics may malunggay. And the same time, ang D3 Bio Coffee. And, ay sa kalimot, ang atuan naman nga Extend Food Supplement. Ang adult food supplement sa babae, pwede sa lalaki. Ano? Lalaki, pwede sa babae. Baliktad na. Onya, ang atopod nga Clinicas Probiotics. Para sa mas nindot nga digestion, likay sa paggalain sa tiyan. Onya, the same time, ang atopod nga DTX Beauty Soap, Clinica Dio Fresh. O, ang ato ang DTX Liniment Oil. At angin naman ang pag-abot sa eye care. Ang ato nga eye care, mga ka-K5. Ang eye care drops. O, ang eye care gold. Para ni mata. Para mo tinaw na yung mata, mga ka-K5. Pananawan, day. Dili ang mata. Mutin daw na yung pananawan para maklaro ni mo siya. Sige, alas 11:20 na mga ka-K5 available na sa oy, dili tanan mga butika nga atong iistorya karon na. Di gina mo i-broadcast ang butika, wa na, dili na amo. Ha? Kinanglan, butika nga mong istorya, dili tanan. Og mga outlets, mga ka-K5, dira lang mo palit, ha? Dira lang mo palit sa mga butika nga mo ang ipabalo ninyo. Diri sa Canlaon, available dira sa may Hana Pharmacy, Midtown Canlaon, Inday Limbert Store, Midtown Canlaon, Nening Store. Onya, dira pod sa Midlife Pharmacy, Barangay Mabigo Highway, Philmart Pharmacy, National Highway, Tubangan sa Ceres Bus Terminal, Sunny Maalat Store sa may Ubal, Panubigan, dira naman sa Pinpin Store, Midtown, Canlaon. Onya, at the same time, Mahinay Store, Masulog Uno, Neneng Chippy Store, Marcel Perolino, Perolino sa may Uptown, Canlaon, Denland Bake Shop, Masulog Dos, og sa may said pharmacy, ha, Mabigo, kanang paingan, kanagikan mo dris highway, paingon mo sa kanabitaong uptown. Diya, makili, magkuhan naman ang paggikan sa highway, dool ra. No? Pagkuhan ninyo, kanang may butika, dira mga kakimunay said pharmacy. Ha? So, kana lang, dira lang mo palit. Dira lang mo palit mga ka-K5. Kay di may ka-sure sa uban. O niya, available sab na sa mga KSS leader diri sa Canlaon. O niya, napod na diri sa KSS leader sa La Castellana, Moises Padilla, og sa Isabela. O, naana mga ka-K5. The same time, soon, napod niya yung KSS leader diri sa San Carlos. Pero mapalit ninyo mga ka-K5 diri sa mga butika sa San Carlos. Na sa may butika Santo Niño, City Pharma, James, Isilomano. O na dira mga ka-K5. Mga parmasya dira sa San Carlos. Para at least dali na dali pod ninyo matultulan. Pero kung ganahan mo mga ka-K5, naapod na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, San Carlos Branch. Naapod na dira mga ka-K5. Dira sa may Bigos de Los Araneta, paingon sa kuan. Paingon sa police station. Oh. Oh, dira niya, available na dira mga ka-K5 ha.

0: Sige, Onya, available manas diri sa Clinica de Alternativo Canlaon Branch tapad sa K5 News FM. Mayong unto sa itong mga cases leader, ha? Kumusta? Karong malamyaw, karong dugidugay. Standby lang mo diya. Ari sa ta mga ka K5 sa tuag nga mga headlines. Sige man tag bad news, mang good news sa ta. Lumad nga nagtaga Canlaon City, labing una nga suma cum laude sa Bacolod City College. Samtang Regional Mobile Force Battalion nga nakainkwentro sa NPA sa Calatrava, sumalapagika na ngayong kawayan ngadto sa kapitan. 30,000 pesos nga cash incentives na dawat na sa Eskalantehon nga as Eskalantehanon nga nakakuha og bulawang medalya sa Palarong Pambansa 2026. Duha ka lalaki, sikop si legal nga tigbakay sa Bakong. 1,200 ka mga senior citizens sa Negros Oriental nakadawat na sa ilang social pension. Samtang provincial number one most wanted person sa probinsya nadakpan ngadto sa Sibulan.
1: 11 Mbps.

Mayong Mayong Odto, siyudad sa Canlaon, siyudad sa San Carlos, siyudad sa Giulngan, lungsod sa Balermoso, lungsod sa Calatrava, kumusta? Banwasang Don Salvador Benedicto, labinas may barangay Bunga. And the same time, banwa naman sa La Castellana, Moises Padilla kag Isabela. Maingod to ni KSS leader bro, Alexis Ferrater. Maingod to dra bro. Labi na sa imong mga ginsakpan. May mga radyo na mo ha. And maingod to man kang bro Remek Rido. Bro, basi makaswing ko ha. And nanay mo sticker rin ha. Onya, maingod to man kang Ma'am Angelina Bulahan. Ma'am Aning Barwado. Si Ma'am Jana Magaso, mayong udto. And lakip na mga ka-K5 ni Ma'am Nits Aboy. Og Ma'am Will Magador, ang atong Quezos leader. Outlet mga ka-K5 dira mismo sa may Biak na Bato. Sa Friday, Ma'am Wilma, mahapit ko diha. Ato mga suki mo dira nga nagapangayo sa radyo. Prepare na kay kang Ma'am kinsa ni kang Ma'am Nits Aboy na mito pa huyaw ma. Maingod to man kang Press Roger Villando, Vice Maribic de la Paz, kang Sec Giselle Pasinabaw. Sec sa Webis. Ma'am Rewina Temtem, ano min kita ni? Di man madakpan. Kamita ba sa may mga trabaho, mga kayo? Mau manay rule na to sa KSS leader. Sa K5 Solid Supporters nga ka-organisasyon, ang unahon gid pamilya. Ha? Mau ginay unahon mga ka-K5. Paano man na? For example, gusto ko ron nga kinisla aktibo pirmi puyo diri sa Sibyaan, no? Tapos why na natagad ang pamilya nila? Oh. Mas maguol mi mga ka-K5. Pero kung maayo ang inyong mga pamilya, naka-extra income mo, mas malipay mi.

Ma'am Roslyn Godoyo, may ngunto dira ah. Sa may matagbak, dira sa may mananawin, kang Nonoy Latornas dira. A.K.A. Jane DeLobio. And the same time, may ngunto man kang Ma'am Rhea Hortalisa. Nene Igiya, ma'am. PM ko na sa ako, ma'am. Marifel Sibalyos, may ngoddo, dira sa may masulok. Marag makapangapi, nagid me. Sige na ighagad, kaya highway ako ito, ma'am. O kang ma'am Mary Chris Laresma, dira sa may barangay Binalbaga. Sige, padayon tasunan mga ka-K5 dari sa tong tulumanon. Isa sa nakahatag na kog atensyon, kinenggi pamahayag mga ka-K5 ni Senador Erwin Tulfo, nga nag-ingon siya mga ka-K5 based on information whether this is true or not, pero para nako may punto eh. Walay balak si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo nga usbon ang investigasyon sa flood control nga nagaresulta sa mga ebidensya halos yam hangtod na pulo ka mga senador. Gitataw ni Senador Tulfo nga mismo si Ombudsman Remulla ang nagkanayon nga dili dapat nga manghilabot ang senador sa investigasyon. So, sa ako ang apunto, mga ka-K5, bisan pa man nga kini si Ombudsman Remulla, appointee ni siya ni PBBM, which is kabaluta, mga ka-K5, nga PBBM was also allegedly involved, mga ka-K5, together siyang igtagsa nga si former House Speaker and Saldico o uban pa, mga ka-K5. Karon may nadawat man ta nga impormasyon nga ningingon si Senador Erwin Tulfo nga mag-inhibit siya sa Senate Blue Ribbon Committee investigation sa giligar nga flood control anomalies, meaning to say mudistansya sila to'y eager eh. Karon ingon sila nga si Senador Francis Pangilinan ang magapanguna sa subcommittee nga mag-handle sa mga inquiry. Abi ko illegal ang subcommittee. Isod na basta may U-turn, no? Mabak to you. Pero nevertheless, ila man na mga ka-K5 eh. Ila na nga concern eh. Pero para nako, balikan na to kining pamahayag ni Senador Erwin regarding nasa pamahayag man ni Ombudsman Boyeng Remulla. Kay para nako mga ka-K5, may punto si Ombudsman. Kanimanggong Senate hearing mga ka-K5, what am I talking? Hearing ra. Kining kuan manggod, kining hearing manggod, this is an aid of legislation. Ang pasabot manggod ana mga ka-K5, investigation to come up with a law. To come up with a legislation para number one, either it could be makasuporta or ma-prevent on the next time around. Muna siya'y punto mga ka-K5. Muna siya'y punto nga nung naatay hearing sa Senado. Does it, that is not intended for matawag na to nga prosecution or whatsoever. Pwede man makarecommend. No, pwede sa midla makarecommend. So, ang naitabo lang mga ka-K5, nahimo siya nga trial by publicity. Bisan gani sa gimo nila ni Senador Marcolita. Masayang eh. Masayang mga ka-K5 ang gihimo nga sa nga hearing because the same sa gihapon kaniadto. Wa maning pirma mga ka-K5 si Marcolita before
Katong giingon nga sa committee report nga half. Nga gipangunahan ni Senador Panpilo Lacson, half man to. Katunga ra man to. Oh. So karon naghimo sila og gakuan, nahulog gihapon bisag kanus apa. Nahulog, mahulog gihapon siya og trial by publicity. Why? Because maka ako sa tinay lang dili pa ko convince sa katong 18 nga mga Marines nga dili tanan. Ah, dili pa ko kumbinsido mga ka-K5 because allegation manggod. Miingon ko mga ka-K5 nga si Elmer may anak sa una, wa gyud say mahimo. Miingon ko mga ka-K5 nga si ka-K5 si ka-K5 Jeffrey may ginahapit-hapit na sa kuwan. Bagod siya mahimo. Aligas yun ni. Maingon ko mga ka-K5 sa publiko. Even o during program. Nga maingon ko nga gi-aligar nga si ka-K5 Jong Versales may ginaatiman nga punuan sa butong. Bagod siya mahimo. Ang madawat niya is trial by publicity. Meaning to say, husgahan ka sa publiko based on their biases. Kuha ninyo? Pero kung arita, okay, mingon manggod. Mawana manggod ang pikas. Ha? Mawana manggod ang pikas, mga kaya. Kung iata sa ombudsman, klaro na kay luto na. Tinood! Ang problema, naamantay kung hilaw or sayop ang ingredients, naamantay gitawag nga final judgment coming from the expert nga chef, which is the Supreme Court. Diba? Ang problema lang lagi, mahasol ka. Unya, kung nabalaan na itong tanan mga ka-K5, ang Pilipinas, di gyud ko kalimot ni Ernie Baron. Nga makaingon gyud siya nga ang buhay ay weather lang. Sila pabor karon. Pag-abot sa 2028, kinsay mabulos, it could be green, it could be pink. Pink nga may yelo. Awlahin na po ng istorya, ha? Diba? Ingna kong nasayop ko. Lahin na po na nga mga hiring-hiring. Moni nakalisod sa Pilipinas. Unya, sa katapusan, kita nga mga yano nga lungsuranon. Uya. Maingod to sir, shoutout ko sa mga suki ko sa Ramrod. Didang Ponce, Maria Frenalyn Dison, Kang Malin Bordo, Rosemary Marfil, Roselia Braba, birang-birang. Kapamati, og sa tanan na lang nakapaminaw. Ha? Naminaw yun sila sa K5. Salamat. From KSS leader Marilyn Alegria. Ma'am, basi makaswing medal na. Sige, alas 11:38 na. Muna kong point mga ka-K5. Ako, mapasalamat ko kung mo-inhibit si Senator Erwin Tulfo. Not because nga may mga questionable siya nga o may mga tao nga nag-question sa iya, ha? Because na-involve ang ilang ngalan eh. Pero allegation man na. No? Allegation man na mga ka-K5. Para nako, mas mutubo, mas mumaayo nga kung maingon nga ay na lang panghilabot, pwede man na makahimo og kanang dili na sa investigation.
inquiry in aid of legislation. Para may mabaslag pamalaod doon nga kung mga watkos gobyerno si Lot Bitay. Si Lot kamatal. Death sentence. Kana pwede? Sample na ha? Mureact din yung mga anti-death penalty. Di, example naman anako. Monay purpose. But not to the extent mga kaka-K5 nga maingon sila nga para masulbad, no? Di. Nahulog sa nga trial by publicity. O sa pabor sa administrasyon. O sa haypod, pabor pod sa oposisyon. O sa pabor pod sa galutang-lutang. Kabalo mo ng galutang-lutang. Kano sa wala o sa ito. Kay sakay ba? Taon tala pag-abot ng 2028. Kung makalingkod man, kung sample ron, taganta, ma-convict si VP Sara. So, kabalo, alams na kung kinsa ang second nga posible mga kakifay. Ha? Posible. O niya, don't tell me. Ay kog ingna sa nitabo karon mga kakifay, dili ka ni manungay o niya. Nga kabalo, magkita nga, even behind the scene today, ang giuna lang nila ron nga papaon sa katungdanan si VP Sara. And rest assured nga pag-abot ana sa 2028, kung sila na mo ang mohupot sa rendas kagamhanan, di ka ni manungay sa mga Marcos. Nga side man gyud ta mga kakay from the start, anti-Marcos maganin. Nagtabang itong libro si Senadora Monteveros mga kakay-5. Oh, tinuod. That's the real fact mga kakay-5. Kana ko susbright man tanin ni sila. Huwag ginahuna-huna ang mga kakay-5. Gatuo sila nga they are safe. If ever nga makonvict nila si VP Sara, sa Tagalog pa, dyan sila nagkakamali. Ah? Gatuo sila mga kakay-5 nga kining nagpahipi lang nga nagpasabay-sabay sa alon mga kakay-5, may mga alas man ni sila nga posible mo'y mudalagan sa 2028. Let's face the fact and the reality mga kakay-5. That is the exact nila nga plano. Kana lagi ko kusubiro o mukam ragdi ko. Pero si Bam, may posibilidad pa. Okay, mas kwan manggod si Bam. Mas naay kwan ba? Bindo Aquino na si Bam. Pero nakita manggod na ko nga maayo siya mga kakay-5. Gamay nga, retouch. No? Moni siya kuan. Moni siya ang naitabo karong panahuna. Ato na sumpayan karong dagay-dagay. I-check sa nato. Good news ata. Grabe ka, palibog taning mga problema nga dili ato pero apektado man ta. Arita mga kakay-5 sa report ni kakay-5 Elmer, kining first time ni nga taga Canlaon City labing una nga suma cum laude sa Bacolod City College.

0: Biarita, i-check ta ang kampiyon nga balita ni ka K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: Ka K5 Steve, do, wabot sa 1,154 ka mga estudyante sa Bacolod City College ang may graduate kagahapon Lunes, Tunyo 15. Dungan usab ni ini, giilaman na si Wilma De Los Reyes sa K5 Steve, isip labing una nga matawag na to nga summa cum laude sa BCC na K5 Steve. So, nahimong inspirasyon no, ang iyang speech na nibuhian ni De Los Reyes atol sa tinigitawag o graduation ceremony. O niya, ako agad na sa era ka K5 Steve, no, working student din si De Los Reyes sa K5 Steve nga nanguna sa Bacolod City College class of 2022 summa cum laude sa kursong Bachelor of Science in Entrepreneurship. So, lumad siya na taga-Canlaon City. Siya ang, according to some information, siya ang kinamagulangan nilang lima ka mga nagtuon na K5 Steve. So, gipambit usab niya sa iyang speech, no, niya kaniad to ka K5 Steve, iyang pungbise ko noon sa kalison, ang iyahang nagiyan, gani, manindar niya siya o ganing protas o gupanon din ka K5 Steve sa Canlaon para lang yun makasupport sa pag-eskwela, elementary pa lamang hangton, graduate sa isip valedictorian. And then, pag high school naman niya, K5 Steve, no, naabagan usab niya kay, ang iyang pag-eskwela, gumikan kay lagi ang iyang pamilya, membro man sa 4-piece. So, nakatampong yun sa iyang pag-eskwela, itapos siya sa iyang academic track. O niya, sa iyang mensahe kagahapon, K5 Steve, no, didaig ni Mayor Greg Sataya, ang mayor sa Bacolod, na kining iya usab nga sekretaryo sa K5 Steve, diin na akong ditanyagan siya sa mayor sa Bacolod nga kuan kining atagan siya og regular na posisyon nga K5 Steve sa Bacolod City Government. So mo na isip pa pagtanyag garon ni Bacolod City Mayor Greg Sataya na as of now K5 Steve, no, sa nasampit nga individual nga ni-graduate nga isip labing una na sumakong laude sa nasampit nga tungaan sa samtangan karo nga naapas sa Bacolod City kay gumitan usab kay nag-pending gumisa gumikan yung K5 Steve sa iba-ibay po ang nag-post usab din sa iya usab nga kalampusan o niya gawas niya na K5 Steve, no, kung labing una man kini nga sumakong laude sa nasampit nga tungaan kini usab di ay ang labing una po nga higayon nga walay gibayaran ng graduation fee ang mga estudyante sa K5 Steve. Ang 3,312 ka pesos nga graduation fee kada usa ang gitubag na sa Bacolod City LGU ka K5 Steve. So mo na karon, no, ang gawas nga nakahimog diskuri kini si Wilma De Los Reyes sa K5 Steve nga lumad ni nga taga Barangay Panubigan Canlaon City K5 Steve.
0: Nana siya diri karon?
2: As of now, wala ka K5 Steve, no. Kaya nais Bacol, kaya bayubay po ang nag-invite niya ka K5 Steve niya gusto makik-interview sa iya, ha?
0: Oo. Ah, sige, atangan na to na diri. Kaya naraman diri. Kabalo mo kung kaila na ni mo. Kabalo man ta nga ang pamilya po na ni na kuan po na ila po. Pwede na to na tukan lang diri. At least makuan man na to, no? Ang iha mismo nga mga kalampusan, this is just to inspire everybody, no? Nga ang kapigaduhon di gid moy babag, importante dra may focus ka, may perseverance ka, may mga gitawag ta nga pagpaningkamot, no? Mo na pinakaimportante ka kay Feb Elmer unya na nang uyab-uyab. No, kanang listen man gud na nga unahon nimo nang normal man na, di ba Mer? Kanang uyab-uyab.
2: Oo,
0: normal man ang siyang problema kanang nanay oportunidad trabaho ni mo niya di ka kan kay mo gada kwan bahadlo ka nga basig. No, pero ganani nga klase nga kwan kanang bitong pagpaningkamot pagpursige nga makatapos mga ka K5 unya makapanrabaho ka. Okay, kanamang kung uban pa nga mga extracurricular maabot ramang good na. Na importante dra nga makita nimong kalipay sa mong ginikanan nga ikaw nakabot nimo ang unang ang-ang sa imong kalampusan sa imong kinabuhi. Oo. Sumuna mer nga pwede na to ni kuan unya. Base ma-schedule nimo ni siya og kuan jud 1-on-1 para tis makuan man nato diri ang iyang kuan iyang kinabuhi niya from the start nga nagsugod siya. No. First year college. Pero nag high school ni sa Merdere.
2: Kada mo wa na ko mapungot. Ah, kana kay mo diri na siya kay according pero naman na sa yung speech at five speed no nga panggi kuan po diha gi send diha karon nga kuan pag college niya is didto ni siya mo adnya tubo kuno nanimpala niya sa bakuro di five speed para makapadayon sa pag eskwela kay mo lagi sa yang igasulti diha is kuan ba kanang listod pag idog kining gasto ang yang parents siya na lain ang hita og kining paagi para usab nga maka-support or maka-sustain sa iyang pagtumha.
0: Oo. Awata ka balo kay kuan kanang entrepreneurship man, imagine business niyang kuan. Kining linya sa iyang kurso. So awata ka balo sig man na nag-iya ni registration unya. Oh, nya, now di ma kana may igsuong DJ daan sa una. Sige. Sige ka kay Webmer.
2: Sige, so mauna ka kipag sino, ito ang patulog nga report. O, ganing nasampit nga tunga nga kipag sa gawas niya, dunay na-produce nga isa ka pinaka-una nga suma cum laude, naka-produce naman kini, o 62 ka magna cum laude, 100 naman ka cum laude, o 97 ka mga recipients para sa Orcon Academic Excellence Award ka kipag sa. So mauna to, ito ang patulog nga balita, karong oras, ito ang pinato sa DTX 500, by TC, o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5, Belmer Sagang, para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang. Namin, no, kanang out of the heat sa mga daghan nga problema sa katilingban karon, sa kadaghan nga mga insidente nga makapanghupaw ka. May mga istorya mga ka-K5 kinabuhi sa pipila ka mga individual nga ning sa kwan pa kana bitawng ning star stud bitaw sa mga ka-K5 sa isa ka journey siya nga kinabuhi. And makadala ba inigdungog sa tuwang syudad? Because the first day nga nag summa cum laude mga ka-K5. Once again sa kang Ma'am Wilma De Los Reyes and family De Los Reyes gikan sa K5 News FM, congratulations. Alas 11:50 na mga ka-K5. Marami silang alang ng iban ka-K5 Carlo sa pagbalik na lang nato. Sa Pikas Bahi naman mga ka-K5, ato lang ang balik-balikan karon dagidugay. Sa panultion pa sa ikaayong panglawas, nag-ingon nga, if you eat wrongly, no doctors can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Sa gingon pa na kung ikaw nagkaon sa sayop o sayop nga nagkaon, walay doktor nga makaayo. Apan kung ikaw nagkaon sa sakto, bisan di ka na nagkinanglan sa doktor. Ang problema, no one. Isa ka very challenging sa tuwa mga ka-K5. Nga kung maabot na sa punto nga mo resulta ng atong mga pagpabaya o pag-abusar sa lawas kani adto nga panahon, kana bitawng makaingon ka nga sana bumalik ang kahapon. Deny tani ang lawas may reset button nga isa ka reset mo lang balik ang tanan sa sinugdanan. Dili eh. Isa sa mga problema sa lawas nga usahay mga ka-K5, makita ni mo sa isa katawo okay lang, pero kalit lang natumba patay. Maayog lawas, may paglakaw, jogging, lagsig pa, ga-enjoy pa siyang kagalingon, nag-collapse, kumatos. Ang gitawag nga blood clot o kining thrombus, ang dugo nag-coagulate o nag-clot, nag-apul-apul ba sa sulod. Isa ka importante nga depensa sa lawas ang blood clots gumikan kay kini nagapahunong sa bleeding. Pero kung ang blood clot natabo sulod mismo sa ugat or veins, arteries, delikado kini kay pwede kini mahinungdan nga ikaw mapatay. Kay mo maning makapa bara sa ito nga dugo. Duha ka elemento sa blood clot mo, kining gitawag nga platelet o ang fibrin. Ang platelets ang ginihimo sa bone marrow o kining nag-travel sa tanan nga kagatan kun may naay bleeding. Ang platelets mahimo nga sticky o kining mahimo nga pilit o nagatapik sa mga walls o gut nga daw na damage. Ang fibrin naman isa ka taas nga substance nga mura siya og lawa sa dama nga nagaporma sa site sa mga ato ang kining samad, ginatrap ninintanan nga mga nagaagi nga mga red blood cells, so useful siya. Pero kung naana sa ugat mga ka-K5, delikado na, delikado po ang mga fatty deposits sa arterial walls, gumikan kini akong kini masamad o ma-dislodge, then kini magaporma sa blood clot sulod mismo sa ugat o kini ginatawag nga thrombus. Importante mga ka-K5 nga dili magbara sa utok nga mo hinungdan sa stroke o sa tonga lungs nga mo hinungdan sa pulmonary embolism o kung sa heart nga may mga heart failure o guban pa nga mga balatian. Paano likayan DTX 500 o Mighty C? Importanteng daily supplements sa alang sa healthy nga blood vessels, platelet o red blood cells. DTX 500 o Mighty C matag-adlaw para likay sa mga stroke o guban pa nga mga balatian. DTX 500 ang superior antioxidant, Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Standby! Musunod na ang Mighty C Network News.
1: 11 Mbps K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaut nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno junis baboy, baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulo nini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namatan nga pagkaon, o niya, mas maayo nga kaon jud pod ka og utan o prutas.
4: Correct.
5: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po ka DTX 500 og Mighty C.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pa pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon Sir JP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga mao'y mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
6: Correct.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
8: Mapalis sa mga butika.
9: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
5: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
6: Pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Portanto, tigid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
9: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala malutok nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
6: Pwede rin di ay utan, ano?
5: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili naging mukaon. Mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir GP.
9: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag kinasab si Dok Ramil Oising, maing panglawas ang pingan.
9: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Suma sa inyo ang Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliates.

0: Provincial Veterinary Office sa Kapisa hindi pa nire-recommendang pag-aalaga ng baboy dahil sa ASF. Samantala, 170 kada kilo ng buhay na baboy sa Antique inirekomenda ng sangguniang panlalawigan. Ginang ng anak habang sakay ng rescue boat sa Palawan. Dalawa patay, tatlo sugatan sa pamamaril sa Albuera, Leyte. Tatlong senior citizen sa Aklana arestado dahil sa paglalaro ng tong-its. At 1 milyong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao.
1: YTC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, European Union na suportadong green economy ng Ilagan City, Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ng K5, Dana Chavez.
2: Suportado ng European Union ang Green Economy Partnership at Circular Economy Initiatives ng lungsod ng Ilagan. Ito ang mensaheng dala ni EU Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro, sa kanyang ginawang sadyang pagdalaw kahapon, Hunyo 15, 2026 sa nasabing lungsod. Matatanda ang isa ang Ilagan sa 20 pioneer cities sa bansa na nag-promote sa circular economy ng EU-Philippine Green Economy Partnership sa pamamagitan ng European Union's Global Gateway Initiative. Katuwang sa pagdalaw ng ambasador ang mga representante ng EU at ng United Nations Development Program Philippines kung saan malugod na tinanggap ng mga opisyal ng lungsod. Samantala, nauna ng dinalaw ng delegasyon ang lalawigan ng Cagayan itong Hunyo at 13 hanggang 14 kung saan ibinida ng lalawigan ang mayamang kultura at mga naggagandahang tourist spots dito bago sila nakipagpulong sa gobernador ng lalawigan.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez sa gulat. Para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
0: Samantala, livelihood aid sa dole, binigaya sa mga magulang ng child laborers sa bayan ng Manhuyod, Negros Oriental. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
4: Mahigit 40 pamilya sa Manhuyod ang umaasa sa mas magandang kabuhayan matapos makatanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment kung dole sa ilalim ng programang naglalayong mabawasan ang child labor sa komunidad. Ang tulong na nakakalaga ng mahigit 3.3 milyon ay ipinamahagi sa 45 na magulang ng mga bata na natukoy na sangkot sa mga aktibidad na may kinalaman sa child labor. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng kapital na magagamit sa pagsimula upang papaunlad ng maliit na negosyo at mga proyektong pang-agrikultura. Isa sa mga organisasyong nakinabang ang Kampuyo Men and Women's Livelihood Association na planong bumuo ng poultry production at smoked fish processing bilang karagdagang pagkakitaan ng mga miyembro nito. Ayon pa sa Dolly, ang pagbibigay ng alternatibong kabuhayan sa mga pamilya ay isang mabisang paraan para maiwasan ang mga bata na mapilitang magtrabaho sa halip ay tumutok sa kanilang pag-aaral. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: YTC Network News.
0: At programang Zero Open Defecation sa lungsod ng Bayawan na pinalakas sa 75 pamilya sa Banay-Banay, Bayawan City, Negros Oriental, nakatanggap ng toilet materials. Gawang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Dondi Glodove.
5: Pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bayawan ang pagpapatupad ng Zero Open Defecation Program, isa sa mga pangunahing programa ng kagawaran ng kalusugan na naglalayong tiyakin ang mas malinis at malusog na komunidad. Ang inisyatiba ay pinangunahan ni Mayor John T. Raymond Jr. kung saan inanunsyo nito ang pamamahagi ng mga materyales sa may 75 pamilyang benepisyaryo sa Barangay Banay-Banay, Lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Ang bawat pamilyang benepisyaryo ay nakatanggap ng mga kagamitan para sa pagpapatayo ng maayos na palikuran tulad ng isang piraso ng toilet bowl, isang sako ng simento, 2 piraso ng kabilya at 5 ang sako ng buhangin. Ayon kay Mayor Raymond, malaki ang kanyang tiwala na sa pamamagitan ng pagtutulungan at responsabling sanitasyon, makakamit ng lungsod ang isang komunidad na ligtas, malusog at may dignidad para sa bawat tahanan. Nagpahayag din ng pasalamat ang alkalde sa patuloy na suporta at pakikipagpapalakas

0: kipagtulungan ng mga residente sa buong lungsod para sa tagumpay ng nasabing programa.
1: Balita mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network
3: News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Provincial Veterinary Office sa Capiza hindi pa nire-rekomenda ang pag-aalaga ng baboy dahil sa ASF. Balita hatid sa atin ng KK5 Roldan Villarreal.
4: Hindi pa nire-rekomenda ng Provincial Veterinary Office ng Capiz ang pag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Ito ay dahil sa patuloy na banta at presensya ng African Swine Fever o ASF sa probinsya, na unang tumama noong taong 2023 hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Dr. Lloyd Burata, ang ilang bayan ay nananatiling nasa red zone at pink zone kung saan mataas ang peligro na tamaan ng sakit ang mga alagang baboy. Ang ASF anya ay lubhang nakakahawang sakit ng mga baboy na nakakamatay ngunit hindi naman nakakaapekto sa tao. Napagalaman na sa ngayon, may mga panibagong kasong na itala ng pagkamatay ng mga baboy sa mga bayan sa lalawigan at itinuturing na suspected cases ng ASF. Sa ngayon, patuloy na tinututukan ng kanilang tanggapan ang naturang mga kaso ayon kay Dr. Burata. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: ITC Network News. ITC Network News.
3: 970 peso sa kilo ng baboy sa Antique nire-rekomenda ng Sangguniang Panlalawigan. Kabuuan detalye ng balitang yan. Hatid naman ni KK5 Jojen Morillo.
5: Inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang isang resolusyon na nagre-rekomenda ng minimum na presyo na 170 pesos kada kilo na buhay na baboy sa lalawigan ng Antique para mabawi ang magastusi ng mga hog raisers. Ito ay matapos magpayag ng pagkabahala ang mga hog raisers sa pagbabago ng presyo na nakakaapekto sa kanilang kita at operasyon. Sa panayam kay SP member Fernando Corvera Senior, hinimok niya ang mga Municipal Agricultural Officers o MAW sa buong lalawigan na mahigpit na subaybayan ang farm gate prices ng mabuhay na baboy. Sinabi ni Corvera na posibleng sundin ang practice tulad ng sa Leon, Ilo-Ilo, kung saan hindi ang mamimili ang nagdidikta ng presyo kundi ang MAW. Itinampok din ng resolusyon ang mahamon na kinakaharap ng mga hog raisers dahil sa mataas na presyo ng feeds, veterinary medicines, transportasyon, utility, labor at iba pang production input. Kabilang sa mga aktibong livestock market ay ang bayan ng Aninii, Sibalom at Bugasong. Inihimok din ng opisyalang MAW na subukang makipag-ugnayan sa nagbebenta at bumibili at gumawa ng kasunduan sa presyo na hindi malulugi ang mga hog raisers. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: Samantala, ginang nanganak habang sakay ng rescue boat sa Palawan. Detalye ng balitang yan. Hatid naman ni KK5 Grace Belostrino.
6: Isang ligtas at matagumpay na panganganak ang naganap sa ibabaw ng dagat matapos na isilang ng isang ina ang kanyang sanggol sa loob mismo ng isang rescue boat sa bayan ng Rojas, Palawan kahapon ng alas 8 ng umaga. Kinilala ang ina na si Eden Monticalvo, residente ng Green Island sa barangay Tumarwong. Ayon sa ulat, humingi ng tulong ang pamilya ni Monticalvo sa mga miyembro ng gabay dagat nang magsimula itong mag-labor. Gayunpaman, dahil sa layo ng isla, hindi na umabot sa pinakamalapit na berthing facility ang ginang. Habang ang binabaybay na karagatan, nagsimula nang umiri ang ina. Swerte namang mabilis na umaksyon ang mga kasamang kawani mula sa Municipal Health Office upang asistahan at iligtas na ma-deliver ang sanggol sa loob ng bangka. Nakaabang na pagdating sa piyerang ambulansya ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na agad naghatid sa mag-ina sa ospital upang masuri at mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Kapwa nasa mabuting kalagayan na ngayon ang dalawa. Nabatid na ang ginamit na rescue boat ay bago pa lamang na ipamahagi ng lokal na pamahalaan ng Rojas. Layo ng proyektong ito na bigyang prioridad ang mabilisang pagrespondi at pagliligtas buhay sa mga residenteng naninirahan sa mga malalayong isla ng bayan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News. Gayun din, 2 patay, 3 sugatan sa pamamaril sa Albuera, Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
7: 2 ang nasawi habang 3 naman ang sugatan matapos tambangan ng hindi pa nakilalang sospek sa isang barangay road sa barangay Salvacion, Albuera, Leyte kahapon ng umaga. Batay naman sa initial na investigasyon ng Leyte Police Provincial Office, nakasakay di umano sa isang sasakyang Toyota Wigo ang mga biktima at patungo sana sa proper ng nasabing bayan nang bigla silang pagbabarilin ng mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at leeg ang 2 biktima na naging sanhi ng kanilang agarang pagkamatay. Samantala, ang 2 pang sugatan ay agad na isinugod sa Ormoc District Hospital upang lapatan ng karampatang lunas at ayon sa ulat, isa sa mga biktima ang hinihinalang asawa ng kapitan ng nasabing barangay. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad para sa paghuli sa mga tumakas na salarina at kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ang insidente upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
2: C Network News. Mighty C Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. 3 senior citizens sa Aklana arestado dahil sa paglalaro ng tong itsa. Balita hatin sa atin ni K5 Leonard Viray.
8: Inaresto ng Malinaw PNP ang 3 senior citizen matapos na nahuling naglalaro ng tong itse sa isang bahay sa may barangay Rosario, Malinaw, Aklane. Kinilala ang mga ito na sina alias Lisa, 74 anyos, alias Flore, 80 anyos, at alias James, 80 anyos, na parehong residente ng nasabing barangay. Ayon sa motoridad, habang sila ay naglilibot sa lugar, ay naaktuhan nilang naglalaro ang 3 ng baraha na may tayang pera, kaya ito ay kanilang inaresto. Na-recover ng mga pulise ang baraha na gamit sa pagsusugal at pera na abot sa 208 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Malinaw PNP ang 3 na mahaharap sa kasong panglamag sa Presidential Decree No. 1602 o ang Batas Laban Siligal na Pagsusugal. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: KC Network News. KC Network News.
3: Gayun din, 1 milyong halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska sa pinaiting na checkpoint sa Northern Mindanao. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
9: Nakumpiska ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng 1 milyong piso sa pinaiting na checkpoint sa Northern Mindanao. 2 lalaki ang agad na inaresto matapos na pinara ng mga otoridad ang isang Isuzu Elf truck na papunta sa Linamon, Lanao del Norte. Sa isinagawang inspeksyon, napansin ng mga pulis na hindi naka-seatbelt ang driver at walang kaukulang dokumento ang mga kargamento. Na-recover mula sa truck ang iba't ibang brand ng umano'y smuggled na sigarilyo na nagmula pa sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang operasyon ay isinagawa ng PMFC, LDN-PPO, katuwang ang Lanao del Norte, MAR-PSCA, DIU-LDN, 105th RMFD-10, CIDG-LDN, RID-10, at Linamon Municipal Police Station. Ang nakumpiskang item ay nasa kustudiya na ng Bureau of Customs.
10: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: KC Network News. KC Network News.
3: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hinatulan ng Oslo District Court si Marius Borg Hagby, stepson ni Crown Prince Haakon ng Norway ng 4 na taong pagkakakulong matapos mapatunayan guilty sa kasong rape, domestic violence at iba pang krimen. Sa desisyong inilabas nitong Lunes matapos ang 7 linggong paglilitis, napatunayan guilty si Hagby sa 34 na 40 cases laban sa kanya, kabilang na ang dalawang kaso ng rape at ilang insidente ng pananakita sa dating kasintahan. Isa sa mga kaso ng rape ay naganap din umano sa basement ng tirahan ng Crown Prince. Ayon pa sa korte, hindi nakapagsalita o nakalaban ng isa sa mga biktima at dahil sa kanyang kondisyon nang mangyari ang insidente. Balak namang iapela ng kampo ni Hoybia ang desisyon ng korte at sa ngayon hindi nagbibigay ng pahayag ang Norwegian Royal Household at sinabi nilang hawak na ng korte ang naturang kaso.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Jonathan Sabana, ka-K5 Rex Santos Candos, at ka-K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapag balita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
12: D3 Bio.
11: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyuhang D3 Bio? Hinautunta gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
14: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
15: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
14: Oh.
15: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
14: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
15: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
14: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
15: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
14: Mm.
15: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
14: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Bait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
15: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
16: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
14: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
15: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
14: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
15: Ang D3 Bio mao nay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
14: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
15: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP. recipe.
14: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
15: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent. 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
14: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Og ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
14: Ayaw og abuso.
12: D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
12: D3 Bio.
17: Ang D3 nga may visio.
12: Ang visio
17: nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
12: D3 Bio.
17: Health News.
12: D3 Bio.
18: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
12: D3 Bio.
17: Ang D3 nga may visio.
12: Ang visio
17: nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom.
2: DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa amarcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
7: Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abo kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
13: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
14: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
13: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
14: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
13: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
14: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
13: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
7: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
15: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
17: Number one,
16: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Oh, nanduol din ni Cap, pero wala ikuan, wala nakalas yun sa kuan, wala nakalas sa part ko. Kinini ang tropa sa RMFB. Okay. Maybe nangita po doon ko. Nangita o kinini ang kataguan sa K5 Steve. Ang kining mga tropa, siyempre. Pero sige-sige ang retaliation according kay Cap. Sige-sige ang retaliation. Bisan o kinini ang nakaabot dito sila ang pwesto niya. Hasta ganito kay Cap, gitiulat pa.
19: Ah, sila si Cap?
18: Oh, gitiunan sa kuan, gitiunan sa kinining armado. Nya gitiunan siya. Ayat kita sang guy. Dito sila sa mundo nga wala siya gilaktan. Ya si Ma'am Genevieve bawsan giduol siya ato nga sa kinining armado.
19: Gipabarog. Tapos
18: unya gi kuan murag dunay person nga nag-ingon daw mga armado ka. Dito sa mga kapalan sila labi ko mga sibilyan.
19: Ah, okay.
18: Oo. Yeah. Ano po, sino may ang gibyaan na po sila dito kakita, Steve. Kasi may nila ang plastada.
19: So, mean to say, kaning duha, si Barangay Captain Ruel o si Ma'am Genevieve, may masabot, may naitabo nga kontak sa ilang nga comment, naitabo nga pag-abot jud sa kining geligar nga armado.
18: Yes, oo.
19: Ooh.
18: Na kuan gyud sila kinini ang napadul-an gyud sila si Steve. Sige-singgit daw ang katong nag-ambush sa tropa nga kinini ang abante. Pero nadugay kay dili man pasupil ang tropa mo to sila na lang po hingi dro daw.
19: So gibiyaan ra pod sila si Cap ug si Ma'am Genevieve. So pasabutan ni sila si Cap, wa gini atraso sa babaw. Kay kung kumi atraso ni sigurado gyud.
18: Mao gyud.
19: Oo, kay unlike sa uban nga kuan ginapalikidar ganitong uban. So kini pasabot nga may ang record.
18: Mura ginana kita Steve.
19: Oo. So ang kuan ani asa ang kuan ani ang exit point sa City Jijom Jong.
18: Wala na makuan kay ako din kay Cap. Da na po siyang kahadlok, wala na siya kasi sa hinubay yun kung asa na yung padok. Kaya siguro niya secure po. Kaya dahil na siya puno. Kahadlok ka. Ito nga, giunan mo siya, giunan niya atiman ba?
19: Oo. Kaya ang kakuha man kung, sa kuha ang gumagod nga ginapanglantaw, Jong, kining, abi mangkod na ako nga sila si Cap, si Ma'am Genevieve, o gang kining mga katapos sa RMFB, usa lang usa kalaray ba? Kamantay ka na kanang nang lakaw?
18: Usa ni sa Klaray.
19: Oo, oh, yeah. How come nga naduulan sila? I mean, ito say, ang kining mga RMFB, nag, kuhani, nang, nangambak o nang...
18: Oo.
19: Oh. Oo. Oh. So, bali, nagsigi sila og isdog, sigi lang isdog, without knowing, ang kining doka civilian na...
18: Nabilin.
19: Oo. Oh. Oo, oh, so that's why nga napadulaan sila sa kining mga armado.
18: Wala naman sila maglihok daw.
19: Gani, kasi ikaw, bisan ikaw, guru, di ko maglihok ay.
18: Oo, oh, uy.
19: Oh, asam ka mo, asam ka liok, di ka gani kalihok butong. Bala na baka gagabuto-buto. Di ba?
18: Lagi.
19: Oh. Lagi. Mo ni ako nakuanan kay at least makita na to nga si Kapo ang record. Wala na nakareklamo ngana na. Kay wa man sila hilabti.
18: Moy yung version.
19: Mm.
18: Oo.
19: Adi po ka magmatomato eh, kay madyonon mo.
18: Mogen.
19: Oo, kay ngana na nga kuan nga medyo marag unsa to gani, marag mix emotion ka kay Five Jong.
18: Okay. Pag naog daw ang version, ingon daw is asal mong armas. Tutunan na daw siya.
19: Oo. Oh.
18: Gito lang. Doon siya, wala ka sa pasalipot ko ba ito.
19: Mm.
18: Ang yan, tubag daw is, huwag man siya armas. Nga mo, pagitungutan na siya, kita steam kong kinsa man dahi siya.
19: Mm.
18: Ito yung itubag na siya ang kapitan sa Barangay Lalong.
19: Oo, oh, niya.
18: Ako, pagitubarog daw siya.
19: No, asa si Ma'am Genevieve?
18: Oo, oh, si Ma'am Genevieve. Wala ko sa lalong kung di napita ko na iniambak ko na ito rito sa iha. Nainaman daw ni Ma'am Genevieve.
19: Ano sa?
18: Nauna sa iha dutay.
19: Ah, unaunan gamay.
18: Oh, nauna sa iha dutay. Unya, gayon siya. And rin siya ang loyo is mo ito ang mga tropa, kapuan tropa sa RMFB.
19: Oo. So, bali, ang ilag yung target, ang katog yung RMFB.
18: Yes, oo.
19: Oh. Oo. Oh. Ano no kay kwan gi kwan gi akwan gito eh ambush nga kwan eh ambush nga setup eh galing naka-retaliate lang.
18: Mao na oh.
19: Oo. Sige.
18: Okay. So muna si Pastor Steve ato ang dangat nga dugay mga development para sa gabon mga BTS program dahil mato sa dito ba sa kabalid o mag-dugay. Sige pa po patalo para sa kampiyon ng kabalita sa Steve. Sige kalingawan sa mga Steve News.
17: K5 News FM Kampiyon Report.
19: Alright, salamat ka K5 Jong Versales. Alas 12:36 na. Sumito si Amonay Monay kuan mga KK5 nga wag yun ay record si kuan. Kay kung para ng uban mga KK5, uban ganun, ginapang tangan ni. Eh. No? Ginapang kuan mga KK5 kay may mga reklamo. So pesabutan na nagpailapagod si Cap nga Kapitan sa Slalong, wahilabte. So at least makakuan man eh. Makatabang man po mga KK5 kung maayong imuhang pagkatawo. No? At the same time, si Ma'am Genevieve, no? Ang LGOO sa lungsod sa katrabaho. Yung lain man po ko'y labda nilang civilian, di ba? No? Ang target agad ay ang RMFB. May gani kayo naka-retaliate, naka-kwan ba, naka-balos, naka-return fire mga ka-K5. It lasts several minutes, pinakaminutong kunong nag-sinukleg bala. SM Patamyaw lang sa muang silingan kusog kay speaker ni Lina Ignacio kay Dongdong Ignacio family Canillo. Canillo, Camilo. Ayan. Thank you, Sep. Din ka naman. Naghapit ka naman. Pag-greet sa atong mga suki nga nakalat na dyan sa itong radyo, mga solid suki sa itong mga DTX Coffee Mix, D3 Bio, DTX 500, ang Marmar Meat Shop, Aquino Street Corner, Alibabay, si Marmar Candilansa, o sila Prudensya Umagak, Andres Umagak, nga mga senior nga suki, there is Liberty Hills, uy! Ang magtiayon nga sila Gingging Umbrero, o siyang asawa, o ni Ninfa Pedregal, sa Pedregal Store diri sa my Liberty Hills. Salamat, no? Mani kay mag-greet na ko ni Pirmi, bro.

0: Shout out ko sa family Igunya, Kudkud from Barangay Hall, Puan. Naglantaw sa live well duty. Uy, salamat ah. Da sa may Barangay Hall, sa may Barangay Puan, kumusta ka mo dira mga KK5? Basi mabisita niya ko dira. Ganun ko mabisita mga kinisa ko, kay pirmi ko gaagid ah. Tristan White Gulay, may ngunto, salamat. May ngadlaw sa Tanan SM, sa Tanan Minaw, sa OK5 listeners. Thank you, Lady Ann. Nga Whitey Ngog kay Kakaon Ice Cream. I-check ta si KK5 Jom Sonido regarding na mga KK5 nining nadawat na gid ang 30 mil pesos nga cash incentive sa Eskalantihanon nga nakadawat sa gold medal dito sa Palarong Pambansa 2026. Nasa linya ang kampiyon og Bulawan nga reports ni KK5 Jom Sonido.
1: KK5 News FM Live Report.
0: Jom!
2: Kira si kampiyon gid man tinuod kay ang kining programa ha. Kampiyon gyud makahagit gid sa ato ang mga kuan, mga athletes KK5 Steve nga magtinguha og magdala pud og kadungganan sa ato ang dakbayan tungod lagi sa akining cash incentives nga ihatag sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan KK5 Steve. Gikahi usahan na kay kanhi atong interview si Honorable Vice Mayor Nono Pretos, niingon siya nga muhatag yun og cash incentives ang city pero ila pang isugutan. Pero sa pagkakaroon kay KK5 Steve, gahapon na release na gahapon sa buntag ang 30 mil kantukero ay isip cash incentives sa pag-angkon o Bulawan nga bitalya gikan sa Palangon Pambansa KK5 Steve.
0: So kini pila ka buksan nakadawat?
2: So, usara siya ka Shara. KK5 Steve ang gold medalist o usa pod ka silver medalist KK5
0: ang
2: Steve.
0: Sa silver pila?
2: Ang silver 15.
0: Oh, 15. Oh, palmo na gingon nga paldo.
2: Hagit siya kay KK5 dakong hagit KK5 Steve sa mga aspiring nga mga athletes. Taon naman, kaysa unang panahon, imbis atlet ko, na himo magkukuan, itlet. Tikaon na sa mga balon ba? Unya, og tikuan. Mauna niya kaparat. Di ko ragwa, di ko'y chance makakuha o gold medal. Kay tigbit-bit ra makugbastos, basketbolan, butangan o tubig. Moro, magpunta niya akong papel. Pero sa karoon niya panahon na, nindot mong ko siya kasi 5-7. Unya, una, nahikutan ni Vice Mayor Nono Pretos, ingon siya nga, doon na pa din sila'y nalimtan. So, ang ilang nalimtan kasi 5-7, wa nila may isguti, karunto iga, kung pilay incentives usab ang ihatag sa coaches o trainers. Kaya dako gidaog niya, nagtuog niya si Nuno Pretos nga dako kayong papil ni ining mga perso, ining mga tawhana na binagyan sa kalampusan ni ining mga pangbato sa syudad o sa dakbayan kasi 5-7 na maghatag yun, magbit-bit o dakong kadungganan labi na gid sa ilang pagkampot nining mga bulawanong medalya dako gyud kay papel ang kining mga trainers o mga coaches.
0: Correct.
2: So basig da sunto eh, KK5 Steve, kung duna niya po duna na yung mga events siguro kalakip na KK5 Steve ang mga coaches o mga trainers ang makadawat usab o kining mga cash incentives gikan sa syudad.
0: Oh, sige Jom.
2: Sige. So muna pala ka mga balita o kalambuan atong nahipos atong paglibot-libot tibok Dakbayan sa Eskalante. O ang kining balita, atod ka nato sa Ditix 500, Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, D3 Bios 4 Biotics, o Extend Food Supplement. Ditix Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang 11 Mbps, ako si KK5 Jom Sonido, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng istasyon, KK5 News FM.
0: Salamat ka KK5 Jom Sonido sa mga update. Alas 12:43 na mga KK5. Sa Picas Bahi naman, nadakpan sa mga operatiba sa Sibulan Municipal Police Station ang isa kalangyaw nga gilang nga provincial number 1 most wanted person sa Negros Oriental atol sa operasyon nga gimo sa nakalabay nga Sabado sa may barangay Poblasyon Sibulan. Ang suspitsado gatubang kakaso nga may kalabutan sa paglapas sa RA 7610 o Child Abuse Law o Sexual Abuse. Ang pagdakop gipaygen pinagi sa implementasyon sa warrant of arrest nga giisyu sa korte. Ipamayag sa awtoridad nga ang kalampusan sa mga operasyon resulta sa padayon og pagpaligon nga kampanya sa kapulisan batok sa mga wanted person nga nagalikay sa balaod. Sumala pa sa PNP'ng pagdakop sa mga individual isa kadako nga lakang sa paghatag og hustisya sa mga biktima ug pagpalig-on sa kalinaw kahapsay sa probinsya.
1: 11 Mbps.
0: Isa naman o duha ka lalaki sikop naman sa legal nga tigbakay sa bakong. Duwar sila? Duwa lang kaya hinay mo na gano'n. Check tana sa linya ka kay 5 Chef Frisario.
1: K5 News FM Live Report.
3: Kay 5 Steve, sikop sa kapulisan ang duha ka mga lalaki atol sa operasyon na batok sa ilegal nga tigbakay o piningsabong. Kagi paigayon dito sa Maya Purok Dulhuay, Barangay Duldul, Bakong Negros Oriental kagahapon. Ang Bakong Municipal Police Station, giila ang mga suspek na si alias Dudoy, 76 anyos, residente sa Barangay Poblasyon 2, Dawin, o si alias Nardo, 47 anyos, o residente sa Barangay Libho, Dawin. Matod pa sa mga kapulisan, nagpahigayon o operasyon ang mga operatiba sa Bakong PNP o Fifth Maneuver Company sa Regional Mobile 4th Battalion sa may Barangay Duldol sa diyang ilang namatikdan ang panagtapok sa mga tao nga anaa sa ilalom sa kahoy nga mangga. Sa ilang pagbirika, nasakpan sa mga operatiba ang grupo nga nagpahigayon o illegal nga tabo sabong or kining tigbakay. Uman sa usa ka sultada, mipaila ang mga operatiba sa mga pulis o ilang dinakop ang duha ka individual na may apil isip mga bitors. Apan ang duha sa pag-iya sa mga manok nga gisultada o ilang gitawag na sintensyador na kaikyas pinaagi sa pagdagan gikan sa lugar. Pakyas sa bangkabunsan sa paggukod ni ini kanila. Nasakmit sa mga operatiba usa ka 500 pesos nga kwarta o 5,000 gatos nga kwarta. Lagi gamit isip pusta, duha kapatay nga manok, panabong o kining duha katare o rintare. Apa na niini ang bakong tintig kustudiya ang mga suspek o ang mga ebidensya.
0: Ano tari? Anong tari? Asa to duha ka tari o duha ka bulang guro?
3: Oh, okay, kaning nga lang ano ba kaning ilang kaning ng gamay ng chilio.
0: Bulang.
3: Panini kay Kay 5 Steve, no? Ang bakong pinpigi kustudiya ang mga suspek o mga ebidensya alang sa ustong dokumentasyon o pagpasaka sa kaso. Baka na itong nakuha ang balita at tutin natin sa D6500, D3 Bayo, MyTC o DTX CopyMix. Alang sa programang 11 Mbps, ako si Kay 5 Sepre Serio. Para sa kapit na balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, Kay 5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Abi ko gamay nga sanggot. Alas 12:47 na. Walay di. Ang babae nga magpalangga kang ka K5 Sefre. Swear digid. Kay di ka balo mamulang. Di ka balo ni magpusta? No, di ka balo magsugal? Gamay ko sa iyo.

Alas 12:48 na. Classmate, mayong udto ah. Juliet Show may udto. Sa Pikas Bahin naman mga kaka-K5, kining gitawag nga pre-menopausal o post-menopausal. Kung senior ka na o post-menopausal na, babaye ha, dili lalaki mga kaka-K5. Oo. Nagakapoy, usahay babatsyag mo ang imo nga utok, medyo uneasy, constant weight depression, anxiety, pila ka adlaw, pila ka gabi ina nga medyo di ka dali matulog, kalit nga mag-change ang mood, kanang di wala sa lugar nga minaldita. Senyor ha, senyor. Normal lang ni mga kaka-K5 kung may edad na. Kalabanan, gitawag nga distress signal ni siya sa sign of critical serotonin and dopamine deficiency. So, kini nga panahon mga kaka-K5, nagakinahanglan na og dugang nga happy hormones or serotonin or dopamine. Ang pagtumar sa klinika D3 Bio maka-boost sa happy hormones. That's why kabantay mo mga seniors nga nagatumar sa D3 Bio matag adlaw, nami ang ilang pagbangon, ang pagmata, nami ilang pagkatulog mga kaka-K5. Because of the MCFA or medium chain fatty acids nga naa sa klinika D3 Bio, the cold press extra virgin coconut oil nga ma-convert into monolaurin sa tunga lawas, naga-protect, naga-pa-enhance sa mga nagkadaiya nga epekto sa tunga lawas labi na kun kita nagaedad na. So kung ikaw anana sa 50s, hinay-hinay na tumar sa D3 Bio. External and internal protection mga kaka-K5 against pathogens, viruses, bacteria o uban pa. So kung ikaw may edad na 900 lang per month, ah. No? 900 plus. Oh. Makaangkon ka na sa happy hormones ngang imuhang nga gitawag nga retirement life. Ang ugtasan mo na lang ang imong bana. Pero kung ang bana naka DTX 500 man, lesser ang ugtas. Because ang ilang alawas mga kaka-K5 makasabay sa panahon. D3 Bio available na sa mga KSS leader sa Canlaon, La Castellana, Moises Padilla o Isabela. Mapalit man only in Hana Pharmacy, Midtown Canlaon, Midlife Pharmacy, Barangay Mabigo, Penpen Store, Midtown Canlaon, Philmart Pharmacy, Atubangan sa Ceres Bus Terminal, Inday Lambert Store, Midtown, Nening Store, Midtown, Sunny Maalat Store, Obal Panubigan, Mahina Store, Masulog Unog, Nening Chippy Store, Maricel Perolino sa Uptown Canlaon, Dillon Bake Shop, Masulog Dos, o Said Pharmacy sa may Barangay Mabigo. Available sub diri sa may James Pharmacy sa San Carlos, diri sa may Butika Santo Niño, Argel City Pharma, Easy Lumanog Pharmacy, and the rest mga kaka-K5 ha. O tanan ng mga branches sa Klinika de Alternativo. Alas 12:52.

0: Tas. It was been sealed. Kini may gitataw ni US President Donald Trump. Human nga pirmado na ang Memorandum of Understanding taliwala sa Estados Unidos ug Iran. Nga tumong tapuso na ang gubat sa Gulfo o pagkabuksa na ang Strait of Hormuz nga napiktuhan sa pipila ka bulan nga pagbabag sa supply sa lana. According pa sa iyang pagbisita sa France alang sa G7 Summit, the deals all signed. Gikatakda nga higayon sa Geneva sa Biyernes ang formal nga pagpirma sa maong agreement. O pwede na kani ipagawa sa publiko ang unod din ni human sa seremonya. Oh, ay kung ingna nga, maurag yapong presyosa lang na. Dira na ta magduda mga kakipay ba? Don't tell me, 70 yapon. Waro mo kuyape. Ah, luway taong kayo, mabutan. Kini taong mga gasoline station. Unya ang ga-control de dito sus. Ano ba ito, allegation mga ka-K5 nga? Ginapalutaw-lutaw, roko na, para dugay. But lang, kung tinuod ba ka na? Ulutaw ba ka ha? Wala kong oras mga ka-K5 sa itong tulumanon. Pero salamat sa tanong nga nagpamati sa itong programa. And at the same time, sa ngala naman sa itong mga igsong Sibyanan, ang 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpanguna ni SM Brian Morden o 87.9 K5 News FM Gihulngan ni SM Francis Edward Garcia Sobang. The same time, sa ako naman ng mga partner ka K5 Carlo, ka K5 Monjay, ka K5 Rico o sa mo naman nga CEO Doc Ramiloy. Kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM. News FM.
1: Shopping. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alivio na.
2: Pag 1 month ka pa
3: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
5: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
4: Gusto.
5: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimo og balatian or sakit. Mm. Kasagaran mangud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
4: Mm-hmm.
5: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
4: Kana.
5: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
4: Mm-hmm.
5: Nya mantikaon na sa gabi ug naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
4: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
5: Mm.
4: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
5: bad
4: sa
5: cholesterol.
4: Bad cholesterol.
5: Mm.
4: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
5: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
4: Gusto.
5: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
1: DTX 500.
6: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP naayo sa DTX 500.
7: Duha ka capsule buntag og sa gabi.
6: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar.
7: Effective jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
5: Wow, di gina madaot Sir GP.
4: Oh,
5: labi na kung sige kag inom.
4: Mm-hmm. Una, Ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
5: Mm-hmm.
4: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
5: Mm.
4: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MyTC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
4: Hmm.
5: Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MyTC ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampiyon.
5: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals,
4: hmm,
5: una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
4: Oh.
5: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MyTC ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsadaha.
5: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ng MyTC ug ang DTX 500.
4: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
5: Mm.
4: Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
5: Importante gyud, Sir JP, nga mainom gyud kag DTX 500 og MyTC. Adunay dako gyung ikatabang.
4: Mm-hmm.
5: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
4: Mm.
5: Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy saying maayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: TJX 500.
8: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang. DTX.

0: pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
2: Mighty C! Mag-Mighty C na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
7: Extend Food Superman for Men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kay sa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
10: Asa magagikan, bay?
11: Gikan ng ubukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
10: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
11: May dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Checker time is 1:07. Maying hapon sa tanan-tanan. Welcome na sa Afternoon Heartbeats. Kauban sa inyong DJ karon kini si DJ Martin Dero. Uban-uban tahantod last 3 sa hapon mga ka-K5. Ano? Sa ngalan sa regular nga anchor woman DJ Barbie. Kini si DJ Martin Dero once again. It's 1:09.

Sacred Time is 1:27. Kamay na minaw gihapon diri sa Afternoon Heartbeats. Kauban sa inyong DJ karon kini si DJ Martin Dero, mga ka-K5, ano? Kumusta naman yung taon to, mga igsuon na ning orasa ron nga naasa merkado karon. Nag-halay-halay, nag-pahulay. Ako bandiha kay busy-busy ron sa paghagpat sa ilahang mga paninda. Pamadyo na. Pamadyo na yung kinabuhi na to sa kalibutan, mga ka-K5. Kinahanglan dyan na to nga motrabaho ta aron nga naatay income karong hapon. Pagkainita sa panahon. Ayaw mong siging pasagad og suroy-suroy diha, bisag asa dapitang init kaayo ha. Delikado ra ba kaayo ron ang gitawag na to nga heat stroke, mga ka-K5. So, kung ang trabaho man dyan ninyo kinang outdoor, aron malikay ta sa mga heat stroke, dapat natay mga food supplement, mga ka-K5 ha. Mga ka-K5, ang supplement na gamito na ito, mauni ang Power Trio, ang DTX 500 Mighty C, o ang D3 Bio. Kaya kinisyad ako, Joy Tabang, sa tuwang kaugalingon, ha? Mas binadyo ito sa mga igsuon na ito nga nag-suffer na of hiling lahi-lahi nga mga pamalatian. Nga dili madak-an, dili mamroblema, mga ka-K5. Na ang Power Trio para nato tanan-tanan. It's 1:29 tong oras karon. Once again, my name is DJ Martin Dero. Ang oban guro, burag na kaila na madyod na ako. Ano? And later on, sa pagbalik nato, mga ka-K5, mo basa tag-sulat. A story sa Osaka kuan. Sa Osaka college student diri sa Dakbayan, San Carlos. Usa ka kolehiyo nga estudyante nga naa siya'y crush. Unya, ang iyang crush MJ, wala siya gitagad. Unya, ang iyang gibuhat kay ning gama-gama daw siya og mga istorya aron gub-on ang ubang mga bayi nga dito nagka-crush ang iyahang boyfriend. Smile. Na iyang crush di ay. Anyway, so nabasahon ron, mga ka-K5 ba? Plus, ato ang showbiz later on. Nga si Kuan di ay katong gi-suspend nga usa ka abogado nga si Francis. Ang away di ato is between the queen of all media nga artista. Nga si Madam Chris Aquino. Ana di ay na. Unya si Kuana, si Donnie Pangilinan, mga ka-K5. Sa tuang entertainment ron dugi-dugay nga istorya. Murag naay mo gama og usa ka movie MJ. Nga buhatan og pelikula ang kabuhi ni Rene. Kato bang basketbolista nga namatay? Nga namatay sa Blue Eagle, unsa tuag ato? Ateneo Eagle. Blue Ateneo Eagle. Buhatan og pelikula, unya burag si Donnie Pangilinan ang buhaton nga artista ato. Ina, mga ka-K5, karon digidugay, ato ay nang hisgutan sa tong pagbalik later on. Checker time is 1:32. Kinighapon ang Afternoon Heartbeats. And this is DJ Martin Dero.

Alright, checker time is 1:43. Kapon na minaw gihapon diri sa Afternoon Heartbeats with your DJ Martin Dero. Once again, good afternoon, ladies and gentlemen. Itong pakpakan to ang kagalingon mga K5, ano? Because we are still alive this moment of time. What matters is how pag-ayo-ayo lang mo diha sa so pag tulog-tulog, ha? Huh? Ang oban diha kay nag-higda-higda lagi while listening here sa tong program. And this portion, mga ka-K5, hatod junato sa tuang DTX Coffee Mix. Ikaw ba diha nag-antos, mga ka-K5, nga burag dili ka makalibang? Kulang na sa gitawag nato pagpangapi nga na ay antioxidant. Kining kape, mga ka-K5, nga makatabang aron nga makalibang ka. O niya, walaon ang tanan nga mga hugaw-hugaw diha sa imong lawas. Walaon ang tanan nga mga viruses or virus and mga bakterya. Gamit lang ang DTX Coffee Mix. Available ni siya sa tanan nga mga butika nationwide, mga ka-K5. Launa ata 50 o 43 na. 1:43 our timer now, mga ka-K5, ano? And diri na ta sa pagbasa sa tuang sulat karong hapuna. Usa ni ka sulat nga gipadala diri ni DJ Barbie. But because Barbie is not around, kita na lang mo basa ani, ano? What matters is how well we love each other. Usa ni siya ka kolehiyala. Estudyante sa usa ka tunghaan diri sa Dakbayan, San Carlos. Ingon niya diri, "Maing hapon ni mo, DJ Martindero or DJ Barbie. Tawga na lang ko sa pangalan nga si Carla. Usapod ko sa tigpaminaw aning imuhang programa. Nasbi na jud tong katong ni aging mga simana, nakapaminaw jud ko kay wala may klase. Pirmi mangud madunggan nako ang inyuhang radyo nga nagbuto-buto diri sa amuang silingan. Gikan pa na sa buntag, hanto jud na magabi. Kunya, one time ana, nadunggan man ako ang programa ni Nimo DJ Barbie. Kunya, nagbasa man ka ato og sulat, no? Kunya, naapog kay tambag, so dito na misulod sa ako ang huna-huna. Why not nga musulat pug ko nimo og mangayo kog tambag nimo kung unsa ang ako ang buhaton. Ingani manggod ang ako ang problema. Naakoy crush sa muang school. Nagikan pa mi og first year o niya hangtod karon nga third year college na mi. Crush gihapon na ko siya. May nanguyab na kong uban katong classmate na ko sa ubang subjects. Pero wala dyan na ko tagda DJ Martindero. Kay nagpaabot lagi ko nga kining ko ang crush mao ang ako ang ma-boyfriend puhon. Daghan na kayo kong gibuhat DJ Martin. Nga pagpakita ngadto niya aron mapansin ko niya. Pero mauna lagi wala jud. Sa ato kaadlaw nga galakaw-lakaw ko sa amuang eskwelahan, nasugata na ko siya. Kunya, ang ako ang gibuhat kay ako hanggi hulog-hulog ang ako ang libro.
dito sa iyahang atubangan jud mismo. Susbuanga DJ Martin nga wala man niya gipulot sa ninglakaw ra man siya unya ning katawa pa siya nako. Di jud ka guro niya crush ani. Masigmaot kay kag nawong guro. Kay bisag ihulugan ani mog libro diha murag wala kay wala siya'y no reactions at all ano. Kaluoy po ni mo no? Kistingi ko nog kuan inang dadi ko nog sundang. Sumpayan nato niya ang tanan nga gibuhat nako DJ Mart baliwala radyo niya. Luuya po dani oy. Ang sakit pa jud kay ang iyahang gitagaan og pansin DJ Mart katong ubang bayi. Unya mga kaila pa jud nako. Ang sakit naman. Pag ako ana mo hikog na. Tungo DJ Mars ako ang pagselos niya. Grabiha jud ang selos nako niya. Ning buhat na lang kog mga dili maayo. Nga dili di ay maayo unya sayop nga gibuhat nako DJ Mike. Ako ang gisugdan sa pagbuhat-buhat og istorya. Nga ako ang giguba ang mga babae or babayi nga didto siya naka-crush K5 back DJ Mike. Gibuhat-buhatan akong istorya katong usa ka bayi nga nahibaw-an ako nga mauko no to ang iyahang crush. Luuya po nimo na mangguba na lang jud ka. One day K5 Mart na nakaistoryahan na iming duha. Unya ang pagistoryahan na inamo kay kinang ako ang gisugid niya tanan. Nga dili mga mao may labot sa bayi nga maoto iyang na gustuhan. Agiguba di ay nimo katong bayi. Ana man jud mo mga bayi usahay no. So burag ni tuo pud siya ka K5 Mart DJ Mart. Unya didto na nga abinakog diri na jud siya nako mutuo kay nakadungog na siya sa mga masamang mga sinabi ko sa babaeng nagustuhan niya. Nangguba na lang aron nga mapansin. So, pero ni abot ang panahon ka DJ Mart. Naburag ikonsensya biya ko ay. Pero bisag ikonsensya ko, padayon gihapon ang ako ang selos. Kunya naghulat gihapon ko nga iya akong mapansin sa ako ang crush K5 o DJ Martindero. Once again, ako di ay si Carla unya tabangi ko DJ Mark. Tagai taon kong tambag kung unsay ko ang buhaton ni Ani. Ay, nako naman. Morning kanta para jud nimo Carla oh. Kining kanta nga kahit kunting pagtingin lang naman makit-an ka sa imuhang crush. Luuyan. Alright, check your time is 1:51.

0: K5 News FM. Shining the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3Bio.
2: Mm-hmm. Akong unahan, Doc. Mag-D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
2: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
2: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Mm. Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
2: Nga naman, Doc?
3: Kay ang D3 Bio gahatag nako og kusog bisag gadiet ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadiet
2: muluya,
3: pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imuog instant energy.
2: Mm.
3: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga mao'y importante. Kini ang rason kung ngano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Mm. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga buko nga maoy production site sang immune system cells.
3: Mm.
2: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
0: D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
3: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kog D3 nga gisulayan.
2: Nikolekta dai ka, Doc.
3: Oo, syempre kay ganahan gud kog D3.
2: Oh.
3: Bisag unsa ra nga brand na 2000 ayo na 5000. Apan karon ako natong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplain D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio.
2: Meaning ni upgrade ka, Doc, ha.
3: Mm.
2: Napayo sa, Doc.
3: Mm.
2: Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
3: Ngano man, Sir GP?
2: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog.
3: Mm.
2: Oh, ning mga anak
3: awayay.
2: Kay, oh, awayay kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan.
3: Mm.
2: Or kaabtangan.
3: Mm.
2: Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtano na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan. Oy,
3: luoy kayo. Agree jud guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kaabtangan. Unya,
2: mm,
3: limtano na ka nga ginikanan.
2: Oh.
3: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
2: oh,
3: inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo.
2: Mm.
3: Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio.
2: Oh.
3: Kay ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag magidad na kag 90 sa gatos nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
2: Maghimo kag desisyon.
3: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa utong tutok nga
2: adlaw. Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
3: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok. Dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
2: Kampiyon.
3: Hmm. Especially katong naik Alzheimer's,
2: mm,
3: dementia, adunay diabetes sa ilang brain.
2: Oh.
3: The only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
2: Dinira usa taman, Doc, no?
3: Mm.
2: Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Doc ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang
6: ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Nilita Gandalaw na ay Kidnestone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kung ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX coffee mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Next time,
5: mag-Mighty C na!
7: So

0: Tiadugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
4: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
5: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
6: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Champion.

Checkered time is 2:20 na in the afternoon, mga ka-K5. And you're still here sa tuwang afternoon heartbeats with K5 Martin Dero. Kumusta mo dihang dapita, mga ka-K5? Grabihang inita sa panahon. Ang pingin mo diha, ha? Ayoyo, basta-bastang kinang maingon nga okay ra ni. Delikado kayo lakaw sa panahon. Anyways, this portion, ato dyan na ito mga ka-K5 sa ato ang extend. Basig mga egso na ito dyan mga ka-K5, burag dili na dyan maayo ang performance sa inyohang banad diha. O di gani si nanay or si tatay. Si tatay dyan lagi, kinang taas-taas nag-edad, mga 50 pataas na si lolo diha. Mas paayo sigurong mogamit na og extend sa ato ang mga igsuon dira nga wala na'y puwersa sa kama. Basig lahi-lahi na ng uban diya. Kinabang alam nyo na yung mga kinahanglanon sa mag-asawa ba? No? Kinang dapat nindot og performance sa kama lagi mga ka-K5 ba? No? Mauman na ipangita sa uban usahay. So kung dili maayo ang performance ni ana ato ang extend mga ka-K5, para mo extend ang inyohang round sa romansa. Di ba? Available na ang extend bisag asa dapita ron nga mga butika nationwide. And before sa tanan, before tamuhatag og mga tambag ron ni Carla sa iyang problema nga katubang nasa'y crush o niya, burag dili siya ang crush. Nangguba pa jud. Nangguba siya sa ubang mga bayi lagi kay napungot lagi siya nga nung dili siya ang crush, siya iyang crush mga ka-K5. Ay, nao naman ka, luoy. Diba? Ano siya? Iyaw ko pangita. Ganiha pa pangita na Kuya Tian eh. But before ito mahatag o tambag mga ka-K5, good afternoon to Archie Dinglas Yorpo. Ganana Mina ron sa Barangay Tabon, Valle Hermoso, Negros Oriental. Good afternoon to you. And also to Madam Medelina Yamazaki. Ingon niya, asa naman yung taon si DJ Martin, si Barbie? Nag-relax siya, na-okay ra siya. Si Abapo Candol, good afternoon. I'm watching from Lapu-Lapu, Cebu, Basak, Tamiya. And si Wilma de Milio at Vincula from Biasong, Talisay City, Cebu. And good afternoon also to Liwar, si Jen Oso, sir. Gikan sa Santa Maria, Bulacan. Good afternoon. Napod si Ronaline Abilianida Buscado. Maying hapon, Sir Martin. Wala lagi si Ma'am Barbie. Where man siya now? Naradira, dapitan na minaw na to. Nag-relax na si Ma'am Barbie. Ano? Antos-antosa lang sa ako ninyo, mga ka-K5. Ha? Wala tayo mabuo. Wala tayo mabuhat. Wala tayo mahimo. Pero I'm sure nga makaantos ra mo na ako diha. Og dili man jod o si palunga ang radyo. Pero mas nindot maminaw kay aside from the very sweet voice char. The music behind this program mga ka-K5, I guess each one of us makarelate and makadugang og kapoy sa aning hapon mga ka-K5. Sige, kindly drop your greetings and uban pa diha mga ka-K5, kaya ako'y bahala na ron. Sige na, padala na mo sa mga mensahe ninyo. Diritang Carla, ano? So, katong story ni Carla about sa iyang crush nga dili siya crush mga ka-K5. Giangkon niya nga iyahang giguba
ang mga babaeng burag mauto ang nagustuhan sa iyang boyfriend, mga or iyang crush, mga ka-K-5, ba no? Kumbaga, iyang gisira ang mga babae ba? Iyang gibuhat-buhatan og mga istorya. Aron lang jud nga kinang makuha niya ang atensyon sa laki, mga ka-K-5. Sayop man ang imong gibuhat, Carla, uy. Diba? Maghulat lang unta ka ba? Nga ang laki mismo mauna mo ingon nga yes, I like you, ana, diba? Di kay gubo nimo ang mga bayi nga burag feeling nimo mauto ang type niya, gubo nimo sa laki. Oh, and pero okay din naman ang gibuhat ni Carla nga iyang giangkon nga mga sayop ang iyang kuan nga gibuhat. Makatabang na nimo, Carla, nga bag-uhon nimo ang imuhang attitude. Nga dili na nimo buhaton usab nga mangguba ka aron lang jud nga makuha nimo ang laki nga gusto nimo. Oh. Dili jud na siya nindot, di ba? So imo na lang jud nga kuanon, Carla, ba. Imo ang dawaton ang tinuod nga dili ka para niya. Oh, di ba? Imo na lang dawaton ang tinuod nga dili ka para niya. Unya, kina kung crush man yun ni mo siya, pwede ka mo buhat o mga bagay-bagay diha nga mapansin kaniya. Pero, dili po nang mga pagka, kinagibuhat ni mo nga, mangguba oroy ka o ubang tao, aron nga makuha ang iyang atensyon. O, kuwan na na ha, undangan na na, Inday Carla. Kaya dili dyan na siya maayo o niya makapaguba pa dyan na sa imuhang pag-eskwela. Wala ka na focus, ana, sa iyong pag-eskwela, ana. O niya, kinang crush-crush man dyan, is part man dyan unta na. Sige, tawag na to nga inspiration sa pag-eskwela. Ayog seryosuhan na, Inday Carla. Kay ba si intawon mao panay makaguba nimo or sa imuhang pag-eskwela kinang crush-crush nimo nga wala ka gipansin. Unya burag mamatay na kadra, burag mabuang na ka. Diba? So sayop gina siyang buhata. Much better siguro, Inday Carla, nga ang buhato nimo eskwela kag tarong. Ayuhan ni imuhang academic diha, taasan ni imong grades diha. Mas nanindot pa jud kung dinslister ka. Mas nindot pa jud nga naka summa cum laude ka. Mas nindot pa jud nga kina ang laking muabot sa imong kinabuhi dili kay gipugos kundi kusang loob na dumarating diyan sa buhay mo, Tagalog yan. Hindi kasi hindi yung pinilit mo lang kasi gusto mo siya pero hindi kanya gusto. Diba ang pangit nun? Mas maganda talaga pag gusto kanya, gusto mo rin siya, nagkagustuhan kayo. Ang sarap niyan. Lamig kayo na, lamig kayo. Diba? Ingon din ni Leiwer Osasur. Pwede po ba mag-request ng song Now and Forever by Richard Marx? Sure. And maminaw raminimo, Sir Bri. Ah, di ranako palungon ang radyo. Joke, rabitaw. Sige lang, og wala si Ma'am Barbie. Nag-relax pa siguro to. Siya kay gikapoy ang kalawasan. Maudyo na siya. Sa tong kantahan, Now and Forever. Sige, ako nang i-preparar abi kay para ma-play na to na. Basta na imo request gani and Now and Forever. Okay, niya siya, no? Ato yun yung ilarga na yun kay masing masuko ni mga igsuo na to nga kuan dili na to ma-play ilang request, ano? Basta inyong request kuan ra kinang matumong ra sa aning mga orasa. Pa-play yun na to mga ka-K5, ano? Kay para malingaw pod mo. So balik ta atong Carla nga kinang na siya crush nga kapareho niya rin na college student. Unya dili siya crush. Murag wala pa man nahibaw-an nga dili siya crush. Galing kay burag wala ra siya gipansin. Kay burag na ay ubang crush ang ihang crush. Oh.
Basig Carla, basig kuan ka ba, no? Basig yagit po ka kaayo ba? Basig wala po ka makapaligo o charong diha. Kinanglan na beautification ka pirmi, di ba, K5GS? Dapat kung ikaw gusto ka mapansin si imong crush, dapat nakapanghusay ka diha. Nakay 2 hours din imong buhok. Ah, grade 1. Kunya, kinang nakapang-makeup, naka-blush on ka. Kasig, dili po ka siguro, murag wala po ka guro ligo o tarong diha. Pinsa po'y laki makapansin mo. Oy, good afternoon to Sir Federico Abad Gracia. Good afternoon, DJ Martindero, the first DJ in San Carlos FM radio natin. Now famous DJ sa K5 San Carlos. Have a nice day, SM Salama. Thank you so much. Actually, ko ang alias una nga Martindero, gikan pa to sa una sa radyo natin. And now, until today, once nga wala diri si DJ Barbie and ako ang muling kod, I prefer to use my old name, DJ Martindero. But my real name is Brian Mordenchor. Paminaw mo kada buntag ha sa atoang Foro de los Pueblos ha, 6:30 na siya to 9. Kay karon pa nindot-nindot man og tingog kunya pag pagbuntag bundakanay og tingog ahala. So mana tong advice ni Carla ha, ayo nang usba nga mangguba ka sa ubang bahay aron lang jud nga pansinon ka sa imong crush. Og di kani ka mutuo ana, bahala ka diha oy. Maparukan ka dugay sa ubang mga bahay diha, problema na nimo Carla, bahala ka diha sa imong kinabuhi dai. Di ka mahulat? Tama d'yo mga bayi, anak, K5 Jess, no? Di ka hulat nga ang lucky mismo mo gama og first move, no? Kailang mga bayi nga mga igat-igatun. Mga bayi nga mga igat-igatun. Murang gikatlan og naan ni ilang crush niya. Balo kung nakahibalo ba ni ilang mga ginikanan nga pagikan di ay sa ilang balay, ilang anak, kuan kayo, feminine kayo, mulihok-lihok, murag di makapalong o suga, di makapatay o kuan, sagbot, di makatumbag sagbot, pero pag abot o eskwilahan, kaya igat-igat di ay. Murag ikat lang di ay sa eskwilahan. Maumao ni silang Carla o. Oh. So, I'm sure dili lang si Carla ang naka-experience ana daghan kaayo. Kini pong lakiha, burag nagpamahal-mahal po na binimog, kinsag yung kagwapuha, guru ning lakiha. Ako sa una, na mo crush-crush na ako, bisag naan ako girlfriend, ay, sakyan din ako na. May naman dugang-dugang sa kuang collections. Conceited. Tikalon lang. Sige na, oy. Bahala ka, Carla, diha. Naminaw ko, wala. Burang may klase naman siya. Kay last week pa ni iyang sulat ba? O niya, karoon lang nato nabasahan sa kadaghan nun sa sulat na ginapadala diri everyday. Wala na nato matagagpansin. Last 2:34 na mga ka-K5 atong oras karon. And it's move on, more music right here sa tuwang afternoon heartbeats. Here we go sa tuwang request karon. Now and Forever by Richard Marx. This is DJ Martindero.

Checkered time is still 47. Kaway na binaw gihapon diri sa tuang afternoon heartbeats with heartbeats ba o heartbeats ba or heartbeat lang. I'm sorry. It's Moira de la Torre. And of course, kaubang yapon ninyo si DJ Bartendero. Once again, good afternoon. And still have 11 minutos na lang anabili na 3 o'clock na. Inauton tanga o bandihan na kapangapi na. No? So kung mga pinamalan, Jod, don't forget sa pag-inom sa ito ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Very affordable. And nindot kayo ang benepisyo for us kung naka-DTX Coffee Mix tatanan. Here we go sa ito ang showbiz news this afternoon. Pero di ibang hapon ay usaka report nga usaka abogado nga si Jesus Francis ang gi-suspender mga ka-K5 because sa mga bulgar and mga bastos daw nga mga post ani sa social media. Kini di ay may connection mga ka-K5 sa case ni nga gi-file ni Chris Aquino. Gifailan di aw siya, di ay siya og kaso ni Queen of All Media nga artista da kaya si Chris Aquino dito sa Supreme Court or sa korte and then gi-verdikan siya og suspension sa Supreme Court na usa ka tuig kining abogado na si Attorney Jesus Falsis. Kini may connection mga ka-K5, ano? So, without knowing, nato tanan nga si Chris Aquino di ay ang involve aning iyang suspension. Because according sa report, kining bastos nga post na ni Attorney Falsis daw sa social media in connection sa legal battle pero di ni Chris Aquino sa pag kining naikaso po nga gi-file ni Ani sa igsuon ni Falsis na si Nico Falsis daw sa case nga qualified theft nga miabot sa 1.2 million pesos mga ka-K5. Oh, maodi ay ni. So, kuan, may gawas ang aning nga suspension human makitaan sa Supreme Court nga na siya'y merito aron isuspend sa bastos nga mga posting sa social media. So, kita tanan amping junta ha sa pag-post mga ka-K5, most likely kung ang imuhang post diha mga ka-K5, kuan, kinang itawag na to nga makapaguba sa ubang tao and socially, spiritually, mentally, tanan nga mga kuan ba nga makaguba sa ubang tao. So avoid posting sa social media nga makahatod nimo sa kalaglagan sa umaabot nga panahon. Ana ramana na. Kini good ang social media, good for kuan naman ni, good for entertainment raman unta ni. Giling usahay gigamit naman in taon sa mga igsuon na tug kuan, murag gigamit na nila nga makakitag kontra og mangaway diha. Diba? O pareho ng uban makakita ganiga kontra gani unya burag dili sila kabalos sa personally. Dili na lang na sila mo pabarangay kundi i-post nila diha sa social media mga ka-K5. So wala sila kahibalo nga ang ilang pag-post dira sa social media pwede na gamiton nga filean ka og kaso pareho anang mga cyber libel. Mga cyber libel og uban pa nga mga pwede jud ikaso nimo unya mapreso ay mapreso ka oy. Mapreso ka. So ang social media dapat gamito nato ni sa posting-posting kinang lingaw-lingaw or good dili kay makapadaot anang uban. Ayos. Ayos dong. Nagtawa na si Attorney Jesus Falsis. Ang iyang bastos nga po social media, gifailan siya og kaso ni Chris Aquino, gisuspend noon og 1 year.
Sa umang pang showbiz mga ka-K5 ano, si Donnie Pangilinan, kailan mo ani? Kailan mo ani nang brag maumaumig na wong ba? Maumaumig na wong kog tulog ni siya. Tulog na siya. Si Kuan, si Donnie Pangilinan mga ka-K5. Murag bet ni siya karon sa netizen nga maoy muganap oy mudala sa pangalan ni Rene Batterbonia. Kining si Rene Batterbonia mao ni siya ang namatay nga usa ka Davaoino. Namatay sa training kuno to sa Ateneo Blue Eagles mga ka-K5 dito sa Aurora Baler. So murag naay plano nga mo buhat og pelikulang Pinoy. I-feature ang story sa kinang MMK or Magpakailan Man ang kabuhi ni Rene o niya si Donnie Pangilinan ang maoy gitumbok ron nga basig pwede siya. Pero burag late na si ang ubang ang netizen no, burag late na sila kay burag mugawas naman yan this coming Saturday kay 5 pam. Kindly check kay 5 pam kay burag naan ay MMK nga ang muganap sa kinabuhi ni Rene mao si Gerald Anderson. Updated kaay ko sa showbiz no. Burag si Kuan di ay ang gamiton ani ako buday ako buday. Buday na. Ano mo ni Budoy, daghang kayong uyab. Daghang na kayong ipanulis nga uyab ni si Kuano, Gerald Anderson. Galing kay mag-ingani, good ang lucky, good. Bisag si Kinsa na malanggurubayhana mo, patulis na lang. Ikaw, DJ Pam. Kung si Gerald Anderson manuyo ni mo, mapatulis ra ka. Ha? Ay, laka. Juan, yes or no siya? Laka. Barang may plano siya oh. Barang ingon ni ani Pam. Okay lang. Sige na oi, wala koy oras mga ka K5 is 3:55. And sunod na ang mga disco rock music nato dugdugay ayo maghawa diha. Paminaw na jud mga K5 now. Thank you so much for being with me for 2-hour celebration of Afternoon Heartbeats. Sa pangalan ni K5 DJ Barbie, my name is DJ Martin Dero. Good afternoon everyone. God bless the Philippines.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
1: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pin,
1: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C, kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
4: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
5: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
4: Yes.
5: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
4: Mm-hmm.
5: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinaik.
4: Ay!
5: Pero mas delikado kung napuno o tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat. Mauna ang gitawag nga tofi. Tofi means thin outside, fat inside.
4: Ay,
5: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
4: Ay!
5: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imo mga internal organs.
4: Mm.
5: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imo mga internal organs.
4: Yes!
5: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammation. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, nya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud muinom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana mao nang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
5: Mao jud kay kung naa kay diabetes. Sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini anyos nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
4: Yun jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipungkan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
5: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
4: Yes.
5: No, niya mo prevent pod ang cancer, protektahan ang imong brain cells, og imong nga kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
4: Kana?
5: No? Pabataon pa dyan ka.
4: Wow!
5: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C.
4: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
5: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
4: Oy.
5: Ang imong kasing-kasing og gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing og pwede nimo ning ikamatay.
4: Uyaw!
5: O, karon ang pangutana, sigurado baka nga wala kay visceral fat?
4: Mauna?
5: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
4: Correct.
5: No? Muna ako, Sir JP, madigurado na lang jud.
4: Ay, ako po.
5: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
4: Correct. Wala jud tay igong panahon, Dok Ramil. O si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, seeing mayong panglawas. Ampingan?
4: Dili, abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. Askayo
3: ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
7: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
8: Ang Visio
7: ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio ang TTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. TTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: problema gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
4: sadya

0: Aiga, kabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
0: Nagabasa na naman, balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
6: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
7: Asa magagikan, bay?
8: Gikan ko bukit, bay.
7: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
8: Bitaw, mabakarwash gani ko?
7: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
8: May dito?
7: Ayos kayo.
8: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
7: Sige, sige.
9: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
10: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
11: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
10: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
11: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interest, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
10: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
11: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
10: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
12: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
13: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
14: to shop for all. This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Do

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Napagaduwam na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrid kakao, papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: And this is Regine Velasquez Alcacid.
2: Mabuhay, we are Bini.
3: Hi, this is Jorea.
4: Hi, I'm Angela Ken.
5: Hi, we are BGYO.
6: Hi, this is Mai Mai and Trata.
0: For more videos, subscribe
7: now to the ABS-CBN Star Music's
3: YouTube channel.
7: And don't forget
5: to hit the bell button
6: for our latest updates.
0: Thanks for watching.
1: Thank you.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Papalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
12: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay tay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
13: Yes.
12: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
13: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
12: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
13: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti
12: because sa atay ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process, so ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labi na ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matag higayon nga ato kining abusuan, ilabi na jud kung mag-inom ka.
13: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa
12: GP.
13: Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay gadipindi sa imong pag-amping ni ini.
12: Correct.
13: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
12: Fatty liver.
13: Inom ka og ditribayo. Kay kini na ay antioxidant sa GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
12: Correct. Og kaning ditribayon najud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
9: Ditribayo.
14: Ko si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP, daghan na siya sa abukado. Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa abukado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
12: Mawa.
13: Pananglita na, mukaon kag abukado. Unya before ka mahaw ninom ka og D3 Bio. Tulo o lima ka soft gels. Unya paghuman ka ona sa abukado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa ditribayo og abukado, grabe jud ang maayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas, Sir JP.
12: Natungod ana sa good fats nagikan sa abukado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga ditribayo nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa abukado sa imong lawas ug gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampiyon jud ang epekto sa atay. Ang D3 Bio adunay duha ka antioxidant superior.
13: Gawa sa perolic, naapod siya garlic nga makatabang pod.
12: Ang garlic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
13: Wow.
12: Nga imong giabusuhan. Monay maayong epekto sa D3 Bio, kabahin sa imong atay.
13: Correct, no? Base na imong utana da, Sir JP, ha? Triglyceride pod ay na ang D3 Bio.
12: Oh.
13: Take note, medium chain triglyceride.
12: Correct.
13: Dili na mupabilin si imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
12: Oh.
13: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapadak ko sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na ang sobra nga kaon nga tamis.
12: Pati liber jud ang imong gawas, ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tayong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
12: Dili abusohon.
9: D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
15: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Kapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Babakan sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw adlaw nga schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C
0: mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 깜빡 라디오
2: FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, vai
4: começar. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:38 sa kahapunon.
5: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.

0: Mine got born! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta mga kaigsunan? Kumusta mga kapamilya? Kapuso? May hapon sa tanan, welcome na sa atong tulumanong El Castigador. Kauban nyo karong hapon na ka K5 Bobby Valencia. Pasensya kagahapon, wala ta nag-uban. Kinaatay inibang personal nga giya. Ako gani-gani. Ginbuhaton. Kinahanglan na to nga inibang ato ang express at the same time ato ang gampanan ang ato ang pagkaamahan may ang atong pagkainatay inaatatay ba. Kahapon magulo kong bata medyo na itrangkaso gamay so tibok adlaw ako ang gipundo og balay gipapahulay nako para magkondisyon og balik ang lawas para makaeskwela rong adlaw. First day of school gahapon, wala gayon ka eskwela. Okay, tungod lain ang pamatsyag, sumato ako ang gikuan in taon. Ako at ang patulog og tudo gahapon para maulian. So, ganyan buntag, awan na. Kumbati na. Horot ang balon. So, anyways, mauna ang natabo gahapon, mangwata nag-uban. Sagdira ake, total. Nada. Say, mataka naman muna ako, maminaw ah. Makaingon po ba mo, say, kanibas babi, alingugug kayo. Ma- may rapot nga mo absent na siya usahay, oy. Mga nana ba, diba? Wala mo kung nagasulti, ana, ah. may hapon, once again. Labi na sa ito, makiigsunang karoon, nga naminaw na sa mga radyo. Pinagi sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos at the same time. Sa Fabulous Tuboso Radio Click FM. May hapon sa tanan-tanan. Ang atuang panahon karon mga kaigsuunan, amurag dili para sa niglabay nga mga binula, no? Kabantay mo atong portig yung inita. Karon arang-arang na lang bay, kay muraga ning balos ang habagat. Kining gasugataay ang habagat, gasugataay ang kining habagat, ingon man ang kining very strong El Nino. Kining murag na balansira ang kining, unsani? Manabulo balansira ang panahon bay. Pero naaragya po yung kaalimuot, pero at least, no, dilipod para sa labay ng mga simana o binulan, nga murag tolerable naman hinuon karong panahuna. So mauna nga, fights ah! Oh, good afternoon, Sir Bob! Mauday, wala kagahapon, yes, in taon, Ma'am Medelina Yamazaki, no? Wala mo itong hirason nga nung wala ko kagahapon. Kaya kinahala na ito, lagi magpakainatay kahapon. Oh, inaatatay na ha, basi usap po na yung mahuna-hunaan ninyo. And anyways, bossing ha, idol Geoffrey Alzado, diya sa may syudad sa Eskalante, may hapon. Dave Salimbot, may hapon sir, watching from Baviera, Sagay. And of course, Maria Luz Areha. Oh, may hapon nyo diya sa may crossing Sampaguita. Maria Luz Areha, may hapon, may hapon. And of course, na juicy tingal, ha? Ang mga hapon ninyo diyan ay Josie. At the same time, oy, si Sir Maximino Yapuyco, ang atuang principal sa Socorro. Socorro Elementary School diyan sa may Maaswa. Sir Yapuyco, mga hapon! Basta si Sir Yapuyco, gali, unsa gani?
1: Lamekayo!
0: Ah! Sir Yaps! May hapon, sir. May hapon yun, sir. Ang sanay mga staff sa Socorro Elementary School. May hapon sa tanan. Murag busog kay kuron, ha? Feeling bloated kuron. Ano man, di ako gikan sa Ninang Snack House ni Tipay og ni Jing Jing. Ha? Kining nakakaungkong usa ka bandihadong perting lami ang halo-halo sa Ninang Snack House. Wala ibyang, ha? Wala mo nang puno og hangin akong ginhawaan ron. Wala nga mo nang budugab ko. Porting lamia sa kuan? Porting lamia sa kining halo-halo ni Jing Jing dag ni Tipay. May hapon po ni Ice to makaiksunan karon diya sa may usanin sampagan sa Sampaguita nila ni Marjorie, ha? Marjorie Delgado. Mayhapon kay mabuntag pertira bang lanuga sa Fabulous Toboso Radio diha mabuntag. Ya mahapon pud perting lanuga. So mauna nga kining tabyahon ta ni si Marjorie ha. Ogdiman Marjorie Ogdiman mayhapon niya. Good afternoon no. Once again ha ni Marielos Areha. At the same time nung Nonoy Ilardes, Mark Ilardes. Oy. Ganihar ba, Mark, ila gabi ipod, actually, nakasuffer ko o kining system loss, no? Sa Signals Network and Data Solutions, kinaami na-detect nga kinibang naigapanistis o glinya, ha? Na-detect na mo gabi, mo ito nga natagbaw, intawag subay niya, na-timingan nga ka. Gabi na nahitabo ang mga lineman in town sa Signals, nga nangatulog na. Mga ito, nag-adlaw na lang sila ganiha para subayon ang linya. Mga 6:30, aning sining na naulian ang ato ang linya sa Signals Network and Data Solutions. Kaduha na nagitistisan ang linya sa Signals, may. Kanina bang tigpanistis? Wala na ba ni sila yung mga NTC permit? Ha, kanina ba amo ang balos o dyan sa pagpanistis? Basig mahurot, nagkaibot ang inyong mga kuan, ha? Basig mahurot o dyan, nagkaibot ang inyohang mga linya. Ha, kami gani sa Signals Network and Data Solutions. Akining legal rabani ang amo ang operasyon nami NTC National Telecommunications Commission nga authority to operate nya kami pahinun ang tistisan ani nya inyo ha wala raba gid intawon so layi ang among balos second time na ha tistingi ang among balos basig hurot unya mo kahulpa ha kay murag amo arabi ang giihap ha. Amo arang giihap ang inyo pagpanistis sa linya sa Signals. Basi unyak iagita ng legal mahurot unya mo kahulpa. Sige, one more time. Hagito na to, one more time. Hagito na to, one more time. Kausa na lang ah. Kay basi unyag na region na NIR na rabata ha. Negros Island region na rabata ang NTC to arabi dato sa unahan. Base niya mo. Magtarong mo ya mo ha. Sige tuslok og usab. Kay basi magpadala o niya mig reklamo sa NTC hurot jud nagkabunlot ang inyo mga linya. Ha wala ra biya mi nagang hilabot sa inyo ha. Kabalo biya gin mi nga naay. Kada ba ginakatawa ka ni bang panginahanglanon ta negosyo. So amo na lang gipasagdan ang inyohang pamaagi diha. Pero kung tistisan ninyo ang amua, o sara na kabunlot na mo. Mark, okay na mo diha, Mark? Edsel Mahinay, Nanay Nini Mahinay, Sir Danny Disoy, manghapon nyo diha sa may maaswa, ha? Uy, happy na po ba diha in taon ang piyesta sa maaswa sa San Juan Fiesta, dungan-dungan sila kilatrava, bay? Kilatrava Fiesta, nindot po, kinakampot to rin itong DJ, nakapuntog mga palugwaon sa Calatrava under sa administrasyon ni Mayor Marilyn Era. Depende ninyo mga taga-Toboso, maato mo Calatrava ba? Kaya naman po tayo San Juan diri sa Maaswa. Basta diha lang unya ta ha. Isa mo ni. Maria Therese Yaris Balateria, may hapon. Sir Bobby, shoutout ko sa kong Pamilya Balateria, diha sa may sitio Abaca, Barangay Palampas. Thank you po, ha? Watching from Antipolo, Rizal. May hapon ninyo diha, ha? May hapon. Balateria family sa may Abaca, Barangay Palampas, San Carlos City. Good afternoon. Sa may San Carlos City Public Market naman, good afternoon. Nanay Virgie Lahaw-Lahaw, ang atong Santiago Watch Repair, Dandy Salon, may hapon ninyo diha. And syempre ha, ang Fabros Liempo and Lechon Manok diri sa lungsod sa Toboso, nga gidayugan po sa Anli Rice sa Mama Wings. Grabe ba, porting lamia sa Mama Wings ba? Naliman ka, order ka quarter nga manok or liempo, may Anli Rice na ka, tibok pamilya kakaon. Sabuan pa ni mo atong porting lami ang sabaw sa balbakuwa. Anli sabaw, Anli rice pa bay? Nya, lami na ba kayang ilahang sausawan in taon ni bossing Bambi Vito? Katong ginger vinegar? Sir Bambi, gayang niya kung kusa kalapad, ana ha? gahapon ning kaon kog Fabros lim akring manok no. Kay naman ko'y bagong ni open dali nga manukan sa Toboso. Pero grabe bay, amo ang gikumparar ang sabor bay. Ang Fabros pie perte ha. Very juicy-licious. Lami magod sa Fabros, kinibang the traditional way of doing lechon. Ngayon mo hadyong ipaagi sa uling bay. Muna mo duga, gidsa mo na ang Fabros. Guwa sa pagduga ni ini. Tapos lami kay nga mga sangkap nga. Gitago si Bossing Bambi Vito. Dili basta-basta bay. Kaya hasta ang kining ilahang mga pagkaon sa Anli Rice de sa Mama Wings. Pirting pagkasaboroso. Napay kanding ha? Atong pagpiesta June 12, nag-ihaw amig kanding sa mong pamilya. Nagkaldirita amig kanding. Ha? Pero og imuha dyong itandi ang kalderitang kanding ni Bossing Bambi Vito sa Mama Wings sa Anli Rice. De sa may purok malinaw. Perting yod, perting lami abay. So kamulia mga taga-Toboso, wala na may piyesta pero gusto mong Anli Rice ha? Nani sa may purok malinawon, barangay Poblasyon Toboso, tupad sa Fabros, nani sa may Petro Gas Station, Anli Rice, Anli Sabaw, bay, asa pa mo? May hapon, DJ, shoutout ko sa akong pamilya, pamilya Labis Trade, dari sa may Sitio, Palaming, Canlaon City. Oy! Kumusta mga taga-Canlaon? Mga taga-Canlaon, lantaw mo sa kong live, akin dito mabatian des Canlaon. Sa 100.1 K5 News FM Canlaon, kundi dito hook up diha. Nya hook, kining, sa una hook up ta diha, no, pero karon murag mas lamian maguro mo ni Rex Candos, ah. No, kumbati mo diha, ha? Lami man po na paminawon si Rex Candos, kinag nag-abot mi sa una ana dito sa Dumaguete. Akato nag-eskwela pa ko sa Dumaguete ba? Si Rex Candos, sikat na kayo na ba? Nilingig kayo na komentarista diya sa Dumaguete. So, kumbati na si Kwan ah. Layo pa taan na, layo pa. Si Rex Candos, to na sa pinaka fifth floor. Ako anin, naapa ko sa ground floor. Nilingig na kayo na si Rex Candos ba? Mabay na si Rex Candos yung paminahon na si Canlaon ah. Diri-diri na kustuboso na pit ah. Oo, wow, lami agud ana imong mga ipangyaw-yaw nga sudan, Sir Babo. Maria Teresa, Balateria, ha? Lami gina siya. Siyempre, Mama Wings, eh. Oy, badong sa computer parts and accessories. Una mina po, badong di ay, ha? Di sa may badong nga computer parts and accessories ang inyo mga computer dihang guba. Need the new repair? Need the new parts? Need the new build of computer nga pang-gaming? Oy, na-address sa may Purok Punta Cruz by si Badong Computer Parts and Accessories. Pwede lang dali adumdumon. Pag sulod di mo sa Punta Cruz, dias krusingan, ha? Pag sulod di mo sa krusingan, lingi kas tuo. O ka na may murag tamburong diha. Naad niha ang Badong Computer Parts and Accessories. Kompletos, Ricardo's by. Mga part, kanina mga computer, na kanina atuban akong mga computer by. Si Badong gamintain ani ha. Muna porting lakasa sa among mga computer dari. Itungod ni Badong Computer Parts and Accessories. Kamu niya ha? O nito nyo kining piso wifi, piso tab, piso tablet o diha. Mapalit sa Badong Computer Parts and Accessories mga kaigsunan. Alright, sige. Alas 5 or alas 4.52 na sa kahaponon. E check na to karon ang mga report nila ni K5 Jong Barsales Ingunman, K5 Jezebel Barbetso. Kaniingos, Jezebel, oh, usap mo na yung Ben, oh. Luna nga tukuran og dugang water treatment plant gisusi na sa City Water Works Department sa San Carlos, bay. At the same time, wala pagkapadala og report si K5 Jong Barsales. Dahil, oh, ako niya, basig na kuwan na nasako si K5 Jong Barsales. So sige lang, ato lang sa pala-pala abuton si K5 Jong Barsales. Nakitaas magtagpasinsa, oh. Alenton, Ryan, may hapon de sir, Bobby watching from Mambaling, Cebu City. Oy! May hapon ha, Alenton Ryan, kumusta Alenton Ryan? Oy, nagka-D3 Bio na ka Alenton Ryan. D3 Bio, DTX 500 og MyTC atong Super Trio sa Clinica di Alternativo Medicina. Dapat mag-inom ta ni ini, bay. Ha, inom ta ni ini. Kaya huwag di ka makainom ni ini, paras nako, sama nako. Pila kaadlaw kong nagpinulaway kay Piesta Toboso. June 11, ha? Pagpiesta, hayag na ko nakapuli pagka June 11, pagka June 12. Alas 6 na ko nakaulig balay, hayag na ba? Ha? Pagkahuman ana, pagkagabi, pulaw na pod. June 12. Pagka next day, sus, usan na pabutong orasa, hayag na pod ko nakapuli, bay. Pagka next day na pod, June 13, highlight sa Fiestas Tubuso. Sus, happy ta alas 7 ko na uli, bay. Pero, kay tungod naka D3 Bio, DTX 500, Mighty Sita, ha? Sa Klinika di Alternativo Medicina, bay. Ang uban na kumakauban sa Pinulaway, bay. Gipang pislango, gipang trangkaso, pero tanawa ko, bay, alive and well. Maura na ang teknik niya, bay. Para ligo ng panglawa, Super Trio, Clinica D3 Bio, DTX 500, Mighty C. Alright, alas 4.55 na sa kapunon, paminawan pa tayong mga dugang mga impormasyon sa Clinica di Alternativo Medicina, kauban si Doc Ramil Uy, ingon man si Sir Jean Paul Generoso. Stand by, balik ko dugay-dugay.
2: Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News! D3 Bio!
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
6: Mabalit sa mga butika!
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
7: Mm.
8: Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
7: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
8: Naapay monolaurin.
7: Mga medium chain triglycerides.
8: Check. Plain D3 ikis.
7: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
8: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
7: Kung kainom kag D3 Bio.
8: Check. Ordinary D3, walay MCT.
7: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede dyan magamit para sa detoxification sa itong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
8: So sa ito pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talangkagaw sa imuang ba-ba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang ba-ba. Plain D3?
7: Ah, wala.
8: Wala na. Dili pwede mahimong pang oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
7: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
8: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang, Sir JP.
7: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa ito ba?
8: Magkataas ang imong metabolism.
7: Correct.
8: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
7: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
4: D3 Bio!
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
8: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir JP.
7: Gusto.
8: Usa pa jud gipromote ni Ini ang gut bacteria.
7: Si Visio, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
8: Nya, gadaghan na sila kung naa si BCO nga makita mo sa D3 Bio.
7: Oo, naa si BCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan dra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
8: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
7: wala.
8: Wala na pod.
7: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
8: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
7: Correct.
8: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio? nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
0: So,
8: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
7: Supporting actor ah.
8: Mm.
7: Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
8: Yes.
7: Oh, ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan.
8: Mm.
7: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
8: Mm. So ingon ana kanindot ang D3 bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
7: Correct.
8: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuhang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 bio, guardiya og pulis.
7: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3, wala tayong oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
8: O ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: My family history bala kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka.
11: Mataas bala ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na.
11: Mag-DDX 500.
2: Ang may powerful compound.
11: Ganagapan nugo sang imo blood sugar.
2: DDX 500
11: garantisado
2: epektibo.
11: Aramis
2: mo. DDX 500.
11: DDX 500
2: ang nagapanubo sang level sang cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo.
11: Kag kaugatan
2: DDX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DDX 500
11: ini
2: ang nagabulig sa pagtunaw
11: sang LDL
2: ukon bad cholesterol
11: nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan.
2: DDX 500 likawi
11: ang traidor
2: kag makamaratay nga stroke
11: kag heart attack.
2: Mark DTX 500 kadaaga.
11: DTX 500
2: protektado ka na, siguradong
11: good health ka pa.
2: DTX 500.
11: DTX 500
2: ang sapat sa diabetes.
11: Mangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar,
2: nagatilo sang imo dugo,
11: kag nagapapakot sang imo mga ugat.
2: Sa DTX 500
11: marikawan ang pagkabulag,
2: pagkautod sa imo tiin,
11: pagkagubag sang kidneys,
2: kag pagkubag sa imo atay.
11: Kaysa DTX 500
2: sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level.
11: Gani sa mga diabetiko,
2: mag DTX 500 na kamo.
11: DTX 500.
2: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
2: Basi may diabetes ka na,
11: mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
11: garantisado.
2: DTX 500.
11: DTX 500
2: makabulig sa pagtinlo sang imo atay.
11: Paagi sa pagkuha sang mga toxins
2: halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw.
11: DTX 500
2: ang may pinakamataas nga ORAC value.
11: Gani
2: ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo,
11: nga amo ang kabagdanan sa pagka-damage sa atong atay.
2: Sa DTX 500
11: ikaw ang protektado
2: sa delikado nga fatty liver,
11: nga kung mapabayan
2: amo naman ang kabagdanan sang cirrhosis of the liver
11: ukon cancer sa atay.
2: Likawan ang pagkubang sang imo atay.
11: Mag DTX 500 kada adlaw.
2: DTX 500.
11: DTX 500.
2: My powerful extract sang tubo kag amargoso.
11: Duwaka compounds.
2: Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
2: Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata.
11: Nga masami.
2: Nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar.
11: Mark. DTX 500 kada adlaw.
2: Agud manikawan ang diabetic retinopathy.
11: Ukon pagkabulag sang mata.
2: Bangod sa diabetes.
11: Proteksyoni ang imo mata.
2: Mag DTX 500 ka na.
11: Ano pag ginahulat nyo?
2: Mag DTX 500 na kita.
11: DTX 500.
2: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaydaing nga allergy, DTX 500. Masaligan, DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar, DTX 500. Ikaw

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nag-untat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sik, ultra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag-Mighty C na! Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sik, ultra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
6: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga og pharmacy.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
9: Mamaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Spore

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Sport Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sport Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sport Biotics na. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas ang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka. Gasakit ang tiyan. Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Sport Biotics. Kabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Klinika Sport Biotics.
0: Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sport Biotics. Nagatap na sa pag-atake sa virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Sport Biotics.
3: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Sport Biotics ka!
0: Klinika Sport Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sport Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatugas ang tooth decay ng bad breath. Klinika Sport Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
6: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Pigaw ang performance kay darling. Mag-Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawa. Para sa mas astig na performance. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for Men.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
7: Ganito ako. Tigasi. Tigalapa. Tigasay. Tigaplansa. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman, balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! My folks are...

0: Oras, alas 5.15 na sa kahapon. Balik kita mga K5. Ay, may pagpaminaw diha ni Nung Jimmy Canilio diha sa may Canilio Lumber. At the same time, may hapon naman diha ni Nanay Tessy Impanto, Tatay Rogelio Impanto. Nung Junjun Mahilom. Nanay Ani Mahilom diha sa may Purok Malinaon, may hapon ninyo diha. Din pata manamiyaw ani kay murag daghan kay nagpaminaw oy mahudin ako mahurot tanan ang uban dili na ako mabalaan kung naminaw basla Nanay Milagring Abrasaldo mang hapon Ronaldine Boscado mang hapon ninyo diha in town day oh ta- at least nakabasa si Mayor Richard sa imuhang post kilabot anang pagmutaob nagahawak kida ina dihag mutaob na inyohang lugar in town Puno. Alam mo, hindi ilang wilangoy, no? Basta ting taob, di ay Ronaldine, no? Daghan ko rog mga agukoy, diha, no? Anyways, oy, si Ate Jessica Esiha, may hapon po dyan sa Aura Salon sa Katipunan Avenue, Quezon City, mga kasamahan ko sa trabaho dyan dati. Ate Jessica, magandang hapon dyan, Ate Jessica. Ate Tamar, Ate Marlene. Lahat-lahat kayo dyan, magandang hapon sa inyo dyan, ha. Joelian. Joelian Retardo Rua, may hapon dyan, ha. Ala, sige. Nang Gina Ismolo, may hapon. Nanay Vilma Cadosali, may hapon po. Nanay Rosa Delgado, good afternoon. Kamusta na Nay Rosa? And the rest of the mga vendors diha sa may Tubongso Public Market, may hapon sa tanan, ha? Isa pa to, mga TN family, ha? Daghan dyan kayo kong mga kuwan. Oy, napon ay kong usa ka listener diha sa San Carlos City nga ang iyang igsuon si Tia. Ha, Tia, kisani? May mo talang hinoong ko. Oh, kisano? Tia Daya Parnonsilion. Tia Daya Parnonsilion. Oo, si Sir Nonoy Permanes dahil diha sa may Hacienda Aquiles sa San Carlos City. Kay sa last time, God, last 2 days ago, sa Fiestas Toboso, ninduaw di ay sinong Nonoy Permanes, diris Toboso, ninduol siya sa kung amahan. Kaya pareho rin may pangans kung amahan, junior, ba ako senior to. Puta na siya kung siya bakuno akong papa, bakuno tong gatingong Piramintes Radyo. Kaya paminaw siya diha sa may Hacienda Aquiles, ha? Sir Nonoy Permanes, igsooni Tia Daya, ha? O may hapon. Oy, bossing! Next na lang ang kanding. Sayang. Lagi, bossing Bambi Vito. Oo. Salamat, bossing Bambi Vito diya sa may Mama Wings sa Anli Rice. Ganiha akong gibat-bat. Ganiha, sir. Oh, ganiyang pag-intrada pa lang nako sa tulumano nato. Waswasanay na ta. Kay nakatilaw ko sa kanding. Wala na ko undangi. Atong Sunday, my good sir, Bambi. Bossing Bambi. Agikan ko sa Klatraba nga encounter, pagkagabi na uli ko, ulay pagka, ulay pa ni hapon sa balay, automatic kanding na yun, ah. Nagitagaan pa ko sa kabirna, usan ni Pilsi ni Sir Boy Esquadro. Abot, ang nakabati to Sir Boy Esquadro, haagaw Boy Esquadro, kinahagad to, Bossing Bambi Vito. Gaan ko niya ko sa ka-pilsin, ambot, anak mo to siya, kapag maabot ko no ka, ha, mangaon po kuno taga tinibuok ng bisayang manok, pagdala kuno siya. Oh. Oy, Cody Mitchap, ha, Cody Mitchap, Bossing Ruel, Bossing Maristel, siyempre tiyo Edwin Disukatan, may hapon, ha. Ay, nako. Feeling na ko ba murag, wala pa kumahuwasi sa piyesta. Naliman ka sa last day of fiesta, bay. Wala ko naga-expect nga akong gisigin akong tungab-tungab o kining San Miglite. Naliman ka ha, sobra na sa usakakaha nga San Miglite na rin akong nayarok. Pero wala dyan ko nahubog, bay. Ingon anak katindi, bay. Basta nakainom kag D3 Bio, D3X 500 Mighty C. Dili ka dali po mahubog, di ay. Naadigap-gap. Aragali, ay! Aragali si Agaw Boy Esquadro! Mahuman lang yung koron, ha, nung Boy Esquadro, ha? Asa naman to yung mong giingong manok nung Boy Esquadro? May muraga, lami na ang oven diha ni Bossing Bambi Vito sa Mama Wings and the Rice. Idali ra kayo na makaluto. Labi nagdili mo brand out. Anyways, oras alas 5:20 na sa kahapon. Ito sa i-check ang dagang panahon. Gikan sa Pag-asa o kung DOST Pag-asa mga ka-K5 sa pinaka-latest nga update sa dagans panahon mga ka-exam. Itong paminawan ang Pag-asa by
1: Happy Tuesday! Ito po ang ating weather update ngayong June 16, 2026. Buong bansa po ay nakikita natin base dito sa ating latest satellite image ay bawas po yung mga kaulapan. Pero may mga patches pa rin ng mga halimbawa dito sa may Northern Luzon at Central Luzon, ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Ganun din sa ilang bahagi ng Northern Mindanao ay may mga posibleng thunderstorms. Mamaya po ay may papakita ako na application sa ating cellphone na kung saan ay pwede na nating makita yung mga thunderstorm advisory ng mas madali kaysa pagbisita sa panahon.gov.ph. Bali, sa kasalukuyan, dalawang atmospheric system lang po yung nakakaapekto sa atin. Yung easterlies na nakakaapekto dito sa Eastern Visayas, kasama din yung Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental. Ibig sabihin, yung nakaka-apekto dito ay easterlies at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mga localized thunderstorms lamang. In short, mababa po yung tsansa ng mga malalakas at mapaminsalang mga pag-ulan. Para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, magpapatuloy po yung ganitong condition or yung ganitong weather system. At ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 25 to 32, sa Baguio naman ay 18 to 25 at sa Legazpi ay 26 to 34. Ganun din naman dito sa Palawan, which is part ng Luzon, ganun din sa buong Visayas at sa buong Mindanao. Partly cloudy to cloudy skies. Mababa yung tsansa ng mga malalakas na pag-ulan. Pero, posible, again, yung mga localized thunderstorms. Ayan yung halimbawa po na bumibiyahe tayo, biglang may lugar na umuulan at paglagpas natin sa lugar na yon, ay wala na rin naman pong ulan. At yun po yung halimbawa ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 24 to 33, 26 to 33 naman dito sa Cebu, at sa Davao ay 25 to 32. Wala rin po tayong nakataas na gale warning, kaya malaya po tayong makakapaglayag at makakapangisda. Pero kung maliit na sasakyang pandagat ang ating gagamitin, ay patuloy na mag-ingat pa rin po tayo. Para sa susunod na tatlong araw na forecast natin simula Thursday hanggang Saturday, magpapatuloy po yung ganitong kondisyon. At which is good po, no? Posible tayo na magsampay. Pero bakit nga po ba nangyayari yung ganitong kondisyon? Rainy season na, pero bakit walang mga pag-ulan? Yung ganitong kondisyon po ay tinatawag din natin na monsoon break. During rainy season ay may mga days na kung saan ay hindi magiging malakas yung impluwensya ng hanging habagat na magdudulot po ng kabawasan sa mga pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Itong monsoon break po ay defined as days kapag yung average rainfall ng mga stations natin sa western section ng ating bansa ay less than 5 millimeters for at least 3 days, ito po ay ibabanggitin na natin as monsoon break. At tayo nga po ay nag-undergo na sa monsoon break. At ito pong condition na ito ay kung magpapatuloy ay magiging mas pronounced po o mas mahaba yung ating binabanggit na monsoon break. Binanggit ko po kanina na mas magiging madali po yung pag-alam natin ng mga nakataas na thunderstorm advisory at saka heavy rainfall warning. Ito po yung mga pag-ulan for a short period of time and for specific area. Halimbawa po, ano ba yung mga munisipyo sa Metro Manila na posibleng makaranas ng mga pag-ulan? So, pwede po tayong pumunta sa Play Store sa ating mga cellphone at hanapin lang po natin yung panahon. I-search natin yung panahon. Dapat po ito ay released ng DOST Pag-asa at dapat po ganito yung itsura ng icon. At kapag na-install na natin, ay magiging ganito po yung itsura niya. And then i-click lang po natin itong bell icon. At kapag kinlik po natin yan, lalabas na po doon yung mga thunderstorm advisory. Click lang po natin kung anong PRST or Pag-asa Regional Offices yung nakakasakop sa kung saan tayo nakatira. Kapag sa NCR po, meron tayong NCR-PRSD at ang sakop din po ng NCR-PRSD yung mga probinsya na malapit sa NCR. At meron din po tayong para sa Northern Luzon, meron para sa Southern Luzon, at meron din po para sa Visayas-PRSD at Mindanao-PRSD. So, we are looking forward na makita po natin na useful itong application na ito. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:26 at muling sisikat bukas ng 5:27 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.
0: Alright, thank you so much no sa pag-asa mga kay K5. Nindot ni nga, kwan, nindot yung last nga gipakita ba? Gidownload na ko, actually, bago lang. Pag-ingon niya nga, usan eh, nga i-download na to. Gwapo ni, dahil man tayo mga cellphone tanan diha, nga nung di ba na to i-download. Ha, niya, mangutana mo kung sa dagan siya panahon. Kato may mga cellphone ha, kaning pagpatukar manguna ko, pagpa-play manguna ko, aning DOST pag-asa sa atong tulungan nun. Alang ni sa mga walay mga cellphone o di kabalo mo cellphone nga nagsalig lamang sa impormasyon sa radyo. So dili ni ingon ha nga gipalangay ra na akong oras, gipahurot ra ko ang oras sa akong tulumanon. Masigahuna-huna mo pampatay sa oras ni akong ginahimo para sa pag-asa no. Para ni siya sa mga walay cellphone o kon kaha dili kabalo mo gamit og cellphone para mo checks dagans panahon. Naatay mga mangunguma, naatay mga mananagat nga naminaw nga dili kabalo magmonitor sa cellphone para lantawon ang dagans panahon. So mao na ginatagaan kung ginag-oras 10 minutos, bahalag mahurot ang oras, basta ka naatay dagans panahon bagay importante kayo naminaw nato ang mga mananagat labi na kay hapon na ron, nagprepara ron ang mga mananagat sa kahaponon. Kaya karong gabi, alas 6, alas 7, managat na sila, di makabalo sila kung dagko magbalod, dagko bagkining naabay mga thunderstorms, kaya labi na, wala to tayo mga weather disturbances nga nakita karon sa pag-asa kung makita ninyo, ganiha sa forecast, pero by dili, dapat mo kumpiyansa, kaya tanawa ron ha, thunderstorm advisories na, thunderstorms, di ba to randi no?
2: Happy birthday,
0: Nang Milagring Abrasaldo. Oy! Happy birthday, Nanay Milagring Abrasaldo, gikan sa Fabulous Tuboso Radio, Click FM through station manager owner Sir Randy Kangkin. At the same time, namong tanan, ha? Ato taron? Anya, makalabang rata kay taobro ba kuno to? Ato yung taagi? Sige, dito. Ato... Ato may dihan na yung Milagring, ha? Muna may ni Tito Randy Kangke karun dugay-dugay after the program. So, na yung Milagring, ikuan, ha? I-andam daan. Ha? I-andam daan. Ung sa'y maandam niya, ha? Ningrit ko ganihan niya, actually, no? Pag sulod na to, wala ka balong a birthday na yung Milagring, ha? Sige, nay! Kita kids later, ha? Okay, fire. So, muna, bye! Saning labay nga adlaw manggo dito sa Escalante. Tapos ana especially mananagat na. Oh, ning loud, maayo ang panahon, dili balod ang panahon. Oh, linaw ang dagat. Pero unsa may ning kotlos kinabuhi sa mananagat dito sa Escalante? Di ba? Lipak. Kaya that time manggod nga ning loud siya na thunderstorm sa tungas dagat, tungas loud. O nalipakan siya patay. Sa Escalante, sa nilabay nga adlaw akong basahon to ha. Amot mo, nabasahan naman siguro na ninyo, nakita naman siguro na ninyo sa inyong newsfeed. Pero ang mga kaigsuan na to nga naminaw sa radyo, kaya ako, need gid po na ako mo yaw-yaw, no? Dili lang para sa mga viewers na to. At the same time, sa mga naminaw sa radyo, kaya na monitor mangguna ko ubay, nga pwede yung daghanang kapaminaw na to mataghapon. So, mauna akong priority po. Second priority na lang ako ni mga live viewers na to ha. Oh, kining first priority na ko anaminaw gid sa radyo kay porting bagaa gid sa kapaminaw sa radyo matag hapon, ha. O laliman ka oh. Usa ka Escalantehanon bay. Ha, mananagat patay matapos nakilata sa kadagatan sa Cebu daw. Ha, sumining kaning taga Escalante naabot na siya dito sa may siguro teritoryo, territorial jurisdiction sa Sugbo sa iyang paglaot bay naabot siya dito sa nalipakan. Sumao na ha. Dapat magkabalto mananagat, walay dagkong balod ron, pero magamping ta dapat na tayo ginatawag ng lightning arrester. Para saan yung istasyon, ha? Nakaringan mo ang tower sa Fabulous Tuboso, sa K5 stations, na tayo ginatawag ng lightning arrester, nga diha na siya, pananglitan, og nailipak ka na rin, igun, ha? Pag iguan na, direkta na sa ground ang kining iyahang bultahe, bay? Sumaw na dili mga guba amo ang mga gamit dere eh. Pero usay ginapalong ra gid po namo og na mga lipak-lipak kay syempre maglikay ta. At the same time sa mga mangunguma, di ba nga naminaw karon ha, dapat pagkabalos nas dagan sa panahon. Ha, mao ba kabalo ba mo sa unang panahon? ang kalabanan sa kining mga listeners nga ang ilang giatang-atangan ba isang weather, ha? Weather forecast, no? Which is kay nabantayan ba na kuro murag wala kayron na emphasize na sa mga istasyon. Wala na kayron mga kana ba nabantayan ako wala na kaayoy kining update sa daghan sa panahon. So mauna nga matag hapon ako ginang ginahatagan og panahon ang pag-asa nga makahatag og pinaka latest nga weather update mga kaigsuonan. Sa una ako ra na imbabasa. Ha, ako ra ginabasa pero ni dugo ko. Ingon ko nga da. Nahurot ato laway ani winaswas niya ako pa imbabasa. May nang tagapag-asa ang muyawyo kailangan ng trabaho. Oy, may hapon ni Mirna Hambre Hambre. May hapon diha. Uy, mga taga Kudkud oh. Naminaw ron si Kuan sila ni Pamilya Kasipong Mendoza Villanueva og sa mama daw ni Reggie ha. Nga si Doding Haro, no? Nga naminaw karon diya sa may barangay Kudkud, San Carlos City. Gikan ni Reggie Mendoza Haro Tata. Good afternoon ninyo diya, ha? Alright, alas 5.31 na sa kahapon. Nung mabreak sa kaniyot mga K5, karos nung pagbalik, e-check na nato ang report ni K5 Jezebel Barbejo. Stand by! Balik ko duga-duga. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
3: D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio
7: DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Tagkaugatan DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 hindi ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500 likawi ang traidor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DTX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na.
8: DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Garantisado.
9: Epektibo.
8: Aramis mo.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Ang sapat sa diabetes.
8: Mangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar.
9: Nagatino sang imo dugo.
8: Kag nagapampakot sang imo mga ugat sa DTX 500.
9: Manikawan ang pagkabulag,
8: pagkabutod sa imo tiin,
9: pagkagubas ang kidneys,
8: kag pagkubag sa imo atay.
9: Kaysa DTX 500,
8: sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level.
9: Gani sa mga diabetiko,
8: mag DTX 500 na kamo.
9: DTX 500.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhan.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
8: Magkabulig sa pagtinlo sang imo atay.
9: Paagi sa pagkuha sang mga toxins.
8: Halin sa atong ginakaon. Kag ginaidong kada adlaw.
9: DTX 500.
8: Ang may pinakamataas nga ORAC value.
9: Gani.
8: Ini ang power antioxidant. Sinan nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo.
9: Nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay.
8: Sa DTX 500,
9: ikaw ang protektado
8: sa delikado nga fatty liver.
9: Nga kung mapabayan,
8: amo naman ang kamagdanan sa cirrhosis of the liver.
9: Ukon cancer sa atay.
8: Likawan ang pagkubag sa imo atay.
9: Mag DTX 500, kadaagaw.
8: DTX 500,
9: DTX 500,
8: magkabulig sa pagtinlo sa imo atay.
9: Paagi sa pagkuha sa mga toxins,
8: halin sa atong ginagawa. Kaon kag ginaidong kada adlaw.
9: DTX 500
8: ang may pinakamataas nga ORAC value.
9: Gani,
8: ini ang power antioxidant
9: nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo.
8: Nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay.
9: Sa DTX 500,
8: ikaw ang protektado
9: sa delikado nga fatty liver.
8: Nga kung mapabayan,
9: amo naman ang kamagdanan sa cirrhosis of the liver.
8: Ukon cancer sa atay.
9: Likawan ang pagkubag sa imo atay.
8: Mag DTX 500 kada adlaw.
9: DTX 500. 500.
10: DTX 500.
11: May powerful extract sang tubo kag amargoso.
12: Duha ka compounds.
11: Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata.
12: Nga masami.
11: Nagka-damage bangun sa mataas nga blood sugar.
12: DTX 500 kada adlaw.
11: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
12: Ukon pagkabulag sang mata.
11: Bangun sa diabetes.
12: Protectioni ang imo mata.
11: Mag DTX 500 ka na.
12: Ano pa ginahulat nyo?
11: Mag DTX 500 na kita.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
12: DTX 500.
11: Masaligan DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar?
11: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes?
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds?
12: Yan ang gapanubo.
11: Kagakontrolar
12: sang imo blood sugar?
11: DTX 500.
12: Masaligan
11: epektibo?
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sang akong hotel na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
11: Mighty C.
15: Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
11: Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
16: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
15: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
11: Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
16: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
15: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies.
11: Mighty C,
15: mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system.
11: Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon,
15: upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon,
15: inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
16: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
11: Andi na ang Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
11: Mag-Mighty C na,
15: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
17: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
18: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
18: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics, nagitupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Plus 4 Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabuglayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-aria. Spore Biotics, makabulig sa pagtatakas.

0: Natuga sa mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Sporbiotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatuga sa diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporbiotics na. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sporbiotics ka. Gasakit ang tiyan. Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Sporbiotics, gabulik sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Klinika Sporbiotics.
0: Sporbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake sa virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Sporbiotics. Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipito!
4: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako, si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sang Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitagawan. Bawo kabas ko gate na mabuligid sa akong problema na magiging salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Sa pulmo, baby.
5: Extend Supplement for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kinesis. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend Food Supplement for Men si Tarling.
5: Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ga? Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!

0: Oras, alas 5.45 na sa kahapon. Balik kita mga ka-K5. Ito ni check ang report ni K5 Jezebel Barbetso. Ito na kuno to yung bagong... bagong lugar para nga imbakan og tubig sa San Carlos. Water treatment plant, no? Bago ko nung luna nga tukuran for water treatment plant. Ginalantaw-lantaw na karon sa CWD. E-check na itong report ni K5 Jezebel Barbetso.
1: Sa K5 Bob, daling gisusi sa mga sakop sa Technical Services Division sa City Water Works Department kon CWD, pinanguluhan ni Engineer Edward Sanchez ang katukurang luna sa dugang water treatment plant dini sa San Carlos City ka K5 Bob. Ilang gisuta kung asa mahimong ipwesto ag maong proyekto sa may Talave River nga sakop sa Barangay Punao. Kini human sila nakigtagbo kang San Carlos City Mayor Rene Agustilo sa opisina ni ini gahapon Hunyo 15. Sa mga panagtagbo K5 Bob, yatagan o gibugato ni Mayor Rene ang pagpadali sa proyekto aron na matubag ang nagkadakong hulga sa El Nino sa supply sa tubig din sa San Carlos City. Sumako na tumatag report alang sa programang El Castigador ka K5 Jezebel Barbetso para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat Bell sa imong report ni Riza Alcantara Parcon. Kumusta naman ka? Murag karon ba kita ni mugbalik bay? Asa naman ka ning adto di ay Riza Alcantara Parcon? At the same time, maing hapon po sa lang karon diri sa may kabaybayunan sa lungsod sa Toboso nga naka-tune in na sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Jackson Flores, maing hapon. Siyempre, kagawad, panyot, kasipong diya sa may barangay Salamangka na Minaw siya karon. Kagawad, maing hapon. At the same time, Winright Shakur. Maing hapon yun diya sa may Salamangka. Sa may, at the same time, diya sa may, Burgos, General Luna, maing hapon. Grabe ang nagkakahitabo karon sa national makaigsunan. Kalabot ang nilaging Blue Ribbon Committee hearing karong adlawa. Supposed to be ipahigayon gina siya usually sa sulod sa Senate premises. Ang problema bay, siyempre naaroy gipahigayon nga kining power struggle. Duha ka kampo karon nag-iniligay sa posisyon sa Senate presidency. Di ba kamantay mo sa Pikas partido si Senator Win Gatchalian? And sa Duterte party naman is kang Alan Peter Quijano. Naglibog ko ba nganong sa panahon ni Panfilo Lacson, gi-suggest na ni Marcoleta nga ipatawag ang 18 kabok Marines, ex-Marines nga nahimong gwardiya, bodyguard ni Zaldico mga kigsuunan, aron nga masuta, no, mahibal-an kung unsa ka tinuod, makalaging ang ilahang ginatawag nga claims, allegation nga sila mo'y gadulong mali-malitang kwarta ngatos balay ni Escudero, balay ni Martin Romualdez, balay ni Zaldico, di ba? Ngano man tong wala gipatawag ni Panfilo Lacson, unsay rason ni Panfilo Lacson? Kay di ay mga kaigsuunan, karon nahibaw-an, nakita di ay natuorong adlawa, nganong gisulayan or gihimo ang tanan sa kampo ni BBM Bongbong Marcos mga kaigsuunan nga dili gyud makuha ang Senate presidency kay once nga lain ang makakupot sa Senate president presidency Senate president makalagot naman guna god gauna-una akong kalagot bay maunang usa di ko kalitok sa insakto mao nang ilahang gipaninguhaan ni Bongbong Marcos nga dili gyud mailog ang pwesto sa Senate President. Gusto niya nga iyahar yung partido magapungko diya mga kaigsuunan. Kay tuad di ay ex-Marines nga nagbitbit og perting bugatang mga ebidensya, nagtudlo pag mga tawo. Hasta si Arnold Clavio na apil na kadawat na ay kung kwarta gikan sa maleta. Ang ipanghinganlan karong adlaw Kiko Pangilinan, ha? si Chis Escudero, Mark Villar, ha? Perting daghana, kisa pa to si Amina Pangandaman, ha? Perting pagkadaghana nga puro kaalyado ni Bongbong Marcos, ha? Bot sabton gali ko no, ha? Si Bongbong Marcos nakadawat pag maleta, pero ang ningdawat si Zandro Marcos. Maundi ay nga magkabuang sila, ha? Hasta si Erwin Tulfo nakadawat bay. Congressman pa siya itong time magkagasunod-sunod ni Martin Romualdez. Kisa may dili kadawat si IS party list siya. Kasigis siya buntot-buntot ni Martin Romualdez si Erwin Tulfo. Kaya di ay ito nakadawat na og maletang, mali-malitang kwarta. Ha? 2025, it was 2025 nga nadawat daw ni Erwin Tulfo ang maong maleta nga napuno og kwarta. Grabe. Maodi ay nga halos magigpatay sila nga dili mapulihan ang Senate President. Gusto ni Marcos nga iyaha ragid ang mga senator, iyaha ang tanan, ha? Ang House of Representatives dapat iyaha, ang Senate of the Philippines dapat iyaha. Kay di ay bay perting daghanang sekreto nga dapat dili mabulgar kay og makapungko ang lain. Ha? Maotingkay ang administrasyon ni Bongbong Marcos.
2: El Castigador.
0: Mga pangalan ng lugwa, bay. Di ka makulbaan, ana. Nga kung mawagtang nimo ang gahom nimo sa Senado, ha? Maotingkay itong mga binilyon ka pesos nga gisunod sa maleta, ginadeliver sa mga ex-marines. Ha? Mauna nga gipaninguhaan sa mga hinampak, ha? Nga dili gyud maabrihan sa Blue Ribbon Committee nga panguluhan unta ni Marcoleta, kasi siyempre si Marcoleta sa lahing posisyon, lahing ning partido eh. Duterte Black na siya eh. Ha? While si Gatchalian is BBM Black. So dili sila gusto nga mautingkay karon o si tawag nila sa maong galihukan karong adlawa. O sa daw kuno ka destabilization movement. Ha? Destabilization daw. Paano mahimong destabilization? Ang pagpagawa o kamatuuran? Ha? Paano man nga makonsiderar nga mahimong destabilisasyon ang gihimo karon sa mga taong, ha, ning expose sa maong anomalya mga kaigsuunan. Laliman ka nagpartinimo dihang pigaduha? Napay El Nino nga nangamatay atong mga pananom? Namatay ang atong mga ipagtanom na tungod sa El Nino, ang uban nangamatay tungod sa baha? Tungod sa linog? Sweldo nga dili makatarungan? Palaliton nga sobra kamahal? Karon ang kwarta gisunod og malita gidulong dito sa mga politiko mga hinampak kawatan?
2: El Castigador.
0: Ay nano. Buutan ka kong tingog ron, oh. Mapa may pag-start na kuron sa simana god. Muna ka di kay kuron mo sagit. Kalma lang usa ah. Malumanay sa kuron ah. Ha? Nag-warm up pa lang kuya. Daghan na ba pong dili gusto nga magyaw-yaw ko kalabot ni ining panghitabo ron sa national government. Kay magyaw-yaw ra ba jud ko. Kalas ra ba gyud tanan. Mao na nga ning kalma-kalma ra sa jud ko anong mga national issues. Gusto na ko mututok lang usa sa local nga mga panghitabo kaysa sa national issues nga naman makuan mo, ma-stress mo. Stress gani ko nga ako gidalas programa. Kamo na kang makabati ana. Anyways, alas 5:55 na sa kahaponon. Wa na gid kong oras mga K5. Salamat kay sa inyong pag-uban ug manapuntapuhan sa parehong programa, parehong istasyon sa K5 News FM Philippines at the same time sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Daghang salamat ug manapuntapuhon. Bye-bye. News.
3: Vibes FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako sad si Doc Ramiloy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
7: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
8: Ang line ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na day ko nimo.
7: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
8: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
7: Gusto.
8: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
7: Correct.
8: Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
7: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
8: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
7: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
8: So, mapagtabang ana sa D3Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
7: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
8: Dugang pa, sa ang pag-control sa D3Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
7: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
8: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
7: Kalami.
8: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insak turang insulin ihatod ra dayon.
5: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
5: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutyan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
8: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
7: Unsa man, Doc?
8: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
7: Oh.
8: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
7: Ah, paita.
8: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
7: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
8: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir GP, it's a fatty materials.
7: Correct.
8: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
7: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya ang ga-cover ana is D3 Bio.
8: Mao na'y myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers o ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan nga nung magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3 Bio.
7: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Apil ng protozoas.
8: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
7: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako sab si Doc Ramiloy. Maayong panglawas, ipadayon.
7: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
10: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
11: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio ng may
2: D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra kaso, TB pneumonia. O guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman for Men!
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend. Food supplement for men.
0: Extend Food Superman for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantido. Tisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Pampaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, managapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Mm-hmm.
5: Usa-usaw na po nato sir GP, ang yes. Dugang pang-health benefit sa pag-inom sa DTX 500 ug MITC.
4: Unahan ako Dr. Ramil, gainom ko og DTX 500 ug MITC tungod kay dako ang katabang niini sa pancreas, especially sa mga tawo nga dunay family history sa diabetes. Oxidative stress ang hinungdan sa inflammation ug kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis ug inflammation sa pancreas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
5: Correct yun Sir GP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MITC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
4: Correct. Napay-usa. Fatty liver. Daghan ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX ug MITC. Sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels, kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Dr. Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 ug MITC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag nimong atay. Usa sa mga rason nganong nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
1: DTX 500.
6: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pamali sa mga butika.
5: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilim nung makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MITC jud mo. Aron naapoy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
4: Yes!
5: Nindot yun ang DTX 500 ug MITC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 o TSH. Mga hormones, kung ma-abnormal kini, dako yun ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism, mo nang mga problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid or regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory o concentration. Muna, kung ga-DTX 500 ka o MITC ka, malikaya na nimo.
4: Sa 14 pesos ra na ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. O dili pa na mao ha, dili ka magka-high blood pressure, di po ka magka-problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
5: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy, kay dili na siya cancer. Mao na ang imong gingon sir GP nga ang DTX 500 ug MITC gapabata. Gapabata sa imong mga selula ug siyempre sa imong mga organ. Guns.
4: Of course.
5: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
4: Yes.
5: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyo na epekto sa imong prostate.
4: Naadyod.
5: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 ug MITC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 ug MITC na ka adlaw-adlaw.
4: Oh, ingon na ha, DTX 500 ug MITC jud kada adlaw. Wana jud tay igong panahon Dok Ramil, time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dok Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500. 500. Mopali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mopali sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung nga nagpawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanong ng mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always na gabasa?
4: Kag, nagabasa. Baho ang kilikili?
6: Mag Clinica Deo Fresh
4: para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh
4: para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
1: DTX 500!
0: Pumali sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasaag butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio.
3: Nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
2: Sa akong kanunay,
1: adlaw ang schedule,
2: kanunay busy.
1: Apan, kanunay nga kondisyon,
2: tungod sa Mighty C.
1: Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Health.
10: Ako si Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: The doctor is in.
11: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
14: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
13: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
14: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
13: Oo.
14: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pang sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
13: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
14: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP.
13: Oh,
14: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon unya mas maayo nga kaon jud pod kag utan og prutas.
13: Correct.
14: Okay. Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Mm. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og MyTC.
13: Mauna.
14: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
13: Tama jud dok. Mm. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
14: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og MyTC kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og MyTC nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
13: Correct.
15: DTX 500.
16: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
13: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
14: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Mm. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
13: Pwede ra.
14: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang MyTC og DTX 500.
13: Correct jud dok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala malutok nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
14: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
13: Pwede rin di ay utan, ano?
14: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP.
13: Gusto.
14: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
15: DTX 500!
17: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Duha lang kakapsula, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar good aning Mighty C, ma. Semana lang balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
15: Mighty C.
3: Pamali sa mga butika.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
14: Mm. Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana.
13: Uh-huh.
14: Mudaghan pud ang mga free radicals.
13: Ay!
14: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
13: Maudyo.
14: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
13: Mm. Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
14: At pasabot na Sir JP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
13: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
14: Sayon ra banjo na ang solusyon Sir JP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mauni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
19: DTX 500.
20: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
19: DTX 500.
13: Sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
14: Ang ALT usa na ka liver enzyme Sir JP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun Sir JP nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
13: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag-adlaw gainom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
14: Mo na Sir JP, nga kung palainom ka kinahanglan jud kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
19: DTX 500.
21: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
19: DTX 500.
3: Mabali. Mga butika.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Kada isi siya lag-waste window. So, na, permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
19: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Usa sa mga importanting mag-maintainar sa atong health Sir JP is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na ay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
13: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
14: Naid pamagi Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement.
13: Ay, perfect.
14: Ang Extend Food Supplement Sir JP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir JP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
13: Correct. Wa jud na side effects dok. Naipakapinoon, frontal effect.
14: Hala? Tay, pwede ka na.
13: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
14: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
13: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
14: Ang himo niya Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
13: Gusto.
14: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
13: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
14: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
13: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
14: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
13: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
14: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung isaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
14: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
13: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
14: Naapay monolaurin.
13: Mga medium chain triglycerides.
14: Check. Plain D3 ikis.
13: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
14: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
13: Kung kainom kag D3 Bio.
14: Check. Ordinary D3, walay MCT.
13: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
14: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
13: Wala.
14: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
13: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
14: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
13: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to pa
14: magkataas ang imong metabolism.
13: Correct.
14: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
13: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay, pwede ka mo bright, pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod
0: D3 Bio.
4: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni
1: ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
23: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na pud ang clean vitamin D3 Sir GP.
13: Gusto.
23: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
13: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
23: Nya gadaghan na sila kung naa si Visio nga makita mo sa D3 Bio.
13: Oo, naa si Visio. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
23: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
13: wala.
23: Wala na pod.
13: Tungod ka na sa MCT. Gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
23: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
13: Correct.
23: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
13: So,
23: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
13: Supporting actor ah. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
23: Yes.
13: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
23: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
13: Correct.
23: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuhang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardiya og pulis.
13: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3.
4: D3 Bio!
24: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Ruida. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag inom. 3 times a day. Hindi medyo ko basta-basta maubo. Sipon o ilana. Best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C!
6: Mapalit sa mga butika.
14: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
13: Mm.
14: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
13: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
14: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
13: Kayang-kaya,
14: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
13: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
14: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
13: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
13: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
13: Exercise sa kama ba, Doc?
14: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
13: Oh,
14: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
13: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
14: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
13: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
14: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga samot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
13: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
13: pa. Of course. Pero doc og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
14: Oo, nindot na.
13: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
14: Mm.
13: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
14: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
13: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
14: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilian Sir JP.
13: No.
14: DTX premium coffee for the best experience.
13: Mm-hmm.
14: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
13: Mm-hmm.
14: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
13: ga-detox ka pa!
5: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
14: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
13: Sige.
14: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
13: Wow.
14: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
13: Correct.
14: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
13: Mm.
14: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
13: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa Dok Ramil ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay.
14: Mm.
13: So, ana asyay banabana mga 27,000
14: inya,
13: kung, active cases.
14: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka?
13: Oo.
14: Si Dok Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
13: Mahadlok na sila dok, paduol nimo.
14: Apektado jud ang imong social life.
13: Bisan pa gan imong pamilya dok, mahadlok nimo kay basta naa kay TB.
14: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
13: Gusto.
5: Di Bio.
7: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
13: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
14: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
13: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
14: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
13: Correct.
14: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo Sir JP nga naay mga TB dot center?
13: Yes, of course.
14: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita.
13: Mm.
14: Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia.
13: Ay, ay!
14: Kinsa man ang gapalyo aning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
13: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
14: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
13: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
14: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
13: Usto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. kaya ra jud kaayo ni Dietri Bayo.
23: Kaya gid kaayo Sir GP sa Dietri Bayo. Kung kaya ni Dietri Bayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
13: Correct.
23: Ang kagaw sa TV. Kaya kaayo, so good news ni sa nay mga TV, katong may nga nay TV, sulayin ninyo ginom ang Dietri Bayo. Ang BCO nga naa sa Dietri Bayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
13: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
23: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
13: Ayaw abusuhon.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran. Ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Dietri Bayo.
10: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietri Bayo. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietri Bayo.
8: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio.
11: Ang Visio
8: nga may Dietri.
11: Mapalit sa mga butika.
8: Dietri Bayo. Dietri Bayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapang mo po sa coco. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong na butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics,
10: ang pagkapagsik sa pag-ariya.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa ako.
13: Norin sa deep.
14: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: DTX 500.
17: Masami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho
18: kag stress adlaw-adlaw.
17: Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtigulan kalaman ang abyan.
16: Mag DTX 500 ka.
17: Kay sa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan.
16: DTX 500.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Mayong gabi mga pamilya, mga suki nga nagpalamati sa aton nga platutunan, tinig ng reformasyon, mga kakipayib, mayong gabi sa tanan. Sige hapon, dalayaw ng Diyos sa sining at gabihon, bangod sa tanan niya ng mga pagkamaayo, pagproteksyon, sa bilong adlaw, kagkitatanan gin pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial, proteksyon. hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na naging balik-balik diri. Amuni ang pinaka importante tanan nga ikalipay sa Ginoo, malipay gid siya sa iyang katawhan nga magadayaw, magpasalamat sa iya sa tanan nga mga blessing sa bilungan lao. Mga kamusta kamo? Kamo tanan nga mga suki isang T5 News FM Philippines. Kag kamo tanan sa gihapon, ako nagapati nga kabuhara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tinion. Padayon kamo gid nga magpamati kag aton dalon sa aton pangamuyo nga Ginoo magpakamay sa aton. Agon nga kita, yaman at ipanon kaglabaw sa tanan, iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto, makapangalagad siya nga halingin sa aton tigipusoon. Agon nga sa panahon man sa mga kapipitaan, kita man iya buligan kag luwason. Mula nga aton nga mga nubo ng mga pagpanamiyaw sa gihapon, samtang itipigil kita magkanto sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at nasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, sa inyong prediksyon. Nawa, ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito, sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, T5 News FM at ang siyuro kami looy sa lahat. Patuloy nawa ang mga kapalan na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganoon din sa lahat ng mga kaunin. Kami nawa ay maging tapas sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon lalo tigit sa panahon ng panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay misamot na langin sa magitan ng matamis sa pangalan ng Aming Binesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton nga pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot pero unas tanan samtang hindi pa kita pangmangkot may ginhamba lang atong Ginoo Hesus Kristo nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5 mga versikulo 29 hang hasta sa 30 ang mga pulong diri ng siling kung ang imo mata nga tuo nagapasandad sa imo lokata ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sa ihaboy ang bungkus mong lawas sa impyerno kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandan sa imo putda ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sang sa magkanto ang bungkus mong lawas sa impyerno diri nga tinaga makuturan daw terrible kung ato ni moon nga physical or literal, kaduha ka lang makasala o ay nakamata, kay iman.

siya. Pero hindi tama na mahimos itong kagulingon. Pero kung ara si Kristo sa atong kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kaya muna iya nga promisa, muna iya saan, sunod sa atong mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon, batono na itong siya, sa atong ipusoon, hindi lang sa atong baba. Ang buto malon sa pagbaton, iskangay ba na sa pagkaon? Batono mo ang pagkaon, pero iyong ginakaunon. Agon nga, ang iya nga nutrients, magsulod siya malawas, kung ano ang mga sustansya ang kinahalan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga gintuduan kita diri nga ang tanan ta nga mga sala dapat dulaon. Ang tanan nga mga pinalangga nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon nga mo na ang nagapirme nga nagapangibabaw sa aton reliyosong kabuhi dapat utdon. Amo na ang utdon ta. Hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabutan sa Ginoo, labi na sa mga young people subo nga grabe. Sandiin na lang malakot sa ay hindi, utdon ta na siya. Ambot na malon, hindi pa dayo nun. Kung nakita mo na ngayong matang kabagdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon permi. Di ba lang? Ang nakasimple. Kaya ang tuong nga mata o kung ang tuong nga kamot, dapat isakripisyo kung ini ang kabagdanan sa aton pagsaklaw. Anak bala kita sa pagsikway sa aton kabulingon na makaalam kag sa pagbaton sa dingharian sa langit bilang isa kadyutay nga bata. Mamana nga ang bata daringin gamit. Kay laban sa bata. Tapos lang kayo tuluan. Diba? Now, handa bala kita magbulag sa pagkamatarong sa kaulingon? Ina ba lang pagkamatarong sa kaulingon? Handa bala kita talikdan ang aton pinili ng kalibutanon ng mga kaubdanan? Handa bala kita isakripisyo ang kahamuot sa mga tao? Damo ni nga mga pamangkot diri. Ang padya nga kabuhi nga wala katapusan, wala sing katapusan nga balor. Magapanikasog bala kita kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So, matumalon nga atong tinguhaon nga malabot din ato na maging kinahalan sa Ginoo. Ang tagsak asosyon nga aton ginaporma bisan ano man kalimitado may pila ka impluensya sa aton. Ang kasangkaron sa aton pagtugot sa sina nga impluensya pagapaturon sang kadakuon sang pagkasuod sang pagkamapinadayonon sang paghulid kag sang aton gugma kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Ano yung mga dapat intindihon gid maayo dayon gani pagi sa pag pakihilalahay kag sa pagpakigupod kay Kristo. Mahimo kita nga mangin kaangay sa iya ang isa kawala sing kasawayan nga halimbawa. Kaangay bala mga kautoran, mga girikanan, mga malayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. O, sugidan mo ko kung sino imo mga amigo, mga amiga, imo mga friends. Kay sugiran ta ka kung sino, ano na subong ang imo kaimtang sang kabuhi. Ano imo mga kada? Sino mga barkada mo? O sino mga friends mo nga permi mo nang yun kaupod kada adlaw? Amo nang butang balon diri nga kung kita kada adlaw kaupod ta si Kristo, no? Mapati kita o sindi, sigurado nga mangin kaangay siya ang aton nga batasan. Sa kapatian, sa una, mga disipulo, ang mga pulong ni Kristo, napatyagan nila ang ila pagkinahanglan sa iya. Nagpangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa iya. Kaupod niya sila sa balay, sa lamisa, sa latagon. Kaupod niya sila subong ng mga estudyante nga may manunudlo, adlaw-adlaw nga nagabaton gikan sa iya mga bibig sang mga leksyon, sang balaan nga kamatauran. Nagtulok sila sa iya subong mga alagad nga sa ila agalon. Agud na matun-an ang iya kag ila katungdanan. Nagalagad sila sa iya sing masinadyaon, malipayon. Nagsunod sila sa iya, subong nga mga soldado, nagasunod sa ila komander, nga nagapagig-away sang maayo nga inaway sang pagtuo. Kag ang mga kaupod niya, gintawag, kag inpili, kag matutong. Kamu na, matawag, mapili, matutong, sigurado. Siya nga kasiling nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kun ang bisan sino nga tawo nga

0: pagpapaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglika ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
12: Gas for biotics. Extend Food Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
1: Gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio.
3: Gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: PTX.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: i-DTX 500 na!
5: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayos sa bugas-bugas,
5: akong katul-katul,
4: DTX 500,
6: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang tura kinibo Mordica Charantia Compound,
2: gikan sa palya,
1: nga nagkahatag o proteksyon,
2: batok sa liver failure,
1: ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: adlaw-adlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract. Para sa nawong nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food supplement for men.
9: O si Rosanne, bao, akong ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
2: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
3: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
2: Oo.
3: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
2: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
3: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako.
2: O vegetarian.
3: O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP,
2: kini,
3: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
2: Correct.
3: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
2: Mauna.
3: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
2: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
3: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imo nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
2: Correct.
0: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
3: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
2: Pwede ra.
3: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og
2: food supplement.
3: Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
2: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
3: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
2: Pwede rin di ay utan, ano?
3: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gid mukaon mag DTX 500 o mag Mighty Caesar GP.
2: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Og kinasab si Doc Ramil oy saying maayong panglawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
6: nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na ikabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: i-DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
3: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 6.
9: Live mula sa Bulwagang Balitan.

0: sa CIDG, batok sa mga opisyal sa kupunan o mihangyo sa bug immigration. Lookout bulletin alang sa mga individual nga giimbestigahan.
1: Samtang sa katapusang balita sa Kaluhar, nagpahibalo ang Malacañang nga gitawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso sa usa ka special nga sesyon nga ipahigayon nagkaroon adlawa Hunyo 17. Tumong niini ang pagpadali sa paspas ng mga balaod nga may kalabutan sa social protection, ilabi na sa krisis sa kuryente ug mga kalamidad. Lakip sa prioridad ang dugang suporta sa edukasyon, healthcare, senior citizens ug mga kabus nga sektor. Giingon sa presidente nga kinahanglan magpadayon ang serbisyo sa gobyerno bisan wala sa regular nga sesyon ang Kongreso. Ang sesyon moabot usab samtang anaa siya sa biyahe sa Russia alang sa Asian Russia Summit.
0: Sa balitang international, dalit ka nato sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa mga nagsakit og ngipon, patuloy na og D3 Bio. Nakalihok na ang mga barko sa Strait of Hormuz. Human sa kasabutan niya nagtumong sa pagtapos sa gubat sa Middle East. Sumala ni United States President Donald Trump. Mati ni Trump, gilauman niya hingpit niya may mabukas sa importanteng rutang na pandagat para sa kalibutanhong negosyo sa lana sa maabot niya Biyernes. Ikataw usab sa Iranian media ang pag-agi sa tulo ka oil tanker ug duha ka cargo ship sa lugar nga pipila ka bulan niya naapektuhan sa US naval blockade. Subalit sa US, Iran ug Pakistan nakatakdang pirmahan sa Biyernes dito sa Switzerland ang peace agreement nga gilaumang maghatag og dalan sa pagtapos sa gubat. Bisan pa man ini gipahig sa opisyal sa US nga napirmahan na sa elektronikoga. Pagi ang kasabutan nila ni US President, your US Vice President J.D. Vance o Iran Parliamentary Speaker Muhammad Baghir Ghalibaf.
1: Samtang sa dugang pambalita sa gawas sa nasod, patay ang 8 ka individual humanag sa ang usa ka United States B-52 bomber. Pipila ka gutlo human kini mag-take off sa usa ka Air Force base sa California di atong Lunas. Sumalakang Air Force Colonel James Hayes daling nahagbong ug nasunog ang heavy bomber human kini mulupad sa kahanginan pipila lang ka segundo aron magpatigayon og routine test mission. Lakip sa mga namatay mao ang crew, civilian, mga kontraktor ug military personnel. Padayon pang hibalo sa awtoridad ang hinungdan sa pagkahagsa sa nasambit nga bomber.
0: Sa balitang sports, nakuha sa Filipino full vaulter nga si E.G. Obiana ang silver medal sa flight circus Dusseldorf dito sa Dassel, Germany. Ang flight circus sa usa ka street pole vault event nauman ni Obiana ang 5.74 meters sa ikaduha nga attempt. Kini alabing una nga outdoor season ni Obiana karong tuiga 2026. Nagpasalamat usab si Obiana sa mga nagsuporta sa iyang dula. Gold medalist naman si Chris Nielsen sa Amerika, samtang bronze medalist si Saifuddin Abdul Salim sa Qatar. Sunod niya modula sa Obiana sa Qatar sa Hunyo 19.
2: Balitang Entertainment.
1: Samtang sa atong balitang showbiz, gihimakak ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi ang nanggawa sa mga balita nga nagabulag na sila sa iyang novyo kay Pep Jazz. Ang British tech entrepreneur nga si Jonathan Sterling. Tungod sa gigong paglambigit sa usap pa kakanhi beauty queen. Pinaagi sa saka Instagram story, nagpost si Celeste og lagway nila ni Jonathan aron klaruhon nga naa sa maayong kahimtang ang ilang relasyon. Sumala pa ni Celeste nakapunting ang ilang atensyon karon sa ilang dagatubong pamilya og sa pag-atiman sa ilang umaabot nga anak nga si Sergio. Dagi pangalan niya sunod sa Mitaliwan nga amahan sa beauty queen. Dugang pa niya mas importante nga tagan og bili ang kaayuhan sa ilang pamilya ilabi na nga adunay bata nga nalambigit sa mga sitwasyon. Una niini nagawas ang mga taho nga matud pa gibiyaan ni Jonathan si Celeste alang sa aktres ug kani beauty queen nga si Bianca Manalo. Apan dinalian usab kini nga gihimakak sa talent agency ni Bianca. Batod pa sa ilang pamahayaga, walay kamatuoran ang mga nanggawas nga chismis o nagpabiling single ang actress. Giklaro usab sa kampo ni Bianca nga wala sila'y kalambigitan sa bisan unsang issue sa relasyon nilang si Lasty ug Jonathan Kifemjes. Kinamduman nga si Bianca kanhi ka relasyon ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.
0: Ah, siya.

0: Aday na ang gikuan di ah.
1: Bianca di ah.
0: Bianca manalo di ah. Karon now you know.
1: Now I know. I just know now. Tapos pagkaroon, tataw ang mensahe ni Celeste sa Malipayon og Ligon ang ilang panag-uba ni Jonathan samtang naghinam-hinam sila sa pag-abot
0: si,
1: sa ilang
0: si anak. Tantan? Si Tantan?
1: Jonathan. Masa ko si Tantan? Alam, we have been isang Senate President Getchel niya.
0: Oh, si Kuan. Si, kana si Bianca Manalo. Uyab na niya si... Senator Wing Gachalian. Dugay na sila kay Pipam. Parang 5 years na guru sila.
1: Mabitag yung mawala po ingin.
0: Pero nagkabulag rapod sila. Oh, single na naroon si Bianca. Niya ambot si Sako. Guru sa trabaho si Nado. Sako.
1: Dugay na mga inanak kay 5 years.
0: Politiko.
1: Politiko. Oh God.
0: Isyo paros balita. Asamot.
1: Correct.
0: Aris ito balita, wow.
2: Balita! Wow!
0: Kailan ka ning Marilyn Monroe, kipay pam?
1: Isa ka na?
0: Marilyn Monroe.
1: Marilyn? Wala.
0: Marilyn ito na, Marilyn ito.
1: Monroe, Monroe. Ay, oo. Ay, kani.
0: Ah, si Marilyn Monroe.
1: Bari na siya.
0: Oh, guwapa kayo, no?
1: Ang guwapa kayo.
0: Kapin usa ka libo ka tawo ka kipay pam nga nagsulob nga sama sa sikat nga Hollywood actress nga si Marilyn Monroe ang nagkatigom sa Palm Springs, California, USA ug nakabot ang Guinness World Record alang sa pinakadakong pagtigom sa mga tawo nga nagbisti isip Marilyn Monroe. Abot sa 1,037 ka participante aga mi-appeal sa mong kalihukan niadto ga Mayo 30 isip kabahin sa Marilyn 100 usa ka selebrasyon sa ika-100 nya adlaw natawhan sa actress. Nalabuan nila ang karaang record nga 254 ka participante nga natala sa Australia niadto ga 2020. Gawas sa pagkuha sa record nakatigom usab ang kalihukan og $100,000 aron suportahan og mapadayon nga libre ang tinuig nga Pride Festival sa maong syudad sa California, Kipaypam. Marilyn Monroe. Ay, ani guro.
1: Wapa kayo siya, no?
0: Kani guro.
1: Kapila na ko kita na K5 Jess. Murang nakapapilit nga ko sa among bongbong ato gi kasi pinutos nga mangga ba?
0: Yati. Papilit ba siya bongbong? At paminaw ko diyang kanta, oh.
1: Pero, ne?
0: Murang mag-Matt Monroe.
1: Murang marukahin ang utlanan kita, Jess.
0: Matt Monroe, dili man din ni Marilyn. Marilyn Monroe. Ay, adik, tamang play.
1: Karapun na na yung computer nila. Ay, ay, nagutlanan.
0: Matt Monroe na ito.
1: Pag sure ni Ray, kung saan na sila duha?
0: Mag-songro. Monroe man.
1: Monroe, o.
0: Marilyn o si Matt.
1: Kasi yan ang pag-ibig.
0: Ay, bahala na siya niya. Last year, size 23 na kami pa.
1: So, ako sa nigi, timbayaon. Good morning lang ko ni Manang Marmar. Dira nga sa'yo kayong naminaw. Naglibog. Kung anong wala si K5 Jong, Manang Marmar, kung magulang din ako malang.
0: Ay, kabalog na ako sa si K5 Jong.
1: Naong sa si K5 Jong.
0: Nalabsik.
1: Ay, nalabsik na yung bibi na. Ay, nako. Maon niya.
0: Nakuhan ko na siya sa dulong sa pampot yapon.
1: Ay, nalibog
0: kay, siya. Nag-overloading.
1: Ay, hala, Santos. Dahil si Kwan Dereo, si Madam Medelina Yamazaki. Good morning.
0: Good morning, ma'am.
1: Especially ninyo, Ma'am Jusabel and Ma'am Pamela. Good morning, Ma'am Jusabel. Lapinid barbecue, akumplito. Anchay 5 pom-pom vlogs. Sige ka ni Ana Marie Mahiday Pirater. Rini Boy, auditor. Morning, mga madams. Good morning, boy.
0: Good morning sa tanan niya, mga KSS leader. Good morning sa San Carlos City.
1: Good morning lang ko ni Kuya Roland. Dira nga dako kay Gradyo. Dira sa Malangsa, Roland Tixon. Mama Perla, nga sayo kaay nagluto karog munggos.
0: Good morning, Ma'am Vilma. Dira sa may Walos. Good morning, Nay Pining. Dira sa may Hagunoy. Good morning sa tanang taga Mag-Amihay. Kada ikuhan, guro?
1: Habol, napatay usa ka minuto.
0: Wala na. Kay
1: usa ka minuto, lima ka segundos. Awala.
0: Ano, dali na kayo.
1: Dalias oras, oy. Mura na mag-relasyon.
0: Wala-wala tayo igaw oras sa pagparayal pa sa ito aga tulumanon. DTX Morning Newscast. Ug marapod po hon, same time, same station, rilaman sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa K5 News FM San Carlos, Kabalos Radio Click FM to Boso. Kami inyong matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
1: Ako usap si K5 Pamela Parater.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o galingawan sa Negros.
1: K5 News FM. News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paginom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nabawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Asa magagikan bay?
11: Gigan ng ubukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Bitaw, mabakarwas, gani ko?
10: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
11: May, dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diyan na ka. Bakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
13: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist. Inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: kampyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasais 37.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Duno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Inip ang issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Baing buntag world.
7: Baing buntag Pilipinas. Baing buntag Negros.
3: Welcome na sa Foro de los Pueblos. Ako na ay ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mordan.
7: Ako Sam, si The Queen of All Media ng Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Parater.
3: Kami ang The Power Duo every morning.
5: Magmamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 Country.
3: Karong adlaw mga ka-K5 kay Miyerkules na kita. Naunanata sa Hunyo 17 na 2026, K5 Pam.
7: Yes, K5 Brian. Hmm. So, ari na yun ta, sa lakaw sa ato ang panahon. As of 2 a.m. today, kay ganinang alas dos, adunay Osaka low pressure area kon LPA nga namonitor sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kon PAR. Kini ang namonitor sa tong pag-asa. Ag aduna kini medium nga chance nga ma-develop into a tropical depression.
3: Uy.
7: Sunod sa 24 ka oras kay 5 Brian.
3: Medium ha? Short, nay gamay nga chance nga mo himo dyan siya nga bagyo kay 5 Pam.
7: Yes, kay 5 Brian. So, nanabutay low pressure area. Napa man noon sa gawa sa Philippine area. So, karon ang easterlies, padayon nga nakapikto sa eastern sections of Visayas o sa Mindanao, kay February. Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental. So, madag-umon nga kalangitan, katag-katag nga pag-ulan, pagpanalugdog o pagpangilat. Kinitungod sa easterlies nga pwede makadalag mga pagbaha o landslide. Samtang sa Metro Manila o uban pang lugar sa Pilipinas, masinati po ang madag-umon nga kalangitan na katag-katag nga mga pag-unan o pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms, K5 Brian.
3: So, usahay, again and again, kining makaingunta na LPA ang uban makapasalamat aron nga na ulan-ulan. Although nga naman yun ta sa maulanon nga panahon. So, anyways, amping lang yun ta. No? Pero, abi ni mo K5 Pam, ang dili na ko masabtan sa gobyerno sa Negros Occidental mauni. Katong panahon nga gikan atong Marso, no? Gikan atong Pebrero or Abril, Marso, Abril, Mayo, anang mga Hunyo, no? Aning bulana. Anang mga bulana K5 Pam, puwerte jong inita.
7: Yes, grabe.
3: Diba grabe jong inita? Pero wala gaplano ang provincial government nga mo cloud seeding K5 Pam. You know what is cloud seeding? Ang cloud seeding mao na siya ang artificial nga ulan. Artificial nga ulan, in short AI. AI. Bitaw. Kay pagkakaroon K5 Pam, ang Negros Occidental Government, na sila'y balita o nga mo cloud seeding na sila imbis nga naanay ulan. Di ba?
7: Mm-hmm.
3: Ha? Yes, for the dakuha na, milyones na ang ilang gastuhon kay Fabe Pam.
7: Grabe no, dakuha.
3: Na ay cloud seeding karon nga planohon ang Negros Occidental. In fact, dili na ni karon na hitabo, last year na hitabo po ni nga kung asa na to nga naanay ulan, dira panoon sila mo cloud seeding or mo pahigayon og artificial nga ulan. Aron maulan-ulanan ta.
7: Karon pa man nga tingula naman.
3: Na. Oh, naay klo pila to 6 million pesos kay Fabe Pam. Mm,
7: kadako aman.
3: Yes, dako kay na kay di basta-basta na. May ideya ka ba kung unsaon ang cloud seeding kay Fabe Pam?
7: Wala, wala jud kay Fabe.
3: Sige, I will tell you. No, I will tell you kay medyo una-una ko ni mujutay's duyan. Ang cloud seeding ila musakay na sila sa eroplano kay Fabe Pam. Mm. Onya may dala na silang asin,
7: chemical.
3: Mga chemicals aron nga iwasag nila didto sa atoang kahawaan. Na aron nga mo porma na siya og tubig or mahimong tubig nga muula dire sa kayutaan. Mao na gitawag nga cloud seeding. Dili cloud shading, lahi po na kay gisidan man to, lahi po to. So daghan karon kaayo ang nagquestion.
7: Mm. Ganong karon pa?
3: Ganong karon pa nga nanay bagyo.
7: Gani.
3: Nanay easterlies na to, nanay habagat. Oh. Unya ga ulan-ulan na jud.
7: Mm. Lahira gyud to miniagi nga mga bulan nga wadyo kay masinati nga bisan gamay na taligsik.
3: Oh, ganong karon pa man.
7: Mm-hmm.
3: Nga naa na may ulan kining cloud seeding sa probinsya. And dili na thousand kundi millions ang gastoon. Bisan ikaw, MJ, guro, questionably ni mo, no? Na, imbis gaulan na mo, cloud seeding pa.
7: Mm. Karun pa ko na di, artificial nga ulan.
3: Ha?
7: Karun pa ko.
3: Na, artificial nga ulan nga buhat sa human, tawo, kay Fabe Pam. Mm. Questionably siya. 6 million, ra ba?
7: Kadako man.
3: Dako kayo, di ba? Na, nga igigahin aning provincial government. Ako ang pangutana, ako ang tubag. Ako anong tubagon, ako ang pangutana.
7: Okay.
3: Kay I'm sure, sa gisulti na ko ganiha nga nung karon pa man, nga inog-ula na, maupa ang cloud seeding nila.
7: Gani, nga nung karon pa.
3: Ah, okay. Ako'y pangutana, ako'y tubag.
7: Ikaw na po'y tubag. Oh, naisakto, kompleto ba?
3: Siyempre, ganiha ako. Daghan kayo itong, bitaw, no? Ang naminaw ron?
7: Ang naminaw.
3: Oh, daghan kayo mingon nga.
7: Sakto man.
3: Sakto si K5 Bray, no?
7: Mm, sakto man.
3: Imbis ni ulan na mo, cloud seeding pa sila.
7: Na.
3: Na explanation diha, K5 Pam.
7: Sige.
3: Kay, dili man po makaka-cloud seeding ang ato ang gobyerno, K5 Pam, kung walay clouds nga dito nila ilabay ning asin. Nga kinang clouds, mangita man na sila gold, kinang clouds, kinang, saan na sa Bisaya, gani?
7: Panganod.
3: Panganod, nga katong bugat yun kaayo.
7: Ito, baga nga kayo nga panganod.
3: Baga nga panganod, nga bugat, nga burag mahulog na siya dito, puna nila ilabay ang asin. Aron mo ulan.
7: Okay.
3: Na.
7: So, dili niya siya pwede himuon kung tinginit kayo.
3: Dili, kay wala man kayo makita ang baga kayong kuan diha. Kita kasamok na.
7: Oo, mao di ay kay kung tinginit kaayo hawan man kay kalangitan.
3: Hawan kay langit na may mga clouds pero nipis kaayo.
7: Ay, so di siya mo pwede.
3: Na.
7: Ay, okay.
3: Pero yes, di ba? Tama po ang explanation.
7: Sakto po, no?
3: Kay karon naman ka makakita og
7: panganod baga.
3: Baga kaayo, baga pas nawong nila po diha, no?
7: Mo.
3: Pero dili na lang unta kay gaula naman diyon mag-usik-usik ra sa kwarta.
7: Basi dagag pundo.
3: Balawin taon kung i-cloud seeding ni tanan.
7: Cloud seeding or cloud sa bursa?
3: Ha? Basi cloud 9 yun ang daw ang gawas ani ba? Diba? Basi cloud 9. Pero kinapang si una na sa to ang balita this morning ha.
7: Intro pa to.
3: Intro pa to. Kagi-connect na to na to sa imuhang balita.
7: Sa lagay ng panahon.
3: Sa lagay na lakaw ng panahon. Hinaotong tanga na sabtan, but that explanation gi-based na ko na sa research na ko kay Fabe Pam. Mm. Why? Kung asa na to nga porti ng panganod mao pa unya na sometimes na pay ulan nganong mo cloud seeding pa sila.
7: Bitaw unsay rason?
3: Unsay rason kay mao din na.
7: Mao din na. Sige.
3: Sige, sugot ka?
7: Sugot. Mauna ko na lang decision.
3: Mauna. Onya, mga arkila na sila og eroplano? Mangita na sila mga chemicals diha, mga asin, o sa pa diha mga chemicals?
7: Ano mga asin nilang gamitin? Parehra po sa asin atong i-asin dito sa atuang luto.
3: Oh, mauna na. Okay. Kaya ang asin na ito, God K5 Pam, tubig na siya.
7: Oo.
3: Oo, parat nga tubig.
7: Sa dagat.
3: Sa dagat na siya. O niya, original na siya. Basta asin nga ng puto sa plastic nga kinang kuan ba. Pero kato mga asin nga sa mga stores na nga murag kuan kaayo, artificial po na, no? Mm. So, daghan na kayo na kaingon, oh, anak, di ay na, karun na na nakasabot, nga ang cloud seeding di ay, para po di ay na sa daghang dagom or mga panganod.
7: Uri na, kung baubin akong reaction po kaganina ay.
3: Bisag ako atong una.
7: Kana dili ka kasabot unsay explanation, no? Wala pa kakabayo.
3: That's why nga, usa ka anchor man pareho na ito magsisibya. Not all the time criticism.
7: Mm.
3: Somehow na atay mga informative nga mga balita. Maka-inform and maka-educate to our listeners. Nga makaingon sila, oh, anak, di ay na.
7: Oh, di ay na.
3: Anak, di ay na.
7: Klaro kayo, anak ro nilang reaction. Ay!
3: Now you know.
7: Now you know.
3: Ang bata ni Ma'am Jess, karo makaingon siya, anak, di ay na. Unti baka tabang-tabang ta sa to mga egso on G5 pa. Bisa ginagmay ra ba?
7: Bisa no? Ginagmay pero kanunay.
3: Oh, kanunay. Sige. Ay, pwede na ka monitor sa K5 San Carlos Digital 95.7 aldong nga ganiha pa mo diha nakatutok na paki-share, likes and follow mga ka K5 and drop down your mga mensahe ninyo, mga opiniones and uban pa. K5 bam.
7: Yes, malungkad po ta pagigala sa 100.1 Canlaon City and also 92.1 Fabulous Tubo. So malungkad ra buntaga everyone. Wellness World!
3: Ayun!
7: Dara, kabatang natulog ko
3: eh. Lako idungag ni mo, Kipay, pa makakatawa ka ani.
7: Sige, sige.
3: Kay usahay kinang cloud seeding nila, dito pa na mahugno ang tubig sa baybay. dili mapus... Oh, di mapus... Paliron man sa hangin.
7: Ay.
3: Na...
7: De.
3: Pero okay na lang kay naka-cloud seeding dyan.
7: Okay na lang kay nalungagang tubig sa dagat.
3: Oh, ang lahi pa dyan, Ana, ang pinaka-saklap, Ana, kung sa Tagalog, paki-five pam. Mm. O wala dyan yung cloud seeding, pero nakapain o nakagahin og 6 million. Manay literal nga gipalid dyan sa hangin.
7: Oh, na, gipalid, wala nabot sa cloud.
3: Dire na taon, tama na na. Oy. Sa mga headlines na ta, yodiha.
7: Yodiha.
3: Minor. Wow. Labugay. Petisyon. Agay. Grabe mga headlines.
7: Grabe mga headlines. Mga laglo, mag-ayo. Apil pang agay.
3: Agay. Unsa man ning yodiha.
7: Yodiha.
3: Diri na gahapon, di ba, gidaig na to maayo si Mayor Cardenas of Canlaon because of his tree planting, K5 Pam, sa Charter Day. Wag ka dyan.
7: Bakit?
3: Kay ang San Carlos City, aside from na ay mga carnival na diha ron, sa likod sa City Hall, Onya, may mga invited guest K5 Jazz ng mga artista na aba from the national naapoy tree planting ang Charter Day sa San Carlos. Pakpakan.
7: Wow.
3: Kinahanglan nato ni ang Charter Day, kinahanglan nato ang tree planting para sa tuang watershed K5 Pam.
7: Dako kay na.
3: Kaya nga makatabang na sa dungag sa tuwang tubig.
7: Mm.
3: O uban pa. So, grabiha sa San Carlos, may kalipayan na, may celebrities pa, may tree planting pa. In short, package.
7: Package.
3: Pakpaka na to si Mayor Rene Gustilo. Mm. Usa pa, ka duhina yung pagpaka. Kina. Unsa man ning minor? Ni anapod. Minor di edad na sak nasakupan or nasikop sa bypass operation exclusive K5 Pam.
7: Grabe.
3: Diri sa K5 News FM San Carlos. Taga San Carlos na po, oh, minor di edad, oh.
7: Grabe, no.
3: Asa namang ginikanan.
7: Nagkabatang, nagkabata.
3: Nagkabata, basi, pila ka adlaw.
7: Sunod 5.
3: Maig 5, og basing uban, apas diyan, naninda, nag-drugs.
7: Nagawas, nanay, gidala-dalang, shabu.
3: Pagawas, may ingon na nga, hi. Oh, may fuel nga dal. Pagawa sa
7: tiyan.
3: Ha?
7: Pagawa sa tiyan.
3: Pag, dili, pagawa sa sakang sa Iloy.
7: Ah, sakang. Ang dala na guan.
3: May dala na nga tutir. Unya, nay pulis. Gaatang kayo ibaybas na.
7: Bitaw, bitaw. Ay.
3: Grabe ya, no? Bika ka ang Iloy, ang inahan, kay mo gawas ang anak.
7: Nag-i-bypass, no?
3: Pagawas anak, may tutor, may stick, may, ano sabi na, may fuel, ang tawa, foil, ano sabi na? Ah, tama ko? O niya, may dala pang shabo, o niya, ang pulis gatang may pusas, kay i-bypass ng bago gawas.
7: Dito, okay, nagkabata naman mga... Nana ron.
3: Grabe yan, bro. Only in the
7: Philippines. Only in the Philippines.
3: Tapos ang basang bata ka, ang wala na, gakiwi na blao.
7: Gakiwi na kayo, napas at yan, nagsuyop na. Saban.
3: Karanan tayo na, ano? Wow! Wow, ha?
7: Wow!
3: Grabe yan, no? Ikabi?
7: Saban.
3: Ito.
7: Wow! Nag-iring na piit.
3: Wow! Oh, grabe yan. Usa ka taga-Canlaon kay Five Pam. Ah, congratulations sa taga-Canlaon ha. Ang ni graduate kay Five MJ sa Bacolod City College nga summa cum laude. From Canlaon. Yes, dili siya lumad or native sa Bacolod kundi Canlaon.
7: Pero dito siya sa Bacolod nga eskwela.
3: Yes, pinakauna daw nga summa cum laude from Canlaon nga naka-eskwela sa Bacolod City College. Hubaw-on na ito ni Ron, ha?
7: Grabe sa.
3: Bilib po ko ito atong taga-kuan ba? Actually, gina-try na ko nga gina-contact if I'm Pam. Katong taga-Norso, nga ni kuwag exam sa NMAT, nga ang score perfect.
7: Perfect.
3: Sa 800 ka digits, at saka ana?
7: Ka, sa scores.
3: Oo. 800 po niyang score.
7: Grabe. Ba?
3: Grabiha, no?
7: Talagsara kayo.
3: Talagsaon kayo, pero di dyan ako siya ayad-ayad makontak ba? Burag karong guro, burag naka-overwhelmed guro kayo niya.
7: Bitaw.
3: Pero di siya katuo nga na perfect niya ang exam.
7: Grabe.
3: Pag ang ana, dapat ang ato ang local government, tabangan dyan niya sa mga scholarships, sa mga boarding house. Di lang guro boarding house. Daapila na siguro. Ang uban, oh, kinsa man to nangita, drag, gusto i-scholar niya na, oh. Na.
7: Si.
3: Tabangan na to ni kay di ba siya ana kaadunahan kay Five Pam? Katong na perfect.
7: Ah, dili.
3: Dili po siya ana kaadunahan.
7: Dili ra pod.
3: Taga Gihulngan pod maybe to. Taga Norso ang perfect oy. 800 over 800 ang score.
7: Grabe.
3: Sa NMAT. Ang NMAT kuha na siya kinang thank you Ma'am Juliet. Items di ay. Imagine ni mo ha, ang NMAT mao na siya ang burag pre-exam.
7: Mm-hmm.
3: Aron nga ma-qualified ka for any medical courses or whatsoever, grabihan, no? 800 out of 100, 800 nga score sa items, K5 Pam?
7: Maayoha ba?
3: Grabihan, no? Unsa nang utu ka, no?
7: Kalisod!
3: Grabe, dyan guro nga pag-review.
7: Mura.
3: Study, dyan guro. Wala na guro, tulugay diha.
7: Pero ang uban, bisag unsa ang pagpulaw kay Fibray, di dyan madala.
3: Ah, pareho na ito, bugo dyan.
7: Ano magtoy, nalikawba, wala na limot.
3: Wala, bisag unsa.
7: Samatag makaligo.
3: Bisag, sa ani nga mga tao, guro kay Fibpam, naana dyan na nila, burag kinabang inborn na dyan bang bright dyan ka kaayo ba?
7: Bitaw.
3: Oh. Kikita usahay, bisag unsaon.
7: Sa unang pagpaminaw ba, makafocus ka?
3: Oh, bisag ipuspos pang libro ni mo, bugo na dyan ka kaayo ba? Bitaw, no? 800 out of 800. Sige, balikan na ito na ron, ha? Sige. Eh, si MJ naman, nagtindog-tindog na.
7: Kasi hindi na siya may mutang?
3: Basta ana na siya, pero gisindihan na yung lubot. Unsa man yung mga ka-K5 ang kuan kinang labugay. korte niya yung labugaya iron sa Senado kay Five Pam. Imagine ni mo ha, wala na sila ni conduct og hearing dito sa Senado, dito na sa laing lugar. Ay. Kining grupo ni Alan Peter Cayetano, bro, nagkinabuang naman ni sila mayo.
7: Okay, dili naman si ang Senate, President.
3: Bitaw.
7: Mano, nangita na siya yung laing lugar. Ah, grabe, ang sitwasyon, nagkagrabe, nagkadugay, nagkagrabe.
3: Grabe ha, lugagi. So, mauna nga, dito sa Mandaluyong naman po taon sila nag-hearing.
7: Uy.
3: Naunsa unya si Senador Amy Marcos, wala gipasulod.
7: Wala.
3: Nga kauban man unta ni sila unya ang kritisismo sa mga taga DDS gipasangin lan ang grupo ni Gatchalian kay wayse ipasulod. Indi man to kay Gatchalian nga hearing, ilaha man to ni Cayetano.
7: Nasuspikan dai diba? Gatchalian group.
3: Oh, wala ilabot ato ang Gatchalian group. Pero sa tinod anay lang inyuhan ng labugay ang Pilipinas.
7: Bitaw.
3: Gibaboy na ninyo ang Pilipinas. Pero balikan na to. Unsa man ang petisyon? Ang grupo ni Alan Peter Cayetano ning file og petisyon nga ideklara nga wala pulos ang atong pag session nila ni
7: Gatchalian.
3: Win Gatchalian. Hmm? Ning file sila dito sa Supreme Court, K5 PAM. Ato na rong usah-usahon kag ko may oras pa ta. Unsa man ning agay? Agay. Ang imong tiyo nga si Senador Jinggoy Estrada, 'di ba preso naman? Gisuspend pa jud sa Sandigan Bayan 3 months being a senador.
7: Nan.
3: Murag mahikog na ni tawha na paging ani. Preso ka na, dili ka na ka duty, isuspend pa jud.
7: Nan mo nay pait pasta ng pait.
3: Dito. Mubalik rin dugay-dugay ang Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
9: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
9: Mm-hmm.
10: Isod yun ba ya kung may patol ka, Sir GP?
9: Bitaw, ang tawag kay Ana Doc sa patol is absence seizure.
10: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
9: Gusto.
10: It's all about mental disorder, Sir GP.
9: Correct.
10: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
9: Unsa man.
10: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og D3Bio.
9: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
10: Wala na ipili, Sir GP.
9: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni Mugidam ha.
10: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon og D3Bio.
9: Correct.
10: Unsa may ganahan nimo? Painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3Bio ang kitons nga naa niini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
9: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
10: Wow.
9: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3Bio.
11: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
10: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3Bio. Unsa may keto diet?
9: Unsa man?
10: Imong kaon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats or GP.
9: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
10: D3-bio. D3-bio. Mana kung nakaisakit ngay Philip Sir Patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
9: Oh.
10: Pwede dyo katak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
9: Gusto.
10: Balik ta sa Patol Sir GP.
9: Oh.
10: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
9: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
10: Kay uban baya ilahang tapukan Sir GP?
9: Gusto.
10: Dili gyud unta na pwede.
9: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
10: Oo, kay kasagaran di man jud moabot og 5 ka minuto ng atake.
9: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
10: Correct.
9: Ug wala ra siya'y katumbahan.
10: Usa pa Sir JP, kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
9: Bitaw.
10: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
9: Dili matukan.
10: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3-bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3-bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
9: Wala tayo oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
9: Ayaw abusuhon.
8: D3-bio. Ako si Jean, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3-bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
12: D3-bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
12: D3-bio. D3-bio. Health News. D3-bio.
14: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3-bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
12: D3-bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
12: D3-bio. D3-bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica 4 Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
11: Food Supplement for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala na'y aberya.
2: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan kung mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mahinit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: La 7-8 daki 5 pam, mga pita.
7: Gi?
6: Ay, siyempre, ako niya na. Ganiha pa.
7: Ano? Eh?
6: Wow.
7: Unsa niyong kape?
6: Ay, siyempre, DTX 500 coffee mix
7: niya. Mauling update kay Karol.
6: Ha?
7: Mauling update kay Karol.
6: Basta naka-DTX coffee mix kaki 5 pam.
7: Uh-huh.
6: Lami, yun na kayo. Oy, mag-DTX 500 or DTX Coffee Mix, mga ka-K5, ha?
7: Kay... Wala gid ang mga kolesterol, ang mga acid, ra.
6: Yes, kini bang DTX Coffee Mix, ang iyang mga ingredients, ani, amarguso, ampalaya ba?
7: Ampalaya.
6: Ampalaya, no? Unsa na diri?
7: Palia.
6: Palia, no? Sa Tagalog, ampalaya, sa Ilonggo kay Amarguso.
7: Mm.
6: Mm. Sa mga ubang nasod black ko idea. We don't know.
7: Okay, nasod pa ito.
6: Aha. So makatabang siya kay 5 pam nga pa-move on ang imuhang gitawag nga blood sugar.
7: Mm, bito.
6: Aha. Kay kini taas kag blood sugar.
7: Mm-hmm.
6: Ang makatabang ana kinang aside from the medicine jod nga i kwan ihatag sa doktor.
7: Mm.
6: Kining amarguso kay 5 pam or palia. Pwede ni muna pang-iton. Pwede ni muna kilawon.
7: Kilawon.
6: Makatabang na kay 5 pam.
7: The kojere ikatabang.
6: Oo.
7: Oh. Pait man.
6: Oh, pait siya. No? Makatabang na siya kay 5 pam. So, pwede yun ninyo nga gamito na siya. That's why nga naani siya, usani siya sa kadaghanon nga mga ingredients. Dira mga ka-K5 sa ato ang DTX Coffee Mix. Masimatingala mo, magkalibanga mo ani, pero dili lupot ha. Basta mang libang-libang radyo mo ani, I'm sorry sa mga namahaw ron. So, di man na hugaw. No? Because nga pag-inom ni mo ani, ang imuhang, kuan diha, ang imuhang tiyan ni mo diha, burag hugasan niya kay 5 pam.
7: Hugasan, katong mga daan na kayo nga nasa mong tiyan.
6: Pagawason niya.
7: Pagawason.
6: Na,
7: limpyo kayo mong tiyan in kuman.
6: Yes, burag hawan kaayo, mawala ang mga bluted ng mga tiyan, kinang hangin-hangin. Pwede niya walaon mga ka-K5 gamit lang aning DTX Coffee Mix. Try ninyo. Oh, kay nganuman, nakakapi ka na, ma-detox ka pa mga ka-K5. Good morning to Madam Juliet Chu. Good morning Sir Bri, Ma'am Pam. Regards to Ma'am Jess and Ma'am Barbie. Get well soon DJ Lady Anne. We miss you mga ka-love notes ni mo. Wow! Sir Perla Hilapontin, according niya, good morning K5 watching from Barangay Bukalan, Canlaon City. Salamat kayo. And good morning also to Danica Balsena Aro, no, na Minaw Podron. Thank you kayo. O niya, good morning to Ana Marie Mahinay Pirater. Oh, na po siya, katawa na po guno siya. Good morning mga idol, more katawa today. Imagine mo ha, instead of giving information nga kinagdag ko mga balita, apila na to ni katawa kay Five Pam.
7: Na sila ipukuha nga lecture na. Oh. Tapos sila, makakatawa po sila.
6: Katawa po doon.
7: Noon.
6: Imagine mo nga kalitra tamo drama diri.
7: Pinakalitra biya na.
6: Aha. Giuna na to si ka K5 Jezebel Barbecho. Kaya gusto na ako na isumpay gahapon sa balita ni ka K5 Elmer Sagang sa Kanlaon.
7: Mm.
6: Kaya dito, instead of inviting mga national celebrities, pareho na to kay Five Pam. Ang ilang charter day, wala nila gibuhat sa Kanlaon. Instead, mo charter day sila nga mananumay og
7: kahoy.
6: Maayong idea, no?
7: Maayong idea.
6: Bisag hantod gabi, di mawala sa ko ang mind nga nindot siya nga initiative.
7: Nakahuna-una sila ba, no?
6: Nakahuna-una sila ing ana.
7: Kaya sa umaabot nga mga panahon, dako dyan ka nag-ikatabang.
6: Dako kayo eh. Mga gikan gahapon or kanusang charter day nila, makatanom sila rather, mga 5 years na, porting dagkuan na naman kahuya. Kung dili, lawigan o gabaw.
7: Mauna.
6: Si San Carlos City, wa nagpapildi, oy.
7: Wala mapalupik, oy.
6: Ay, San Carlos City ni, kay Pam. Ang charter day dire sa June 1 o July 1 mananumay pod og kahoy.
7: Mhm.
6: Oh, mangutana ganita kung asa ni K5 Jessa, pangutana na to ni kay muuban ta.
7: Basig makapil pod og tanong ba?
6: Oh, mananumpod ta kay nindot ba ni ay. Bagay makaparticipate ta natay ambag sa pagbalik sa nindot na environment nato sa kalibutan. Bisag mananom lang tagkaawi K5 Pam. Ano na?
3: K5 News FM Live Report.
6: K5 Jess, good morning. Nakapangapi na ka?
4: Yes.
6: Unsa to imong kape?
4: DTX.
6: Wow. Salamat kay ni Doc Ramil Oy ha, kay ang support niya nato everyday ba sa DTX 500 Coffee Mix, no? Pero ang itanom nila, dili ni kape, no? Kahoy, yun na yung nagko.
4: Kahoy, Jun, kahoy.
6: Sige, go ahead. Atong paminawan.
4: Yes, Kifebray, ang LGU San Carlos, doon ay ginatagayon niya annual tree planting day ka Kifebray. Under ni siya sa SP Resolution number 38-80 niya massive tree planting drive every July 4 ka Kifebray.
6: Aha.
4: Libuan ni ka endemic seedlings ang ginatanom ni nila, like nara, mulabi, dao ug mga fruit bearing trees kaki February ang ginatanom sa mga upland barangays o roadsides in partnership sa City Environment Management Office Consemo o mga private stakeholders kaki February.
6: Wow.
4: Karon tuiga sa 2026, ipaigayon ni sa may Barangay Prosperidad sa July 4.
6: Prosperidad na po sila. July 4.
4: Mm.
6: Aha. So, maging ani, K5 Jess, may ideya ka kung tagpila ka puno, kapunuan sa kahoy ang matanom?
4: 2,000.
6: Okay na. 2,000. Imagine mo, may 2,000 na nga pulutlon ang mga illegal lager soon.
4: Bawal na kay nate balaod.
6: Naa sa DNR. Ilan ang bantayan?
4: Kasi tigantay ka February kanang ginatamnan og mga kining ilahang sa July 4 nga annual tree planting. Nanay nagbantay naipoy tig aftercare.
6: Oh, wow. Nanindot no. Anyways, actually ato ang mayor no. Ang mayor not only for San Carlos. Gusto man yun na nila mga inaaning mga projects K5 Jess, ano? K5 Pam?
7: Yes.
6: Usahay good galing, pagkahuman og pananom, the problem is ang pag-monitor.
7: Oh, wala na.
6: Sa mga gipananom. Nga usahay, pagbalik ni mo dito, wala na
7: mong gitanom.
6: Unta na ni Shai Kwan eh. Kinang, like for example, di man nato sigurado nga ang 2,000 mabuhi jod.
7: Bito.
6: Pero bisag milkinintos lang ana, arsyaro, di mabuhi ang mga milkinintos ana. Katuon tangi pananom, nga wala nabuhi, dapat may replacement dayon.
4: Naana siya kay February, gina-ilisa na nila. Nagtanom rong adlawa.
6: Ah.
4: O niya, kaming pagka mga tulok adla, nalaya, abi, ana, ilisa na sa katong nagbantay dito.
6: Ayun. So, mas nindot ni, no? May nindot nga... idea ni Mayor Rene Gustilo, Actually, according to si Boy No Family gahapon, no? Mga 20 years na rin nga ginabuhat di ay sa San Carlos.
4: Dugay na kay kwanta ni siya. Nagsugod sila og tree planting dugay mga 1980 pa.
6: 1980. So not 20 years, more than 20 years na. Mga 3 to 4 decades na di ini. Pero pangutana asa dapit? Nagdagko na ba ning mga kahuya?
4: Ang sakit pa, Bray?
6: Atong una nga mga tanom nila asa dapita?
4: Ah, mga tanom nila is Barangay Rizal, Barangay Quezon, Barangay Kudkud, Barangay Prosperity, mga upland.
6: Mga upland area.
4: Upland barangays.
6: So, useful na ni Sharon kay Pem Jess? Makita na ni Nato? Naana ni?
4: Oo, oh, makita na. Kanang nasa kwan sa People's Park, o diri sa kining...

0: mga yuta nga ilaha.
1: Mga sa ana ba no? So dapat na lang
0: pwede.
1: Kung dili
0: pero
1: dili
0: tanman
1: na
0: nagbalik.
1: Pero pila pud ka tuig mo magyapon. Kung dapat o dili dili na lang jud unta ba? Buragi nga na galing kay layi mang god no? Mao na usahay ang layi sa Pilipinas makatabang usay-usay makaguba man pod. Ing ana no? So di masabtan. Importante nga naa no? Naa. So, karon mga 2,000 ni kapunuan itanom diri sa Dakbayan San Carlos dito sa
0: dili na maubos sa 2,000 kay February kay last year 2,000 mo pud to.
1: Aha. So, kinsa ni nga mga tao ang muuban og pananumay jud dito?
0: Mga taga LGU headed by mayor, nya dayon mga SP, mga barangay officials,
1: barangay officials.
0: Dayon sa mga department heads kay February, unya ang mga private stakeholders like kanang Isano, Itanol, ano ba, mga dagko mga kumpanya.
1: Wow.
0: Diri sa San Carlos.
1: So ang seedlings ani i-provide sa LGU, sila mismo ang mo-provide
0: SEMO,
1: ani.
0: Sa SEMO.
1: Sa
0: partnership man sa SEMO.
1: Yeah, under gyapon sa LGU. Yes, LGU siya. So, ang mga stakeholders and gusto mananom uban lang dito o nya mananom kay Pem Jess. Wow, ka very good no, ka very good. No? Nani, pamahaw dito? Oh, mananom ba kay kapoy mananom?
2: Uhaw pod.
1: Ha? unsa odlawa July 4 no July 4.
0: Ginan to nato si Ma'am Mayet Lumokso sa SEMO nga basig pwede ta ka appeal.
1: Oh, mo appeal ta kay para may natay ambag. Natay ambag,
2: may ambag sa Pilipinas.
1: Unsa ang adlawa ng July 4?
0: Paka-check
1: ba dura July 4 basig sa Bado na.
0: Ay, sa Bado.
1: Grabe, tagnaan ako. Pairog na to, ni B. Ay, ay. Sa Bado, mampunin tao, Noy. The only one day.
0: Yung ka, kuan, mga, dali lang naman human, kipay boy, half day na.
1: Half day na, no? Sige, we will plan about that kay nindot biya nga makaparticipate.
0: Talagsa rabia ni.
1: Talagsa rabia ni kay Pep Jess. Kay laay biya kay iPod nga mananom tanga kita-kita ra. Mas daghan, mas nindot, mas sadya. Ana ba no? So, mananomay ta dito prosperidad. Okay, sige. Try na to ha. Try na to nga okay, nga maka-appeal ta ani Saturday. Kung ako okay ra ko. Oh, balo ninyo. Pam-pam ay brag di sa ganahan, no?
2: Piloy.
1: Oh, piloy. Yeah, anyway.
0: Piloy, talagsara biya eh.
1: Talagsara na eh. O niya, nindot yun makapananaw. Anyway, kamo diha nga naminaw ron, bisag wala mo ga trabaho or kung asa mo ga trabaho, sa Bandoman eh, pwede yun mo maka-appeal.
2: Bita.
1: Yes. Pwede mo maka-appeal dito. Sige, nindot kayo ni Kipab Jess. Congratulations to Mayor Rene Gustilo and those nga mga tao behind ani and sa mga mananumay, ano? I-add on na lang ko, be, atong watershed. Unsa to siya? Katong gisusin lang, ibisitahan nila.
0: Atong kuan, June 15 kay February, gi-add to sa sakop sa Technical Services Division sa City Waterworks Department. Pinangulan ni Engineer Edward Sanchez ang katukurang luna sa dugang water treatment plant kay February. Dira sa may barangay Punaw, sa may Talabi River kay February.
1: Okay, unsa na siya diha? Bali additional nga water source ana, Bragana.
0: Water treatment
1: plant. Treatment plant, di ay.
0: Paya o, kwan ba? Medina.
1: Ah.
0: Medina water treatment plant. May hana ba?
1: Okay, nindot siya, no? Unsa ni siya ka dakuon kay Feb Jess? Nabutang
0: kana,
1: naman
0: yan? Wala pa ko kakuan kay Feb, ay kung usa ka dako kay mato pa ko engineer.
1: Aha. Sige, sige, sige. At least may mga inanita nga may information for Dakbayan sa San Carlos, ha? Kay gamit kay ni siya, need ni kaayo siya, para diri na to. Sige, K-Pop Jess, good morning. Thank you, K-Pop Jess.
0: Sige, February mo na ito mga taga-report. Alam sa programa Forum Los Pueblos, K-Pop Jess sa Belbarbicho para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros. K-Pop News FM.
3: Para mainit lang isyu at usapin ng bayan, Forum de Los Pueblos.
1: K-Pop, Pam, So try na to, mga invite ta sa mga igsuon na to nga

0: Willing sila mo kuan ba?
1: Mutanom,
0: no?
1: Sadya binakay February.
0: Aha. Uh-huh. Kinibang mga negosyante na to diri sa Dakbayan San Carlos, what is half day, no? Nga makakuan, nga makatabang ta sa pagpananom dito aron nga mabalik na to kay 5 PAM ang kanindot sa ato ang environment.
1: Yes.
0: Nga karon makita naman jud nato ang diferensya before and today.
1: Yes.
0: Nga layo na jud kaayo kay 5 PAM.
1: Pwede na kuha ko usapan.
0: Oh, kay kini ba ang pagpananom nato og kahoy?
1: Mm-hmm.
0: Og ang mga kahoy, unsa jud ba ang tabang sa kahoy sa ato ang kalibutan kay 5 PAM? Kumbaga, sa tawo pa ang kahoy mao ni ang lungs nato kay 5 PAM, no? Ang lungs sa kalibutan or the earth nga ga-provide sa gitawag nato nga life sustaining benefits sa ato ang environment. Na. Nantawaron imo inyong masinati na turon nga bisag hangin hinay na kaayo?
1: Bitaw?
0: Because nga wala nay mga kahoy nga muhabyog-habyog kay 5 PAM. Sa mga kabukiran nato o bisag asang dapit, murag wala nay hangin nga ma-feel nato usahay labi na jud sa kauntuhon. Ana ka very important kay 5 PAM. Ang kahoy. Kay gitawag ni siya nga maka-provide og purify air nga ga-absorb sa gitawag na to nga mga pollutants. O, gina-absorb po ni niya. O niya maka-change ni siya sa ato ang gitawag nga problema sa climate nato kay 5 PAM karon. Kay ga-capture ni siya og carbon dioxide. Gina-prevent niya ang soil erosion o ga-offer ni siya of essential habitats for global biodiversity. Kining gitawag nato ng mga kahoy sa kalibutan. Dili ni siya ingon nato nga ang kahoy. Ah, kahoy bitaw na.
1: Kahoy rin na. Pero wata ka balaw nga dako wala kayo siya ikatabang sa kalibutan.
0: Imagine mo lungs.
1: Na.
0: Oh. Ang tao pag mawala ang lungs,
1: kung mo lang baga,
0: wala pong ka.
1: Wala pong ka, oy. Sunod kas lungs.
0: Mauna siya. Mauna siya. So, ang carbon storage, ana mga ka-K5, ang tris manggod, matong isulti na ito nga ga-absorb ni siya sa gitawag na ito nga mga ga-absorb siya sa mga hugaw. Pero ang ginapagawas niya, limpyo. So dako kaayo og tabang ang kahoy ga provide og oxygen, ga produce ni siya, ga release ni siya og mga fresh nga oxygen nga gina require or gina acquire pod, ginakuha sa mga tawo og mga kahayupan aron makaginhawa tag lami kay 5 PAM.
1: O din karon na
0: ha?
1: Mao din karon nga usahay, mura tag maputan kay wala na jeng wala na hangin.
0: Usahay burag ang tawo na lang mangita og hangin or ang tawo gahatag og hangin. Kay mo ginhawa kag lalom.
1: Usahay, mo bangangan na lang ta kay para makahigop og hangin.
0: Na, mao na siya diha.
1: Oh,
0: that's why onya kini, that's why nga ang kahoy need yun nato kay 5 PAM.
1: Kaayo.
0: Oh. Kay usahay mga tawo oy kinang haw pagtanom og usa ka buok punuan sa kilid sa ilang balay diha sa daplin diha sa kwan murag di sila katanom
1: dili
0: kinang ginagamit nako pirmi nga word mga once nga init kaayo daghan kaayo ang mamasilong sa usa ka buok kahoy mag-agaway pa na gani og pwesto
1: gani
0: oh pero kinang walay gusto mananom og kahoy.
1: Na dira ron.
0: Tama ba ko? Tama ba?
1: Correct.
0: Daghan. Dira, init kayo?
1: Mm.
0: Oh, asa man ito may kahoy? Dito ta.
1: Mag-iluganay.
0: Mag-iluganay. Pwesto dito sa lalom, sa punuan, oy.
1: Pero patam na.
0: Patam na. Kay bulag, di mulihok mga yate. Ana ka, hypocrite. Oh, I'm sorry to use that term, kay 5 PAM, ha? Hypocrite. Ana ka ipokrito kita nga mga tao kay Faye Pam, apil ko.
1: Apil po ko eh.
0: Oh, apil ta.
1: Ikaw ra.
0: Nga naman, gusto ta mamasilong sa kahoy pero burag dili ta gusto mananom og kahoy.
1: Ah.
0: Oh, diba, ipokrito? Dili pwede nga dito ma-appeal kay usay anak mo biya ta. Ha?
1: Wala po ta nananom.
0: Ako ko ang kaayo sa mua, prangkang istorya ha. Ako ang paligid sa kuang balay sa mga gawas sa kuang pader. Mga kahoy.
1: Oh, ako mga lang.
0: Pero kinang mga kahoy pod nga makatilaw ta pa puhon ba?
1: Ay, pareha tong nangka.
0: Langka, avocado.
1: Oh, kana.
0: Mga wing ana ko mga kahoy.
1: Okay man pod siya kay gawas na landong na.
0: Oh.
1: Di makabinipisyo pa ka sa kuan bunga.
0: Yes, kina mga sarisa, kakuan ka ng sarisa, anang
1: wala. Sarisa no.
0: Datilis, amot ay limot ko sa ana sa Bisaya. Kinang gagmay kay ibang daghang kay bunga.
1: Oh. Kato aslom?
0: Dili man aslom oi.
1: Dili pud
0: ay. Sagdi na lang na ugma na lang. Pero ga provide siya og landong nimo unya hangin at the same time.
1: Na, ya makakaon pagkain og mamunga na.
0: Kaonoy kita nimo ang ubang
1: gani. Salamat kay ito ha.
0: Siguro kog dala diri anang langka kay saon, di man mahurot na mo og kaon.
1: Nay daghan siguro kay bunga ay.
0: Daghan kay bunga kay Five Pam.
1: Ya basig ya na pasalones.
0: Nya ma oh,
1: ninganat.
0: Onya kinang maulaw ta bang ipamaligya nimo kay sa una, di ba ibaligya man jud na natos oh, mga tapan. Oh, ibaligya
1: jud siya, tagjis ang hiwa.
0: Ako ra ipanghatag didto.
1: Ayay.
0: Onya di padawaton sa kano.
1: Basta siguro kaila.
0: Ha?
1: Basta gula kaila.
0: Okay, ila jackfruit kaila na sila kay daghan sila. Galing kay dili jud siya mukaon. Anyways, that's all about kahoy kay Five Pam. Maura man nato ang isulti na to ninyo so that nga may ideya ta for a while nga mauna ka importante mauna ka. Ang kahoy.
1: None.
0: So once again, congratulations San Carlos City kay Naay Tree Planting. Pakpakan! Another two, another point, 2 points si Mayor Rene Gustilo for this morning program. Gipay pa. Nabiha, oy. Ipaabot niya dito nga gipakpakan na to siya.
1: Basi madungga na, yes, madungga na sa ubang mga mayors.
0: Na.
1: Na?
0: Hmm?
1: Sundon?
0: Na. Ingon di rin ni Kuan, ni Imlo Puff, liyog tani si K5 Elmer. Ingon niya, excuse me sa mga nangaon, ang mga kahoy o plants baya ang musalo sa atong mga baho sama sa atong utot. Tama. Mga, itong isulti na kung ganyan mga populated nga Kuan, na hugaw kayo siya. Na? Nindot kaayo na nga plano sa LGU Sir Ma'am kay makatabang pa sa Mother Nature. Mga ing-ana unta nga plants and buhaton kay aron dili magsige og TikTok. Kay nindot na siya banding-banding nga dili malimtan. No. Maone, sa imuhang mga mensahe diri Ma'am Aryo, pakpak bitaw nindot jud ibalik ang tree planting sa mga bunton nga mga gipangkuhaan og kahoy kay daghan jud ang natingala. Why? Asa na to? Teka muna ha. Okay. Why? Way back sa nahitabo atong Bagyong Tino, part sa Kanlaon o ngano ning ato ang nahitabo. Grabe ang baha sa bato. Wow. Sa tanan ni mo mensahe, Ma'am Imlo Puff, maorinay ko ang ganahan this morning po do. Ka mga gwapo og bata raman di ay nimo kaayo Sir Bri og si Jong sana olay.
2: Wow.
1: Nay oh dito gwapo no.
0: Manay grabe nga pag boast ron sa kuang kagalingon ginigiing nan tag bata pa.
1: Bata pa man jud. Grabe lupi ko aron da.
0: Ha? Imagine mo yung nang kagwapo di ka maigham ana. Di ba?
1: Maigham oy.
0: Tagsaon ra ka ay
1: ginan. Ina bago kong gwapa?
0: Di ko oy.
1: Kay mo ikaw tak. Di ba kay dako mo kay nagtuo ana ni Sir Jong abi idaran na ba?
0: Bitaw no.
1: Aha.
0: Oy niya si Sonny or Sunny Garingo Senior is Mansinitas.
1: Ay Mansinitas.
0: Nana. Sarisa man ang model.
1: Ay, oh, katong gagmeng ko.
0: Oh, gagmay kayo.
1: Ah, Mansinitas.
0: Mansinitas daon tog. Salamat, Mr. Sonny Garingo Sr.
1: Mansinitas.
0: Kay ako man god trying hard nga si Bisaya ko kay Five Pam.
1: Kuan siya sir Mancinitas.
0: Mancinitas.
1: Mancinitas
0: man. Mancinitas unya gruway.
1: Na sa babaw si Madam Dixie Mancinitas siya.
0: Ah Mancinitas. Mm-hmm. Ah di ay Dixie Hana Palikli Castillo. Mancinitas ang kahoy nga landong daghan og bunga.
1: Oh, nami anan sa balay. Kaso gitumbas bagyo.
0: Oo, daghan siyag bunga. Unya daghan po siyag
1: nga sanga.
0: Sagbot.
1: Oh, nga sagbot. Basta muulan. Lisod kayo si Ligon.
0: Oh, lisod. Pero okay ra.
1: Pero okay ra kayo kay landong kaya. Dagag sanga. Nilot siya tambayan.
0: Oo, oh, unya. Kinarabang iyang bunga kay Five Pam.
1: Makaon.
0: Makatabang na nga makapawala sa inyuhang blood sugar nga taas. Yes, kung sige mong kaon. Ang gano'n. Oh. Apo yun di po nang sanga kan, o nima?
1: Ay, mga nagtante.
0: Nga naman ko tanong. Alay, joke na may tawag. Sanga sa Mancinitas. Mancinitas. Paki-search ba? Nga naman, Mancinitas ang tawag ana? Oh, kay Chinitas siya, ana?
1: Yeah. Bakit?
0: Mancinitas po di kay Sir Sone. Maybe, kining Mancinitas is a Bisaya term, pero the English term is Mancinitas. Ah, Mancinitas. Oh, basta makabating ikog man. Ay, man.
1: You're man.
0: Sige, while searching ka, kuha na to si K5 Elmer Sagang. Report from Canlaon City, mga K5. Gakini, kuhaan kayo niyo. Makahatag ni og inspiration ang balita ni K5 Elmer Sagang sa mga estudyante na to.
2: K5 News FM Live Report.
0: Mr. Summa Cum Laude, no? Sir Elmer, good morning. Sir Elmer, Elmer.
3: Mm-hmm. Bilita Summa Cum Laude.
0: Summa sampung taon. Bitaw. Bitaw, no? Mga...
3: So, diyan, ito na dawat ga kiniga balita na muabot sa kiniga sa 1154 ka K5 Rai ng mga undergraduate sa Bacolod City College inig tuwiga na itong Lunes. Garbo naman sa syudad sa Canlaon, human kiniga nahimo nga Summa Cum Laude.
0: Wow.
3: Si Wilma de los Reyes sa K5 Rai nga taga Canlaon gini sila, taga barangay Panubigan ang ilahang pilihan ng K5 Rai nga nahimo ng inspirasyon ang iya usab nga mga kasinatian nga gipaambit usab niya atol sa graduation ceremony ka K5 Rai. So ato ra sayo nga K5 Rai working student ni si De Los Reyes ka K5 Rai nga nanguna sa Bacolod City College isip kung matawa na to according pa no pinakauna nga Summa Cum Laude sa nasampit nga tunghaan sa kurso naman nga Bachelor of Science in Entrepreneurship ka K5 Rai. So kini karon na yang gipaambit nga isa siya ka gitawag nga working student at K5 Rai, kunya naabot lamang siya sa Bacolod, kinanimpalad ni siya kani Adto ng K5 Rai, ilipod sa tumong nga, nanimpalad siya sa Bacolod niya, ang tumong niya is mo eskwela ka K5 Rai, kundi ang tumong lang namang unta niya is mo trabaho lang.
0: Okay. Kaya
3: para usab baka support man sa iyahang pamilya, at the same time sa iyahang pag-eskwela, usab sa iyahang mga igsuon ka K5 Rai. So, pero naswertihan lang din siya ka K5 Rai, kay gumikan, nakatunong usab siya o kining iyahang anastihan niya isip magtrabaho lang siya sulod sa parimala o niya mag-tutor naman sa bata. At the same time, ang bailo naman kay K5 Rai is pagpadayon sa iyahan nga pag-eskwela.
0: Wow.
3: So, maunay karon nga nagpadayon siya sa iyahan pag-eskwela kay K5 Rai according pa sa iyahan nga speech, no? Niya medyo naka-action siya kay K5 Rai o ganing pag-abot niya sa third year na ni-action siya pressure o niya kakapoy kay K5 Rai murag diha na ni-action siya o kinin niya mo surrender unta pero nagapadayon siya kay K5 Rai that's why nag-apply naman po siya o pagka-student assistant o sa mismo nga tunghaan nga sa diin mag-adlaw siya 150 kay K5 Rai allowance niya. So diha na gikuha niya tanan mga projects niya o ban pa niya mga expenses kay K5 Rai sa iyahag pag-eskwela. So as of now kay K5 Rai naman siya karon diha sa Bacolod kauban sa iyahang pamilya o niya na hinabi po ni dito sa tuwang kauban po dito sa main station nga which is kahatag iti o inspirasyon usab o niya ato pong susihon o niya karong tutiyo-dugay-dugay ka K5 Rai ang lugar po nila kung unsa po ang iyaha po niya mahimong ay kasulti po sa iyahang mga kasilinganan or even man sa iyahang mga pamilya nga doon sa ilang panimalay kay Kibibray.
0: Okay, stand corrected while ago. Kaya according to my unang announce ganiha kay 5 Elmer is the first summa cum laude from Scanlaon City, but the first summa cum laude of BCCDI. I know nga daghang kayo ng mga cum laude, magna cum laude maybe from Canlaon City, but she is the first nga summa cum laude from BCC alone. Tara ba, no? Ay, yes, correct lang na to. Unsa ang iyang kwan ani? Unsa ang trabaho sa iyang pamilya or ginikanan ani kay 5 Elmer? Kay yun naman, kita nga mga Pinoy, bisag unsa pa ka magna cum laude ka diha, summa cum laude ka diha, unsa nga laude-laude if anak ka sa milyonaryo, burag walay importansya ni mo. Pero kung anak ka sa usa ka mag-uuling, grabe ang simpatiya sa tao nimo kinang grabe, oh, grabe no, anak sa mag-uuling. Anak ba? So, kini siya, unsa ni nga, unsa trabaho sa mga ginikanan?
3: Ang iyang gamahan ni Kibabre na sa tuhang nasairan o sa kwani, trabaho isip nakabahin sa printing press diya sa Bacolod o niya. Ang iyang inahan naman ni Kibabre is housekeeping ni sa isa ka hotel diri sa may Canlaon City. Okay. Ang nakapatandog lang ni Kibabre sa iya hausap gabisahe kung anong nga naabot na sa punto na yun ini nga gawas niya siya ang pinakauna nga sumakong laude sa nasampit nga tungaan. Ang apartment ko kay Kibabre nga niingon siya kay Kibabre nga pag graduate niya sa senior high school niya dili na lang o dili gali kaya makapa-eskwela o college sa Kibabre. So murag iyang na-feel kay Kibabre nga dili git maka-afford ang iyang pamilya makukontinue sa iyang pag-eskwela sa college kay napumanay siya mga iksoon na Kibabre nga kailangan pa nga gastusan ni Kibabre. That's why nya moto kung kaya ganiha kay Kibabre nga kwan kininga ni ato si Bacolod dili ingon nga purpose ni eskwela is manerbaho kay para lang makasupport sa pamilya o makaapagpod sa ihang mga iksuon nga nagapadayon sa pag-eskwela.
0: So maingon nato nga kining pag-eskwela niya is secondary ra jud, the main purpose to agtog Bacolod is to find a job. Secondary ra jud ni onya wa nagdahom nagsuma cum laude pa jud, grabiha no. Actually, kay 5 Elmer, ang pinaka kwan lang naman ani, determination sa usa ka tawo eh, nga makahuman ka, a determination. Correct. Nga gusto nimo makabot ang aning level, muraging ani, and nakasuma cum laude dita. Imagine mo, 1,500 plus students, ha? And she is the summa cum laude. Imagine mo, kay 5 Elmer, murag maumaura ba sa Canlaon ba sa kadaghanon nyo diha, ikaw ray guwapo kay 5 Elmer. Murag anak ba no? Kidding aside lang kay 5 Elmer, no? Pero grabiha, no? So, unsa ni, naani siya yung mga, unsa ni, naay mga, kwandira ang local government, nga tabangan pa dyan siya, kung unsa pa dyan ang buhato niya, basi mo eskwela pa rin siya dunga, kay 5 Elmer, may ing ana.
3: Ang sublo, wala pa tayo nagdawat niya na kay 5 Elmer, no? Kay ang dito sa Bacolod City, sa kong nahibawaan na kay 5 Elmer, kay ang si Bacolod City Mayor Greg Gasataya, nag-offer na niya kay 5 Elmer, nga regular position sa Bacolod City Government.
0: Imagine mo ha. That's the advantage kayo. That's the advantage of being summa cum laude kay 5 Elmer. Unya ko ang tuang grades na sa mga wasay pirme. Ay nako, dito na ka. Bilin ka pirmes kang kungan. So mo na gitawag nato kay 5 Elmer nga dili ni palakasay kung makasulod man yun siya local government o Bacolod, because nakita ng iyang potential kumbaga, no? Ing ana kay 5 Elmer. Okay, daghan ra ba kay mga reports nga makatrabaho ka kay 5 Pam sa mga gobyerno or bisan sa private institution kay 5 Elmer? If wala kang bakir-bakir ana, murag di ka kasulod bisan pag
1: maayo ka
0: bisan unsa nga cum laude ka, kung dili ka type sa usa ka otsader, dili ko mingon og mayor ba o sa usa ka boss diha. Pero daghan man kaayo bisag dili cum laude, bisag mga wasay ba importante sexy. Bisag di ka maumuuyat og computer, importante may mga bulak-bulak, shot kay ni boss. Di pa na pobrahon pero may sweldo. Taga Panubigon, asa nga part ang Panubigan? Asa dapit sa San Carlos na poblasyon?
1: Kanlaon.
0: I mean Kanlaon. Mm.
3: Kana dili na sa part sa poblasyon di mura kay atong initial ganiha kay kailan man ako ning igsoon ani. Dali lang wala ko kadungdum sa ilang balay. Ako pagani dumdumo ron kay Bray kay para gyud nga mabot dito gikuro sa area kay may obligasyon ko dito sa main station ron.
0: Ah so, sige sige. But anyways, okay naman kayo ang imong presentation kay 5 Elmer. Inang ato arman diri is na ang itong gisulti nimo ba nga adto siyag bakulod kay manabraho lang unta and pinaka maybe guro gipangita nito is musulod bilang usa ka unsa tawag na timbang usa ka unsa sa Bisaya
1: helper katabang
0: katabang sa sulod sa balay pero wala siya nagdahom nga ingana somehow ato aponing pasalamatan kay 5 Elmer ang mga mangin amo no kay mangin boss sa ato ang mga nangita o kining mga katabang ba kay 5 Elmer kay naay mga amo usahay nga kung makita nila nga ikaw na kay willingness to pursue sa imuhang education na ay tao nga gusto mo tabang. Buruga anak ba, no? So, pasalamatan po na ito to ayang amo. No? Kay dako-dako dito'y tabang hantod nga nakahuman dito siya. Sige. Manakay tingog ani kay 5 Elmer? Or ang speech niya?
3: May part of the video niya kay 5 Elmer.
0: Sige, sige. Paminawa na ito.
4: Who would have thought that a probinsyana girl like me would reach her dreams beyond her expectations? I am a girl who was born and raised in the small city of Canlaon.
0: In ang Canlaon na mention, ano?
4: I am the eldest daughter among 5 siblings. Would you believe that kapanaghaw lang kami before and kapag ag-ag pa kami makaon.
0: What is ag-ag? What's the ag-ag? Okay, K5 Elmer, grabihan, no? So, ingon niya, kinsay maglaom nga ang probinsyana girl makaabot sa ing-ana. Grabihan, no? So, ang uban nga naminaw diha aning orasa ron sa mga estudyante diha ato aning gamiton as inspirasyon. Wala man ta mo ingon nga kamo tanan mo suma cum laude jud. Kay kung suma cum laude mo kan turon tanan hotdon mo kuha sa LGU mga wala na mga regular diha.
1: Bito. Pulihan nila.
0: Dili man jud ingon kay 5 Elmer. Nga kung ning graduate ka nga dili ka suma cum laude, abi, dili maayo. Tanan nga naka-graduate ngamni milabay sa kalisod. Or bisag wala pa milabay sa kalisod kay daghan naman ning graduate gud nga pagbugtaw aning kalibutan na K5 Elmer naghigda na sa kuan ba? Sa kwarta ba? So, congratulations Japon. Kay bisag milyonarya ka na, milyonaryo ka na. Ang pag-eskwela, dili man kay gibayran. What I mean is, gibayran yun na, kay gabayad kay sa eskulahan. What I mean is, ang imuhang kinaalam, ang imong pag-eskwela is not easy like that nga, sulod lang ka, gawas lang ka, o niya mo graduate ka, nga wala kagasulat. Sa pagsulat parang daan is not easy, dili sa yun. So, wala tamo ingon nga, musuma cum laude mo tanandiha, mo cum laude yun mo, the most important thing here is, makagraduate mo o niya makakitag nindot nga trabaho. And wala po tamo sulti kay 5 Elmer ha, kay basing ma-misinterpret in taon kuron nga mangitag nindot nga trabaho kay bisag manilhigay rata dira sa street kay 5 Elmer nindot managyapong nga trabaho. Importante nga di lang ta mangawat.
1: Dili illegal.
0: Na, dili illegal. Ana, dyan na siya. Pareho ko ni K5 Elmer, K5 Pam, atong isulti na ko atong aging adlaw. Si K5 Elmer, wala dyan ni panglapak sa ubang tao.
1: Doon. Mauni nindot.
0: Nindot. Pero daghan na ning natungtungan.
1: Tora. Wala na nob.
0: Mauma opo ni sa ihang boss diha. Wala yun nagapanglapag ubang tao si Sir Steve sa SM. Wala, oy.
1: Wala po.
0: Pero daghan ang natungtungan. Nakatungtong na may aeroplano.
1: Dito.
0: Unsa may pagsabot eh ni mo kay Five Bamburag lahi man ang kinatawaan ni mo.
1: Wala, kataw. Ano mo si kay Five Miller?
0: Nakasakay na may nagsakay may cable car dito sa Singapore. Sa kinang
1: Malaysia.
0: Malaysia.
3: Malaysia.
0: Oh, nakasakay may boss dito nga duha ka andana.
1: Yatiks yeah, ni.
0: Nakatungtong mi ana ba? Unsa man ni katungtong ipasabot ni mo kay Five Pam?
1: Mga quadruplano.
0: Ah, ay natarunga ba? Tarunga ba? Kay ako biya kay Five Pam kay balo pong ko nga ikaw nakatungtong na
1: pud. Ah, pirte na tinungtong. Aeroplano! Barko!
0: Okay, justify niya kipa Elmer, oh!
1: Para po si Muha.
0: Justify na yun ba?
1: Wala pa mga kwan-kwan sa kaysa kay PC, wala pa.
0: Ah, wala pa, wala pa. Ah,
1: putol man na.
0: A zipline man tos bukid nun. Zipline. K5 Elmer, salamat kayo, ha? Dagang salamat. Good morning, K5 Elmer. And, ayun, good morning.
3: Sige, sumara kayo, brother, atong matod na balita karagawa arasa ang atong kalato sa DTX sa 500 by TC o D3 Bio. Para sa programa ng Foro ni Los Pueblos, kini siya K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko, kaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: Makamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de Los Pueblos.
0: Imagine mo K5 Pam.
1: Nindutan, no?
0: Oh, daghan kaayo ang mga adunahan. Ha? Dili mapod adunahan. Na ay mga
1: kasarangan
0: K5 Pam. Nga ang mga anak nila ka K5 MJ wala ga eskwela og tarong. Kinang akong ipasabot mga ang mga ginikanan pwede jud nga makapaeskwela. Oh. Pwede jud makapaeskwela sa ilang mga anak diha pero naapay mga anak nga murag walay gana mo eskwela. Diba? Kinaman yun na, diba? No, di na to matago ang tinuod kay Five Pam.
1: Usay kung kinsa po tong ang may na, mapay walay gana. Pero katong wala, ang wala dyan ka, ikaw pa ay mas may gana.
0: Mauna.
1: No?
0: Maningkamot man yun ka.
1: Bitaw?
0: Kay, sa isip na ko, so ako ang huna-huna, once nga pagbugtaw ni mo sa kalibutan, kinang nakita ni mo nga may mga butang o may mga unsa gina sa Bisaya may mga butang,
1: mga butang
0: sa ubang tawo nga wala ka makaingon man ka nga nganong wala mang miana di ba no
1: yes
0: so ikaw mismo makaingon ka nga buhaton ako to silang inspiration kinang naa nila ron puhon makuha nako na muing ani ko.
1: Pinaali sa pagpaningkamot, anak.
0: Correct. Maningkamot. Eskwela. Kaya to tell you frankly, ang pag-graduate mang God kay Five Pam, makatrabaho man jud ka o gitawag na to nga maarang-arang. Ikumpara ni mo sa wala ka nakagraduate. Yes. Kina, dili po, malipay po biya ta kay Five MJ nga may mga igsuon ta nga ilang uban kina mga trabahante, di jod nato na sila unsa-unsaon kay nganuman. Kita ra ba ikaw di takasarang mo hakwat anang usa ka buok nga 50 kilos nga bugas.
1: Mojud.
0: Pag wala na sila kinsay mo haswat ana. So, ang kalibutan is balanse jud sa K5 Pam. Dolo di buenas pud tagamay. Kaya nga to ang trabaho kay Five Pam, naglingkod na diri sa gigsulti.
1: Gaan lang.
0: Pero makapagaw po doy. Lang tawa na si Lady Anne.
1: Pagaw.
0: Pila na kagabi, wala ka program. Sige na, lingkod. Kaya wala na itingog. Pura, gi-bless lang dyan ta. Kita talang gi-bless man sa kalibutan. I don't want to say nga kita ray gi-bless. All of us.
1: Kita talang.
0: Gi-bless ta. Gi-bless ta, tanan-tanan. Aling kay naaray, gitawag na to nga, lahi nga pag-bless. Lahi po ni.
1: Lahi po itong bless, anak.
0: Oo. Lahi pa po na imuha.
1: Lahi po de.
0: Mano man sa mga tiguang man na imuha. Diba? Oh. So, mapasalamaton ta.
1: Mapasalamaton.
0: Mapasalamaton ta kung unsay naa sa tua.
1: Correct.
0: Pero dili pod pwede nga because may naa na kaana, muhunong ka na.
1: Mm.
0: Go ahead. Kay madungagan pa dyan na. Usbon na to ang naas of verse sa Biblia ha. According to our Savior, kay Faipam, the creator of all the things.
1: Mm.
0: Apil na taana nga mga human, kay Faipam. Lihok ka diha kay tabangan ta ka.
1: Lihok
0: I am
1: tao.
0: Sorry. Ha?
1: Lihok tao kay tabangan ti ka.
0: Na. Ana dyan na. Usahay kinang di masulod. Tabangan man. Para masulod kay Faipam. Sa huna-huna kung unsay gusto ni mo.
1: Balo ko gano'n sa kong kin.
0: Unsa naman yung magkikatawa? Ha?
1: Wala man. No, it's...
0: Si Engineero, sige katawa.
1: Sige.
0: Ah. Oh.
1: Bita.
0: Kung, di ba bago raman yung sugod ang klase, no?
1: Mm-mm.
0: Basi kulang mo diha
1: atong
0: sa...
1: Lunes.
0: Atong Lunes. Raman. Basi kulang mo sa pang-tuition sa inyong mga anak. Bitaw, tuition sa inyong anak, pamalitay og mga notebooks, uniform, etc., boarding houses, og uban pa diha. Pero naamoy ORCR sa sakyanan, titulo sa yuta nga balay nga inyong hadyo, dili sa inyong tapad balay. Anto na mog Asialink Finance Corporation. Iprenda na na ang ORCR sa sakyanan or dili gani ang titulo sa balay og yuta kay Faipam. Dili agricultural nga balay nga yuta ha, kay di na sila mo dawat ana. Kinang mapatindugan og balay.
1: Mm-hmm.
0: Na. Kay gadawat ang Asialink Finance Corporation. If na kay balay, or if wala kay balay, wala kay sakyanan, gusto ni mo mupalit, wala kay cash, may cash ka pero nagamay,
1: mm-hmm,
0: Asialink Finance Corporation ang makatabang ni mo kay Faipam.
1: Hindi.
0: Oh, kay pwede ka dito maka-finance. Kinang ginatawag nila nga financing or financing. Dito ka. Palit kag balay, ipa-finance ni mo nila. Palit kag sakyanan, ipa-finance ni mo nila. Sila'y mubayad bisag pila pa kamilyon basta bayad lang pong ka sa imong kada monthly ni mo. That's normal. O niya, kina siya kay Faipam nga pag-finance kay Faipam. Barato kayo ang interest.
1: Maunay ninot kayo.
0: Oh, taas ang appraisal. Unsa nang appraisal? Like for example, prenda kag sakyanan, dili kang murag pangayo ang pagprenda nimo dito sa ORCR sa sakyanan nimo.
1: Bitaw.
0: Ang tama lang jud depende sa model and sa mga balay nimo diha. Na unya mubo ang turismo nay apso ninyo. Asialink Finance Corporation naa sila diha sa Center Mall. Pangita lang si Mr. Celso Cabatuan Jr. ang ilahang manager mga ka-K5. Pagbalik nato, kining minor nga nadakop o nasikop sa drug buy bust operation sa Dakbayan, San Carlos. Pagbalik sa Foro de los Pueblos. K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
7: Mm-hmm.
8: Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na jud sa mga managtiayon.
7: I agree.
8: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana.
7: Mm.
8: Dako jud kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP.
7: Mm-hmm.
8: Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
7: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
8: Mm.
7: Impotence o sterility.
8: Mm.
7: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
8: Di bata.
7: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
8: Mm, mo nilisod. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count raman ang problema.
7: Musto.
8: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
7: Kadaghana.
8: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
7: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
8: Mm. Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
7: O kana.
8: Mm. Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
7: O ba?
8: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sa JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
7: Usa hay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
8: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
7: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa manang pag-inom, pag-alak,
8: sigarilyo,
7: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
8: Unya sa manag asawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba?
7: No.
8: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
7: kadaghan.
8: Mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote.
7: Oh.
8: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud di ay.
7: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
8: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
7: ako
8: pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
7: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
8: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
7: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adulay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.